0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor, sama da akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Kinunga nga sila magagamit kun ining half plus.
5: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
7: Okay. May buntag. Pala ilalangga kisa yung alan?
8: Na
7: hospital ka lang ga?
8: Ako dahil itong bata, napiti-piti sa hospital.
7: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
8: Nakuma.
7: Nakuma ka? Nga ang nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
8: Nadaan sa computer.
7: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
8: Oo.
7: So, sa tayo na itabo?
8: Nag-inom na ko Big Mac. Naunian ko.
7: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
8: Pulo kaadlaw.
7: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
8: Oo.
7: So, likay nagdulag computer?
8: Dili na.
7: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
8: Salamat, Pastor.
7: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Mangaon na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pod sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tung una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tayo nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbijima kung unsay akong bakayon.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
7: O, magtestimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng kuhod, nga plasana ko, Pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis, Pastor.
5: Naka-arthritis.
7: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon, pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw? Tulo ka adlaw. Okay. So karon okay na ka karon makalakaw na ka humang ka nakapras sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali nga, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po, Pastor, sa BDMAX nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BDMAX tulo kabuok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingid siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BDMAX sa atong ni Atong Maramag ni Atong ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya ni Atong na siya. Siya na naning kamot, nakalakaw siya.
1: Dila siya kadlaw nga dili magka-bagkod.

0: Atan.
1: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawad-an dito siya
0: sa potasyum. Ah, okay. Karon, okay na siya?
1: Okay na siya ron, Pastor.
0: Salamat.
1: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
0: Okay.
1: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
0: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
2: May good news!
3: Hello, oy! Unsa koy good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko po shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.
6: Yes, akin sa di palayog.
7: Igan best paler ni Pastor.
6: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
7: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, Pastor, Pastor, kasi si Igan apindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
6: cellphone. Ah, okay.
7: Ako.
6: Yes, oh.
7: Yang apo ko no, kanana ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini ipapalit og bitima sa kabuo. Ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay pitis kita og pian gali maglimbag sa kaskita pian pagka man ato gidala da nila hospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit pian kay ang kaya hindi na Dr. Pastor, ang kuan ko noon.
6: Appendicitis ni Buto. Yes.
7: Oh. Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak na nga kung ipa. Dinomdok. Siya nga, ingin ko noong doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga, oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani. Kaya painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado ka ayaw ni imong apo. Namatay na unta ni. Mo, itong, ipon yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bitimak tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
6: Okay, salamat kay Igan, ha? Salamat Igan David.
8: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva

0: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Sige.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ano sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Ano sa mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paro. Samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Nawlian gid siya. Ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: May good news!
4: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.

good morning sa lahat ng mga radyo kaibigan staff natin. Sa lahat po ng mga nakaantabay, sa lahat po ng mga solid, welcome po sa Tunog Kaibigan. Ah, diba? Yung kaibigan natin, pwedeng maging kaibigan. Uy, grabe naman talaga. Bedaw mga igan, maayong pagpaminaw sa inyo ang atanan din na. Sa lahat po ng mga nakaantabay, sa lahat ng mga solid, hantod 11 a.m. na punta, mag-uban-uban. And yes naman, pakusgin na inyo mga radyo. Ano na kay kayo? Ayan, mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito mga igan. Tagsugan, kwentuhan at kulitin.

kaibigan. Atong tubagon ang pangutana na in love ba jud ka or na-attach lang ka sa isa ka tao? Because though naay attachment yapon sa pagiging in love, pero minsan kasi yung attachment eh hindi naman talaga love yon. Though pwede nga in love ka o na-attach ka, pero hindi pwedeng, pero merong pagkakataon na attach ka lang, hindi ka in love talaga. Diba? Kayo ba ay naguguluhan? We will talk about that later, alligator. Kaya ba sin, na-attach today ka sa iyaha, igan. What today ka na in love sa iyaha? Yan din yung kinakatakutan ko, igan, no? That's why, ayan, careful po tayo before we enter into a relationship. Do we really love that person? Or we just, you know, kanabitong ganahan lang ta ba? Like lang nato ang feeling nga naatay ka istorya. No, like ready nato ang feeling nga na ay mag-good morning sa atua. But we really don't love the person. We just like the feeling na naay mag-good morning sa atua because na-try na po na ako na siya sa una ng igan. And we really can distinguish, no, kung in love bagyod ka or attach lang ka. Ganon! Kasi ayaw naman natin mga igan, no, na pamandalian lang. Ayaw natin yung ganon. Oy, magsalud gani sa isa ka relationship or magsalud gani ka sa kinabuhi sa uban nga tao. Todo-todo na, ay! Diba? Why waste time? Diba? Dili lang pag yudway ang time ang ma-waste, no? Apela, imuhang kwarta. Imuhang effort. Diba? Ay, waste effort. Ganon. Okay! Yes, aman mga igan, chin muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. Because I'll be back later. It's already 9:41 and we have another song here. I'll be back later only here on 98.5 Radyo KIP.

98.5 Radyo Kaibigan. It's already 9:53 in the morning. Mga igan, and you're still with DJ B. Ayan, ako pa rin po ito, inyong kasama sa kahanginan. Magsabah-sabahan to at 11 a.m. Okay, ito mga igan, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. No, and of course, magchichikahan man tayo ngayong araw na ito. So dapat na meron talaga tayong magchichikahan. Diba? And we will be talking about sa topic na, are you really in love or just a touch? Kasi aminin natin mga igan na usahay, kapag hindi tayo, kapag hindi tayo na-replyan ni crush, no, hindi tayo mapakali. Diba? Kapag hinahanap-hanap natin siya o kapag feeling natin hindi natin kayang mawala siya, iniisip agad natin, ay, mahal ko talaga siya. Pero wait lang. There's more. There's more man ka, okay? Okay. So, yun nga mga igan, no, na akala natin kapag hindi tayo mapakali na wala siya, amin nato, in lababot ta sa iya, ha? Sure ba, Jod? In love ba yun ka sa iya, ha? Sure ba ka, igan, na love na yun na siya? Or ba sin attachment lang? Ayan. Diba? Kasi sa pagmamahal, hindi lang tungkol sa kung gaano mo siya namimiss o kung gaano mo siya gustong makasama. There's more to it, mga igan. Kapag mahal mo ang isang tao, of course, gusto po din mo siya nga maging okay. And later, alligator, unya na to na siya istoryahan. Diba? Unsa may makita na to nga, or tandaanan na to nga, in love talaga ikaw sa tao na yan. Hindi lang na namimiss mo siya or nagagalit ka kapag hindi ka nare-reply yan. Good. Diba? Hindi ibig sabihin nun kapag nasa isip mo ay mawawala siya. No? Dili na ka mahimutang. Di mahimutang. Luyusan. Alam niyo ba yung kantang yon? No? Feeling na to, love na dayon. Well, later, mga igan, ato ang istoryahan kung o sabi mga senyales na ikaw talaga ay in love. Okay, pero of course, di naman ibig sabihin na itong isi-share ko ay applicable din na din sa lahat. Diba? Pero more likely, maupod na siya ang gakahitabo or mahitabo. Okay! So yun, big shoutout muna natin ang ating viewers sa ating FB Live. By the way, mga igan, na we are live today sa ating Facebook page, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ayan! Good morning, DJ! Mainit nga buntag. Request kong song, Ubus Na Ako. Ah, grabe naman talaga. Pakiplay, DJ, kung naadira sa inyong playlist, maminaw ra ko sa imong program, samtang galab ako. Ah, you know, love well, Ate Angelica Kunog. Pa-shout out kay Lani Remitar, Mylene Martyr, Stephanie Perez, Ate Yana Jane Morales, Maurice Roxanne, Carol, Kakay, Laras to all my friends. Sa man siya? Sa mga DJ dira sa Radyo Kaibigan like Lady Diana, DJ Aya, sa imuha dayon DJ Amping, sa imuha pag-uli unya DJ, i-play ako request kay magpaabot ko sa ako request. Ayan, si Angelica Kunog ni taga Proc 9 Tugaya, Valencia City. Good morning, Ate Angelica, and try natin na i-play yung Ubus Na Ako. Ubus ka na ba? Kinsa may nihurot sa imuhate? Sino namang umubos sa'yo? Ayan, hanapin natin yung Ubus Na Ako. Ubus na, ubus! Bitaw, I'm not familiar with that song. Ubus na ikaw. Baka wala ka naman kasing tinitira sa sarili mo, ati ko. Kaya, of course, ati ko. Diba? Magtira ka rin para sa sarili mo. Huwag puro ibang tao na lang. Angkin! And be careful kung kinsa yung mga tao na ginapasurround ni mo sa imuhang kinabuhi, because dako na siya nga factor, no? Na ma-drain po ka
sa imuhang life. Ganon. Kung kinsa ang imuhang mga friends, kung kinsa ang nakasurround sa imuha. I hope that those friends, those people nga nakasurround sa imuha, they're the one nga ga-lift sa imuha and dili ga tabang og duso. Ganon. Okay, so much for that. Ate, try natin i-play later. But before that, enjoy mo muna ang ating

0: radio kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: mare, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Unsa ato igan?
4: Na ako'y magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
3: Unsa dayang sakit?
4: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na ka nang
3: dasbo
4: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ko sa gigimak. Duha ka buok pastor.
3: Duha ka buok.
4: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inong po na ko sa utro. Dura, di hapong kabuk, pastor. Dua,
3: yes.
4: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
3: So, nakasalba.
4: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
3: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
4: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
3: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod
4: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga buko sa ang lawas pastor, nangawala man ka na.
3: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
4: Sige pastor.
3: Okay, okay
4: pastor.
3: Salamat. Rahaplas po kakaruma na eh.
5: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha karuma. Okay.
5: Hindi ako pa. Ako, nindus niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
3: Oo. Oh.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
3: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nindig na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat, Iwi.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daway, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: The best songs on the radio.

buhay nang wala siya, eh, mahal na agad yon. Siguro attachment lang, mga igan. Ayan, because, mga igan, kapag mahal mo ang isang tao, of course, kahit minsan, no, hindi ikaw ang dahilan ng happiness niya. So, dapat, it's okay for you to let that person go. Because kung love ni mo isa ka tao, mas okay sa imuha nga, okay siya. Yan yung totoo. Ayan. And kung love ni mo isa ka tao, kaya ni mo respetuhon ang iyahang boundaries. Diba? Kaya yon mga igan. Kaya ni mo kung busy siya karon o di busy siya. Parang nagagalit. Diba? Pero I mean, kung love ni mo isa ka tao, you will really respect his or her boundaries, and dili lang nga imuhang gusto ang dapat nga mahitabo. Ayan. Pero kapag attach ka, di ba, nabuburyog ka, naloloka ka kapag kuan, mag-say no siya sa imuha, you know what? That is not really love. Kapag nagagalit ka na di kayo magkikita, di ba, attachment lang na siya. Okay? Ayan. So, yun, mga igan. And of course, kaya ni mo siyang isaligan ba? And most of all, hindi mo kailangan kontrolin siya para lang maramdaman mong mahal ka niya. Diba? So, yun. I hope na inyuhan na siyang nag-get sa mga igan, and you will evaluate yourself. Am I in love or I kanang attach lang ko? I'm just attached with that person. Diba? So, yun. Minsan kasi mga igan, hindi healthy yung attachment lang. Dapat andun talaga yung love. Kasi when you are just attached with that person, nagiging controlling ka. Diba? So, yun. Yun lang naman. And of course, maayong buntag sa ito mga viewers karon. Hello and good morning. Sabi ni Kuya Bong. Hi, ma'am. Shout out ko lang, sweetheart. Ayan. Sweetheart ko, I love you. Asawa ko. At bakit magandang gabi na to, Kuya? Taga-asa mo na imuhang sweetheart. Ah. Kasi tagalaing nasod po no mo. Ha? Good evening na. Sige. Ayan. Sabi niya, asawa ko, love you forever. Ay, grabe naman talaga. Apakatabis naman talaga. Oo. Apil na rin, Kuya. Gilamigas me. Aside. Charas. Alright. Hello, Kuya Jeff. Ingan si Kuya Jeff. Hello, Miss B. Pwede pa shout out po kay Stephanie Perez. At saka pa shout out na rin sa friend ni Stephanie Perez nga si Angelica Alisuso Kunog. Maraming salamat po. Ayan. You're welcome. And now that you are all doing well right now. Ayan, sila po ng mga nakaantabay. Ah. Good morning po sa inyuhang atanan, mga igan. Mga igan ko. Ayan. And of course, mga igan, no? Mas better good kung dili na siya attachment. Okay, again, kung attachment lang ganin na siya, kundra siya. Mawala er na siya pohon and controlling siya. Nakakasakal. Kaya kapag love talaga, of course, mga igan, mahalaga sa'yo kung sino siya, hindi lang kung ano ang nararamdaman mo kapag kasama siya. Okay? Of course, interesado ka sa iyahang personality, sa iyahang damgo sa kinabuhi. I mean, you are interested with the person talaga. Yung mga even small details about that person, no, you will ask because you are in love with that person. Diba? So, yun. Big factor na siya, mga igan, kung gusto gid nimo mailaila ang isa ka tao. I believe that is really love, no? Para sa ako, and maybe sa imuha lahi pa din mong definition, but it will really show na I really like this person because you want to know something. You want to know really that person. Diba? So interesado ka. And kapag ang isang tao ay interesado sa iyo, igan, no? Isa na siya ka-sign nga. In lababo siya sa iyo. Bala ragog, mangutana ka. O, sa'yo mo paborito nga ko, ah, number sa electric fan. Hoy, apakabadoy, no? Pero, it shows na that person is really interested. Even sa mga gagmay nga butang.
Okay, so much for that, mga igan. Enjoy nyo muna ang ating music, Kung Shaman by TJ Monterde. And I'll be back later, Alligator, only here on 98.5 Radyo.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Happy anniversary.
2: I love you.
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Good morning, Palayog Pailaila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa BG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra ka buok, Pastor.
4: 5. Karon nakalakaw na.
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asak dapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana sa Barangay Santiago.
4: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
6: Nahaplas po kay Aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana. Ani ka distago. Nagpalis ko. Duha.
6: Okay. Duha ka Aroma. Okay.
7: Hindi ako rin. Ako nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo. Hindi na kaya. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato makatulog na ako kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
6: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maigan! Kaubriga pa ninyo si DJ B. Sa mga oras po na ito,

Balik tayo sa ating pinag-uusapan na ngayong araw po na ito. Ano pa ba yung mga senyales na in love ka talaga or love na talaga yung nararamdaman mo at hindi lang attachment? Diba? So yun, mga iga, na mahalaga sa'yo kung sino siya and you will really be interested even sa mga small details sa iyahang kinabuhi or about sa iyaha. And also, mga iga, gusto ni mong kanabitang okay siya, no, bahala pa o hindi ikaw ang nakikinabang. Diba? Ang sakit nun, pero ganun eh, magiging okay sa'yo every time. I mean, kung love gini mo na ang tao, mas kwan ba? Mas ginauna ni mo ang iyang kapakanan kaysa sa imuhang kapakanan. Ganon! Diba? Pero wag naman yung ano, igan. I mean, namang yung mga boundaries, diba? Kung para man po sa iyaha, example, chasing his or her dreams. Diba? Support ka, ana. Dili, ikaw na nun mubabag na dili niya makabot ang iyang damgos kinabuhi. Diba? So, yun. And of course, ayan mga igan. Also, you know, it's love when nakikita mo ang flaws niya pero hindi mo kailangan gawin siyang perfect. Ayan. And I thought, mga igan, no, sa una, daghan kaya ko. Of course, namagod na siya yung mga funny, gano. Ano ba ito? Gusto niyo mo sa isa ka person. Of course, nakay mga inana nga, mga, what do you call it? Nakay-standard. Diba? Pero kapag, ano talaga, tinamaan ka ni Cupido, huy! Grabe naman talaga. Talagang yung standard ni mo, dili man nga i-lower, pero you will accept even the weaknesses and flaws of that person. Because ang importante sa imuha, it's not about his or her perfection. But kung kinsa siya, as person yun. Diba? Sa una mga igan, it's a no-no for me. It's a no-no for me kung... Ayan, dili, para sa ako lang ha. Though dili ko perfect, pero mo gani nga. Gusto po kong inato-unta. Kanapitaw, magaling mag-pronounce ng words. Ayan, it's a big no-no good sa ako sa una. Pero, ano pala, mas ganahan dahil kong bright of month. Charot lang. Okay, sige, let's move on. So, yon mga iga, pamihira. And isa pa nga example is that gusto good ko o kanabitang creative na person ba ng kanabitang basta mugunit na gani o camera and then ganahan o kuan. I mean, good, diba? Sa pag-take ng pictures, pag-take ng videos, and mag-edit ng videos. Wow, that was really an edge. Talagang, ay, bet na ako na yung person. Kapag gumahawak ng camera, diba? Mga creative type man ako ang type sa una. Pero ngayon, hindi pala. Yung mahilig sa motor na pala. Charot! Kaw-karot! Okay, so much for that mga iga. Isa pa na tandaan na you are in love, no, is that hindi mawawala ang sariling identity mo. Diba? Though, sinabi ko kanina, mga iga, na kanang big factor sa imuha na magiging okay siya. Pero ang totoo palang in love, mga igan, ay yung hindi mo rin nakakalimutan yung sarili mo. Diba? Yun din yung totoong love eh. Yung hindi mo na kailangan na kanabi itong malimtan imuhang identity. No? Hindi ka nagiging, ay hindi ka nagbebeg. Ayan. Hindi ka nagbebeg ng love. No? Yun yung totoong pagmamahal. Kasi again, nabibigay mo yung something na naasa imuha. Because they said, mga igad, no? You cannot give what you do not have. That's why if you have a lot of love, no, para sa imong kaugalingon, tinuod po, genuine po ang love nga imuhang mahatag sa uban nga tao. But when you are insecure, of course, pwedeng attachment ramanday na siya because kanra na siya juice ba sa imuhang insecurity inside you. Diba? So, yun lang naman.
Yun na naman mga igay. Marami pa, no? Daghan pa, pero I will not tell you everything. Diba? Atagis akong sing ko, be. Charis. Ito ang mga igay, no? Wala na tayo igaw nga oras, kaya wala na tayo, dili pa na ito mga patasan ng atuang chika. Kaya naman, mga igan, ayan, again po ha, huwag po natin kalimutan na itry or gamitin kanunay ang ato ang mga kaibigan products. Ayan, dira ang ato ang number one na capsule, ang Vegemax Plus capsule, ang pinagpalang capsula. This will support all over wellness and help provide daily nutritional balance. Ayan. This is a food supplement, the mga iga, no? And combination is just of fruits and vegetables. Pero mga iga, daghan na food supplement, manunta siya. Pero daghan na og mga testimony nga naayogid sila sa ilahang sakit. So, unsa pa imo ang ginahulat, mga iga? Basing ginahulat, rapod ka sa Vegemax, di ba? Nga mutabang sa imuha para maayo ka sa imuhang sakit. And also, para sa ato ang pinagpalang lana, ang Aroma Plus Herbal Oil. Ayan, ang naani siya ay virgin coconut oil, peppermint oil, sampaguita oil, mineral oil, citronella oil, and menthol crystal. So, lami kayo na siya sa pamanit, mga iga, no? And speaking of lami, para lami imuhang kaon, igan, huwag mong kaligtaan ang Bida sa Lamesa, ang Fugo Blend Chili Paste. And of course, another nga lami, alam nyo ba? Hindi ako, mga igan, pero ang kape. Para sa mga adik og kape, para ni DJ B, dari na ta sa Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee and naturally good. Nani siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vegemax capsule, aroma herbal oil, Herbiva coffee blend, Fugo and Fugo blend chili paste. Mapalit na siya sa Valencia City Kaibigan Center that is located at ground floor Alpino Building Poblacion and sa DXRK Radyo Kaibigan second floor AMQ Building Sayre Highway Poblacion fronting Old and VM Mall. And also mga iga, mapalit po na siya sa Kaibigan Center sa Kadingilan. That is located at Purok 5, Poblacion, Public Market, Old Stall beside Food Court. And napod siya sa ato ang Kaibigan Center sa Maramag, sa Stall Number 18 Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. Ayan. And of course, mga igan, para sa quality printing services, dali na tayo sa GRD Printing Services. And they offer signage. Ayan, signage, stickers, tarpaulin, t-shirt, billboard, and photocopy. Ayan, and Xerox copy. And many more, mga igan. So yun, dari na kita magpa-print sa GRD Printing Services. This is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon.

7:27 na. And wala na tayong igo nga oras, mga igan. Kaya naman, it's time to say bye-bye for now. Ayan, and hinaot na napag-isip-isipan nyo, mga igan, nga about sa ato ang topic karon nga, no, you will assess yourself ba? Am I really in love to that person or na-attach lang ko kay dili ko ganahan nga mabiyaan? Diba? Or ganahan lang ko sa feeling nga na yung mag-good morning sa ako ah. But you're not really interested with the person. Aray ko. Diba? Masakit yun, igan. Paldo sa sakit yun kapag ganon. Kaya, yan mga igan, no? Sana po, before we enter into someone's life, I hope na we are sure sa ato ang commitment. We are sure with our feelings. Kasi mahirap yun. No? Paldo talaga ang sakit kapag gano'n, mga igan. Okay!

0: 98.5
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Ano ang mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila laming half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego blend jelly paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: balita alang sa Sabto maslingan kasikpit grapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Higala, di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
7: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay lakot kining sibihan.
8: The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

Mayungod to kanatong tanan mga kaigsunan. Kumusta, kumusta? Kumusta mga kaibigan? Welcome sa dire sa ato nandan nga tulumanon. Inyong mabati mga igala din subihan sa DXRK Radio kaibigan. Ang programang Ratsada. Adlaw nga Lunes karon pitsa 7 bulan sa Setyembre. Tuig gyapon 2026. Sa ngalan sa ato mga kaubanan, sa atong station manager, walaing mga gala, Stephanie Dangalio Yuti. Akong co-pilot mga igsoon, karon rin sa studio si Kalapurnas sa Kaigan. Bago lang magutan na human, may gala ang atong programa dito sa Radyo Lampurnas. Pag human dito mga igsoon, agino daburin ta diri. Igan Engineer Joshua Sison dito sa transmitter at kauban usab sila si Igan Engineer John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedrijo. Sa atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong kauban sa atong production department di panguluan usab ni Engineer Romeo Chang Jr. O sa ngalan mga igala sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among station general manager Regina John Dangalio, Kuya Algy, ang Kuya Satanan. Labaw sa among station CEO, ang chairman mga igala sa kini ang kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, Association Incorporated, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magyapon sa nandan, inyong angkorman, inyong sulugoon, inyong programa Ratsada, ako si Igan Tata Ritesa. O ba nimi mga igsoon, sulod sa saka oras? Mulong tatamay galag, nga tunas alas 12, antak na mga igsoon sa sayong kautuhon o ako manghinaot, nga nini mga oras sa antanan, no, anaanta mga igala, ang kahimsog sa inyong tagsa-tagsa ka mga panglawas. Labaw na gyud ang panalangin o grasya nga atong gihandong kanunay na mga igsoon unta dili ihikaw yatag kana sa matag adlaw gikan sa atong labaw magkagagahom. Una Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagamping kanamo. Taliwala pa man nining among pagkamakasasala, pero nagpabilin gihapon ang imong labihan kataas o grabe kadako nga walay kinutuban nga gugma dinhi kanamo. Una Lord, salamat kayo bisan sa among kalisod, sa mga pagsulay nga may abot sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Wala gihapon ka nagpalayo ka na mo. Ginoo mga igsoon, salamat kayo. Munang mahigala, di ginato malintan, bisan ang paglitok na lang sa pulong pagpasalamat sa Ginoo. Unta mga igsoon, mapunay mabuhat, ubuhato ninyo. Okay. Labong bitaw mga kini mga luling hayaw, makasugat kod mo, tagpila ka oras. Kana mga disco-disco, inom-inom, musukol may galaog, tunga sa adlaw, baka tibok adlaw. Pero ang pagpasalamat, paglitok sa pulong mga igsoon, pagampo, isang pila lang may galag kaminoto, murag ginahikaw pa na soban. Nabali na gid mo. Nawa na may gala ang pinaka-priority. Muna ako mga igsoon, biporta mga gala magsugod ining atong programa. Ato gid mga igsoon, himuon no, sa tanang higayon ang kini ang pagpangaliya, pagpasalamat ang yun ang Ginoo nga unta nining atong bisaguba nga grabe kalisod, grabe ka kini ang kapito sa panginabuhian. Dili unta ni mga igala magbalong tarong, nauntay mga grasya o nauntay mga blessings mo abot. Anyway, karong adlaw Lunes, mga igsoon, wala ekwado. Wala may pula sa atong kalendaryo karon. Ang halibira atong pitsa uno. So, murag tuloy-tuloy ang kwan ani. Walay holiday sa umabot ng mga adlaw. Belated happy birthday din sa akong magulang, sa akong igsoon nga tua dito karon mga igsoon sa Sambuanga. Bisag di siya makadungog may gala, pero
ako ra gyapon sang gatimbayahon nga gaselebrar sa iyang adlaw na tawhan ni atong pizza 5. Og sa mga birthday celebrant karong bulan na September, mga igsuon, happy birthday o belated happy birthday kaninyong tanan. Og advance happy birthday sa mga musalugay pa karong umabot ng mga adlaw. Dali ara kay stuig, no? Ha? Danta may gala sa unang kini ang sundalan sa bulan nga beer. Padulong na ni may gala sa kini ang Pasko. Basta gani sa una panahon Bert, matingala ko Bert ba nga karon murag di naman kayo mga igsoon ramdam sa mga tao, murag di na kayo nato feel ang Christmas. Sa una pagtungtong pa lang mga igala sa bulan sa September, wala na, daghan na kay tagakadunggan nga mga Christmas song. Daghan na kayo may galaga gabit-bit o kanantansan kay gapangkaro, gapangarol, di ba? Oh, September pa, wala, daghan na kayo na nanaygon, namasko. Kaya murag arang-arang mampot siguro may igsoon kay adaw-adlawon, na ba po ta may gala, inig, kung ano, kanapit taong makahatag kagsugod anang mga manaygonay. Manugilom na po dahil hindi ko sa iyo mga batos nga dito mo sa kwado kanang balay dia kay di gina mo balibad muhata gina ay wala yun paldo pilmi ang ilang kwan ang ilang pagpanaygon murag din na kay uso sa una mga gala pwede yun makaingunta mga isoon murag himaya kay sa tua basta hinangat ng Pasko ibisa guatay kwarta mga gala malipay na lang ta makakita tag na yung mga Christmas lantern no? Katong mga papili hapon bitaw buhaton sa una may gala o kanang star. Christmas star. Nakasapon pa ko sa una mga isoon nga pabunggahay sa eskwelahan. Newspaper pa man to may gala tong akong gihimo sa una. Audi gyud ko musugot mga isoon ug di gyud ko mga gala makakuan oy. Makasulod sa top 5. Ha? Di gyud ko musugot og dili may gala maapil sa kini ang premium ang akong lantern. Padag ko ay napoy pagamyan ay karon wala na kayo mura di na kayo nato may gala gakafil ang diwa sa Pasko pero sige lang di lang may gala ibutan lang natin sa tukuna una nga ang Pasko o Christmas nasa atong kasing-kasing ugmay mo adlaw-adlaw no? Bulahan ko no katong mga tao manggitagon bulahan ko no matod pa may gala sa balaang kasulatan nga dagaya kuno kayo grasyang maabot basta kuno ang mga taon dili dalo. Kada ba magyatagon sa mga panalangin nga iyahang na naangkon o dawat nga kabalo po sa mahigala makigangay-angay. Ato ni aging Pasko ako yung mahigala matimanan nakadawat kog pinaskuhan. Usargit ka tao. Ha? Pero sila musabot na buta mahigala tungod sa grabing krisis. Di lang na natungo na mga igsoon, apilon o kwintagod. Manaag kamay, pinaskuhan, madawatan o wala. Ang importante mga igsoon, pasalamat as Ginoo nga yatagan kag kuan, taas pang kinabuhi. Lipay na tanga, nakabutay ng tuiga. Di ba? Kuan na kayo na mga kaigsoonan? Kanabang blessing na kayo na ito na? Nga, angimuhan tuig. Gipabot ka sa 2026. Kaya huwag yun nasayon sa itong kinabuhi, may galaog. Hangtod ka no sa ata. Kutloan sa atong ginawa. Ang Ginoo rin nagkabalo, ana. Munang ako, musugot lagi ko may gala, bahala ko, gwa ko'y material ng butang, pinaskuhan, madawatan. Karong Pasko, mga igsoon, importante nga, yan po ginako nga, tagaan ko, maing panglawas. Hindi lang ako, mga igsoon, tibok sakop sa akong pamilya, o sa tanan, katawhan, ugmahin mo lang. Kay, pirtigyo pa ita, mga igsoon, huwag naagi magsakit. Di yun lali mga igala nga naay membros pamilya nga magkasakit mupay piting hita karon mga igsoon ng kwarta lisgutan mga igala ambot idlas kayong kwarta karon. Tingala ta mga igsoon usa naman tao ding kalibutan na ni eh. Sa unang panahon mga igala ang kalisod murag ato naman mga igala magkwintag pila kadlaw kay murag naamantay kini ang malauman nga madawatan sa mga umabot pero karon grabe. Sa usahog pa ng kamot mga igsoon, idlas ni kayong kwarta mga igala. Munang kamudya, una mo yung mga tinigom or inyo baka mga igalang gitago-tagoan mga igsoon. Ugmay mo mga igala, ayagin mo pataka o gasto.
Ha, kay karon panahon tungod sa krisis. Grabe ka lugmok na karon ang atong ekonomiya sa nasod mga igsoon. Kay ubag salig ta may gala sa kini ang ayuda o tabang gikan sa gobyerno. Wagitay kwa mga igsoon. Wagitay padulungan may gala nga mosinso ning atong nasod. Okay, namanggali panghatlag sa atong gobyerno pero mula ginauban mga igsoon, di po na ito mabasol nga magbagot-bot kay lagi pinili na po tunong hatagan. Huwag na kuno mga ayuda, huwag kinsara po kuno ito'y duol sa dugan, sa kasing-kasing sa mga barangay official, mura po kuno ito'y kanunay mga igsoon, magadawat. Huwag di kuno ka ilado, di kuno ka may gala batos no, sa mga barangay official, layo kay ngimuha kunong spirito niya. Kung isgutan may gala kini mga hinabang-hinabang. Muna maning kamot ha. Yaitag maning kamot. Kay lisod isalig ang ato may galang kalisod. Ang atong mga obligasyon nga to sa ubang tao. Muna mga isoon. Dili mayo mag-ginastador ta. Kay piting krisis kayo ron. Grabe Diyos. Ayun ko nga usan naman yung kalisod karo mga isoon. Makalilisan nga kalisod karo panauna. Murag. Ang ayahay naman may gala karon katuro mga buaya sa malah. Mura mo to sila may galay medyo angat ang ilang paginabuhi kay gapabaga na ba silang naong mga isoon di naman kakaulaw di nakakatablan sa gusao may galang saway sa mga tao. Oy, naunsa naman tao ni mga kawatan mga buhaya labi na mga isoon dito sa Senado sa Kongreso pabungol-bungol panglingi-lingi lang eh pabutabungol lang ni mga tawana pabaga yun kung pabagay lagnaong mga isoon karong panahon na probida kini mga kurakot may galang ng mga opisyal sa gobyerno mo'y pinakabagaog naong way mga uwaw. Kita grabing kalisod. Gamay lang may gala nga kini ang buta nga atong paliton. Apila diya may gala nga atong gibayaran ng atong buhis. Bayad ng tag-tax. Sayon-sayon nung lagkawat ining mga panuway. Kapamalikas kita mga iso tungod ining atong sitwasyon karon eh. Si Vice Inday Sara Duterte nakapiansa na atong Sabado. Ambot, usan na po kay plano mga igala nila karon. Oh, nana po ipakwad, oh. Atik-atik na ng style ni Buying Remulla. Kaya lagay ko nung mga isoon, ang opisina mga igala sa ombudsman, pinagi sa pamunuan ni Buying Remulla. Nakakwad ako, andam na ko nung mga igala mo file o kaso nga non-billable. Ang plunder nga kaso nga ilang ipasaka batok kang former House Speaker Martin Romualdez. Ilan ni mga igalang gibuhat kaya nga no may soon naputos karong may gala o kini ang pagsaway grabe ang kini ang pagbas karon sa social media no katong pagpagawas o warrant o pares gikan mga igala sa regular court sa RTC Quezon City RTC Branch 98. Ang kaso mga kaigsunan nga ilang gipasaka batok ang Vice President Inday Sara Duterte nga mao ang grave threat. Og tuod man ni atong Birnes mga kaigsunan, tungod may gala kay appointed ni Bongbong Marcos ang huwes mga igala nga mao ay nagpagawas og nagpirma sa warrant of arrest. Mga igsoon, so ila karong gi-counter para kunuhay mabahin ang una-una sa mga tao, ma-divert ang attention sa mga tao. Nagpasiatan madayo ng ombudsman nga kuno ilan na po mga igalang di andam na ha mga igsoon nga nakuno sila i-file nga kaso nga non-billable plunder charges batok kang former House Speaker Martin Romualdez kalabot kini sa 56 billiones nga flood control scandal. Mga igsoon, mutuo ba ka mo? Or mutuo ba ka tamay gala? Angayan pa ba natin tuhoan? Kining mga alipores mga igsoon ni Bongbong Marcos, kabalo naman ta ng mga igsoon nga kining ila mga pasakalyera. Kabalo na ta may gala nga kining ila mga kaigsoonan ko no hay pag kiyakiha og mga kaso sa mga kaalyado sa administrasyon mga igsoon aron nga ila ta patuhoon ba? O ila ta may gala nga kini ang pabilibon nga wala kuno sila ipilipileon. Estilan, porbida ni mo Buying. Tanawa ragod mga igsoon, huwag kita kakita o nakadungog mga igala, pila nakatuig, gikan may ulbo ang isyo sa flood control. Duha nakatuig mga igsoon, human nga
gianunsyo may gala sa iyahang suna ni Bongbong Marcos. Ang mahiya naman kayo. Nabay mga kalyado sa Administrasyong Marcos may gala ang natingkagol sa prisuhan tungod sa maong isyo sa flood control scandal? Wala. Wala. Gani subunuan mga igsoon ng kanhi kalihim sa DPWH. Mga igsoon, gipapagawas naman gani may gala kay Wa Kunoy kaso ligon ebidensya nga kini ang siya magatubang o kaso mga kaigsoonan kalabot sa isyo sa flood control. Og mo pa himoon kuno matudpag nga star witness. Oh, nagpagawas may gala og gini ang kamanduan ang Sandigan Bayan kay kuno matudpag mga igsoon dunay kini ang suporta gikan sa ombudsman nga sibunuan mga igala. Dili na kuno ni angayan pa nga iapil sa kaso katong kaso mga kaigsoonan nga ilang gifile kauban mga igsoon ni nila ni Kwan, nila ni kini ang former Kwan congressman Mike Defensor. Kaya lagi mga igsoon, himuon na lang siyang star witness. Nausa naman tao na itong gobyerno makaroon mga igsoon. Ang ahinsya nga mo itinubdan sa korupsyon, may gala. Nag-anam-anam naman hinoo, nagkahimo, may murang, nahimo na may gala silang kwan ba? Nagpadulong na mahimo ni silang hero? Ha? Unya ang mga naghimo og tarong, ang mga gasigi pagutana, gasigi mga kaigsunan og question sa kini ang investigasyon may tungod sa flood control, maunay ginaipit og maunay ginakasuhan. Gani nga, ang uban mga kaigsunan, napugos na lang itawag layas din sa atong nasod kay na may bahad nga muna po'y sunod kuno may galang ipapriso. Muna nga itong gobyerno karon mga igsoon, di na ni sila may gala mukuan. Di na sila ganaan muhawa na silang pwesto. Oh, kaya ingon na po'y gani mga igsoon si Congressman Adyong nga dili na kuno, magkuan kuno sila, maghimo kuno sila ilang kaugalingon may gala nga balaod. Ha? O maghimo kuno sila may galag. Kini ang balaod nga, dili na kuno pwede may gala makadagan. O dili na kuno angayan magpapili mga igsoon sa unsa man nga mga posisyon panahon sa pinili ay ang katukunon dunay mga kaso sa ombudsman ug Sandigan Bayan. Tiaw mo? Ha? Grabe. Maghimo-himo gilang kaugalingong interpretasyon sa balaod wa na nila mga igala girespeto ang atong 1987 Philippine Constitution. Kanilang pag-file og kaso, kanilang ilang pagkiha mga igsoon kang Inday Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Dito sa Quezon Regional Trial Court Branch 98 ngayon lang ipailan mga gala o kasong kriminal grave threat ang mga buang ang mga bugo wa siguro mga gala nila kapalo man ta mga iso na kini sila nasayod hugunsay kini ang nakalatid sa ato 1987 Philippine Constitution nga dili pwede mga gala ang usa ka impeachable officer nga makasuhan og sa regular nga mga korte gawas kung kini sila wala na sa posisyon or wala na may gala sa katungdanan ay hapa. Pero mientras nga naapan ni sila mga kaigsoonan sa gahom ang mga impeachable officer sama sa presidente, vice presidente, ang atong chief justice ug membro may gala sa atong korte suprema, apil na diha mga kaigsoonan ang kini ang ombudsman, apel ang atong kini ang COMELEC chairman kuwa o di na sila pwede may gala kasuhan mintras nga napa na sila sa gahom kay kana sila mga impeachable officer matangtang ra na sila sa pwesto kung ma-impeach pinagi sa proseso sa impeachment trial mga bugo ay mga bugado may gala makaingon ko mga eksono nung nahimo mintaw ni abogado ni mga klases mga tao nga mga bugo. Atong oras, doon tayo 33 minutos, pasado, alas 11. Mangumusta lang ko ni Jack Pagaling. Adias Malaybalay. Ah, kumusta Jack Pagaling? Dias sa Malaybalay, ugahari na pita nagpuyo sa Malaybalay, si Jack Pagaling. Niay nangumusta sa imo, Brad. Kumusta, kuno ka? Standby, mga igala, mabalik ko. Kano'ng pipila lang ka mga minuto, ha? Maminaw sa tagpainumdo, mga iso. By the way, ayos sa inyo kalimti, ha? Ang pinaka-importante o pinaka-epektibo kayo mga kaigsoonan,
ang Video Max, no? Ay lamo may gala og pagpanuko, no? Og gusto mo mga kaigsunan nga dali nga maayo ang inyong ang mga gibati karon nga mga balatian o ginadala-dala mga igsoon nga mga sakit. Ania mga igala diri sa atong sibihan ang Video Max, apil mga igala ang makaibulungan kayo nga aroma. Mga igsoon, usa ni may gala ka haplas. Pero grabe mga igala ka miracle. Makahibulungan kayo. Saka lang dire sa atong sibihan sa Radyo Kaibigan. Mga igsoon, standby. Atong paminahon sa andugang painomdom. Kadyot lang kayo.

0: Teresa Ejero, sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mao haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang masakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment o angay ng intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom o igo nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medikal nga atensyon na. Hinumdubi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o namulihok. Sugda na to ang paglikay. Karun pa lang, limpyohi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon o magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
7: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay
6: saabog kita gikan ug saabog kita mubalik. Ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Igan, may buntag ni mo diha, kaibigan.
12: Oo, oh, kanasang busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na bukol sa akong suso.
11: Bukol sa imong suso? Okay.
12: Oo, oh, maura na din sa katapos sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa akong gitumal, Igan. Sige na kung padala kang BBL si Ana, sa kanang mana siya balinsya.
11: Igan, kanang unsa na kadugayon nga na ay namaliktan mo na ibukol diha sa imong suso?
12: Kuan siya, Igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
11: Ga, sakit siya, ngul-ngul, unsa man?
12: Oo, kanang magkuan sa bukitikra po siya.
11: Unsa ni tabo sa imong kanday, pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
12: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
11: Okay, so unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
12: Una, anam ra siya o kahili.
11: Ano? Nahili siya.
12: Ano siya o kanina? Napas siya bukol, mara na lang sa kanang mga matutudlo, bitaw ka na ko.
11: Ah, okay. At ito ganiya, muragkuan sa itlog, at tumuragyilo sa itlog, or?
12: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang muragin siya kanang sarang pinakadako, bitaw gin sa itlog.
11: Ah, okay.
12: O, inanak kadako.
11: So?
12: Mara na siya kung i-concrete. Kung dito sa kanana ang din kong pamina o anak dito kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kong pala si anak.
11: Taga, asa ka Igan o kinsa ni Paliog?
12: Meron dito sa plantatan Igan, Susan Angga.
11: Ah, okay, Susan Angga. Salamat Igan, Susan. Salamat sa pagtawag.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kala ko, magastuan nga anniversary, uy.
2: Nagkunot pa ko ng aktang ni mo, yots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing nga barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Pihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Okay, salamat kayo, Diyos. Mga iso, orang atong oras, may gala alas 11:44 na. Palihog lang, no? Ang inyong orasan. Isibo-sibo, palihog lang, may gala dito sa atong orasan. By the way, sa atong mga barangay pangsunaris, mga iso, no? Atong mga barangay officials, medyo nabuhi ang ila kunong kwan, nabuhi kunong may gala ang ilahang katawang lupa. Unsa ba yun? Nabay eleksyon o wala? Gianunsyo naman to may gala ni Executive Secretary Rob Recto. Nagkabisita may gala si E.S. Recto may gala sa lungsod sa Quezon. Yato may aging adlaw may soon kauban si Senator Mig Subiri. Unya, apil naman to may gala sa gianunsyo nga posible yun may soon ma mapospono no, ang SK o barangay eleksyon karon tuiga. Dobi. Katong mga nakahinayak na dagasto. Ha? Nakakuha na mga iso, nakahunat na mga igala para sa ilahang kwan, kandidatura. Pabuto ng lagar nato na yung mga iso on sa kwan, 2028. Murang malabo na nimitabo mga igala nga madayon pa ng eleksyon na rong ana ay karong November mga igsoon. Kay ang mismo ang kongreso may gala, human naman sila dito sa ilahang kiniang sa ilang turno. So ilan na may gala ang gipasa nato sa kongreso, ano sa senado. Na uma mahimo na ni may gala mapirmahan ni sa ato presidente nga ang eleksyon sa SK og barangay karong 2028 ano 2026. This coming November 2, supposed to be. Mga iso, ma-postpone. Nga, apel ako na tumaygala sa ilahang matod pa mga iso on kasunduan. Sila-sila rin po yung nagsabot-sabot. Nga, himuon na may galang lima katuig ang termino sa mga elected barangay officials. Mas maayagin unta mga igala nga naay eleksyon sa barangay, oy. Ay, abin ninyo mga igsoon, musamot o gara ni may gala ni mga tapulpul. Gawas lang tingali may gala, katong mga kuan, tarong ng mga opisyal sa barangay. Ya, kanabi ito, makita yun na ito nga, nagtinarong yung trabaho. Pero na yung mga opisyal sa barangay may gala nga, di man hinoon mga igsoon. Kanabi ito, umingon ito may gala, gasalig ni silang kwarta baka, oon sa ba? Ang gadako lang ulo. Muro na hydro siya, kwa bitaw? Hydro si Palos. Inoon, tradisyon naman gina sa ato, mga kaigsunan, nga ayhar amay gala, magatik-atik, o kini ang magpabutan-buutan, manggihatagon, kanang hapit na bitaw, hinangat ang eleksyon. Pero nga nani, layo pa, labi na may gala, kung matinood yung mga isoon nga, dili madayon ang eleksyon karon tuiga, wala na. Magpaugat na po na sila. Pero katong mga klaro mga igala nga gatabang yun nga nagyoy agi sila ang barangay o ganaan kaya mga tao nga walay may tabong eleksyon kay di na necessary may igala mag-eleksyon pa kay maayman pog ni kalasi ang among kapitan. Diba mo anak mo sa may igala mga tao adi na kinanglan nilisan kakap kay maayo mapog kayo ka nga klase nga leader sa atong barangay. Pero na uban na mga igsoon nga kapilion lang may igala ang mga tao ngilang tabangan o dili nila kalyado dili na may igala supporter. Asa magkabali-balihon. Muna'y dapat mga igala ilisan. Oh. Makapangantigin ang mga tao. Pero kinintanan mga kaigsuna na nagyo din mga igala ang taon sa kwan. Unta, unapay, wala na may konsensya ng klases mga tao. Kaya binin nyo, ang taong adik mga igala, wala ganyan konsensya. Tuo, mutuo, gikwana. Ang tao ganyan mga igala nga drug dependent. Kanabi taong dili mabuhi. Og dili mga igala makagamit og druga, wa na siya kaluoy. Di nakabalo mga kaigsunan makonsensya. Sumala. Pila na mga igala ka higayon na itabo nga ang adik na tao mga kaigsunan dili na maluoy mupatay siyang kagwalingon amahan, ang tao nga adik di na maluoy mudunggab siyang inahan, ang tao nga drug dependent mga kaigsunan mismo iyang kadugo. Ha? Kaya kanya mga igala ng pasipadan. Maunay batiyon o maunay mga galay gina ginabati sa mga taong dili normal gutok. Kining atong presidente, mingon mo nga naay konsensya ug maluoy, hagas. Wa manggali na may galay konsensya sa gibuhat ni Tatay Digong. Oh, kinsa may presidente may gala nga nakapalubong sa amahan ni Bongbong Marcos. Sobra 30 katuig mga kaigsunan nga si kini ang kani presidente Ferdinand Marcos ang amahan ni President Bongbong mga igsoon. Og wala na himo presidente si Tatay Digong, asa man to malubong may gala sa libingan ng mga bayani. Nakadungog ba mo nga yan ang may galang gikuan? Yan ang gibati o kanang utang kabubuton? Wala! Ang ilang gibuhat, ilang gipadala si tatay, gikidnap, gipadala sa Daheg. Si Inday Sara, nga anak, mga kaigsunan sa presidente, nga mao'y nagpalubong sa mahan ining atong kasamtangang presidente. Ila karong mga kaigsunan ko, grabe ang ila karong kiniang pagdaog-daog. Muna, ang tao nga adik, mutuon na yun ko nga wala ginay konsensya. Di gina kabalo, may gala mo tanaw o utang kabubuton. Di na kabalo magunahuna, nga maluoy. Mismo iyang kaugalingon, mga kaigsunang kadogo. Mga igala, kay ang ilang unahuna, anag kapasulabi nga sila maoy gamhanan. Ang ilang unahuna, anag mga kaigsunan kapasulabi nga sila ang pinakasikat o pinakahawd. Ibabaw ng kalibutan na. Muna, mga igsoon, bisan naglangoy na ta, lubog sa tubig baha, ang inyong mga barangay, watay lauman, mga kaigsunan, nga dunay presidente, nga gapakita, mga kaigsunan ko, huwag ka na bitawang simpatiya. Tanawa ra mga istorya, halos magadhin na to, gakasabtan. Sa istorya palang gani, mga igsoon, galibog na taong pagsabot. Unsa na lang ka ang pagbuhat. Kay mayal pa matupala may gala sa akong higala o among kanimayor nga ang buhat mo'y pasultion, dili kaya ang istorya mo'y pabuhaton. Sa pag-istorya palang gani, mga igsoon, paglitok sa mga pulong, gikan sa baba ni President Bongbong Marcos, maglisod na magalit ang sabot. Unsa na lang ka, mga igsoon, ang buhat. Una, wala gitay, wag gitay lauman may gala nga kining atong nasod sa pamunuan ining Administrasyong Marcos o sikin sa manggaling, mga igsoon, ang iyang ituboy sa umabot pinili ay 2028. Watay lauman may gala nga magkalingkawas kining atong panggobyerno sa kalisod. Lubong na kahit ang mga igsoon sa utang. Grabe na gikayong atong kalisod. Gikan pagmahal sa mga palaliton. Grabe ang korupsyon. Tanaw ang kalisod sa panginabuhi. Halos tanan mga kaigsunan karon. Nagilais kalisod. Pagmahal sa kini ang balor sa dolyar kumpara sa piso. Kanihit sa trabaho. Ang ato mga kaigsunan kong lauman na lang nga unta maputol o dili manggaling diha mga kaigsunan nga makarecover ang atong gobyerno, ang atong nasod, at least man lang mga igsoon. Dunay tao may gala nga galantaw para sa kayuhan. Sayang kayo ang nasugda ni Tatay Digong nga gikalit lang mga kaigsoon nagtiurok sa nakalingkod ug nakapuli kaniya mga igala nga grabe ang ta mga igsoon. Usa sa mga dinaig ang nasod sa Pilipinas sa liderato ni Tatay Digong. Pero karon mga kaigsunan, ultimo ok-ok sa laing nasod, gakahadlok na muanhe sa atong gobyerno, sa atong nasod. Gapalayo, nagipagayo. Wa, natay makita, may gala, nga dunay mga foreign investor. Hinoon, dunay mga ingunana, may gala, nga mga talanaon, pero wala dito sa kaluhan. Diyan ato gakakitaan, nga dunay halos kada simana mo bisita sa Davao. See, tanawa ninyo. Kaya tungod mga gala, wala sila'y trust, wala sila'y salig sa atong national government. Kaya kabalo sila mga kaigsunan, o asa sila mo padulong, o unsay padulungan sa ilang negosyo. Kung pananglit mga kaigsunan, mamuhunan man ugali ang mga langyaw dito sa atong nasod. Tilokon na yun may gala sa mga kurakot. Muna nga, ang ilan nakita na may tarong nga leader, so diya sila mga igsoon, diretso sa Davao. Walay simana nga walay mga ambasador sa laing nasod. Halos kada simana doon na yun mo pakita mga igsoon o gani man na na mga negosyo. Ha? Grabe mga kaigsoonan karon ang Davao eh. Pero si Auntie Claire papahistorya ho ng Davao City mao kuno may gani epicenter no sa flood control kini ang anomaly. O matod pa may gala ni Boeing Remulla Mo kuno'y pinakasintro og linog pa mangisuon. Mo kuno'y tinubdan jud. Na kuno diya ang epicenter sa korupsyon sa Davao. Wa mo kuyape? Wa mo kuyape? Wa mo maulawan ang inyong mga pasumangil? Kabaga gunyog naong kamoy kawatan na manumangil mo sa iyong silingan ng mga buhutan? May gala, pasinsya, wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw. O dyan, mayong adlaw dyan mo dyan, may pagpaminaw kang dyan sa Halapitan San Fernando, Bukidnon. Sa ngalan sa atong mga kaubanan, dinis sa radyo kaibigan, sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, atong finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Kauban sa atong tulog ka mga technician on board, akong co-pilot din sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Kauban dito sila si Engineer Egan Ramil Bedriho o Engineer Egan John Tingkang sa transmitter side. Sa ngalan mga igsoon sa among technical consultant Gerald Ray Dangalio, sa atong station general manager ang Kuya Satanan Kuya RG, of course sa atong CEO ang pastor ng bayan Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausap pa kininyong alaga dinyong angkorman, ako si Tata Ritisa, manamilit ang mingong dagasalamat mayong adlaw kanatong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Yes, hello, Iganbing.
6: Ako lang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Daghan kayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o Busy Max, kaluhin sa Ginoo, wala nagyugay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga dinikanan kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kalayaan sa Ginoo, pastor, ang Busy Max.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon

0: hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes moatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Number 1 means you're always on top.
2: Radyo kaibigan 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Pagkalingawan sa Bukidnon,
3: Radyo Kaibigan.
7: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02.
8: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuho. Tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyo

Higalag mga kaibigan, kumustag maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome daw sa dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kaud.

pohon nining adlang Lunes September 7, 2025. Unang adlaw sa simanang ting trabaho, mga kaibigan, na nakita sa bare months, mga kaibigan, ang Pilipinas adunay pinakataas nga kasalo, kasaulugan sa Pasko. Basta mutungtong na gani ang bare months, daghan ng huni, musika sa Kapaskuhan ang atong madungog sa nagkadaiyang radio station, nagkadaiyang malls, mga higala, dinis atong nasod tas Pilipinas. Daghan usab mga dayan-dayan sa Pasko na atong gakakita diha sa atong nagkadaiyang palibot. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa 98.5 Radio Kaibigan, atong pagtahod, pagpasalamat sa pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Sa atong sparring partner sa Master Control, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahinginan, kaibigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako, diyas inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo, mga balita sa atong palibot sulod sa 24 oras.

padayon ang atong otoridad, ang atong kapulisyan, ang PDEA, o ang atong City Government of Valencia sa paglutos, paggukod, pagpakgang niining mga individual nga naglambigit sa ginadiling drugas. Dinis atong palibot. Usa kinis atong gikalipay o atong gisaludaran nga lakang sa atong kapulisan, sa PDEA o sa atong City Government of Valencia, kining paglutos, pagsumpo, pagpakgang nining mga individual nga nalambigit sa sabu. Hangtod karon padayon pagyapon mga igal. Aduna gyapon sila kaisog nga mo padayon. Bisan tuod seryoso na kayo, hogtano na kayo ang pag-impusar, pag-implementar sa atong kapulisan o sa atong PDEA, sa atong kadaguan dinis atong dakbayan. Nagyapon mga individual nga wa pagyapon miundang. So, basis atong na monitor, upat ka personahe ang nadakpan atol sa managlaing bypass operation nga gipahigayon dinis atong dakbayan sa Valencia ni atong September 5 og 6, 2026. Ang unang kombati nahitabo dito sa Purok 3, Barangay Lumbo, alas 10 imidi ang taktas buntag. Huwa kayo. Hinoon kining kalihukan sa ginadiling drugas kung syabo, illegal nga binuhatan, wa man iuras gipili mga higala. Alas 10 ang taktas buntag ni atong September 5, nadakpan ang duha ka personalidad nga giila sa alias nga Makmak, 22 anyos o litawo, way trabaho, residente, salang kataon, pangantukan, bukid nun. O ang balong, 26 anyos o litawo, laborer, residente, sa Purok 3, Kasisang, Malaybalay City. Uy, nganhir siguro nire sa Valencia, namadles. May score mga higala. May soyop sa utots demonyo. Poros man dili taga Valencia pero diha nang dakpan sa nato palandungon dia sa Lumbo ilan. So nanganhi ra siguro ni dia sa Lumbo mga igal nanganha kaning duwa kay taga pangan

kapit nga kalihukan pinaagi sa hiniusang puwersa, hiniusang pagpakabana sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit. Pinaagis koordinasyon sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Valencia City Police Station, City Anti-Drug Special Unit Team, ubos sa Buatans Mayor. Atong pag-congratulate na sakmit gikan nila ang mga sachet nga gituang sabo nga gibana-bana dunay market value na 44,880 mga igala.

0: Kaning mga nagplanong susama aning makmak og
1: balong nga di taga Valencia, to siguro din mo di masapnan din eh. Ayaw na lang ninyo sulayig hagita ang atong otoridad o ang atong pamunuan sa Dakbayan sa Valencia. Nining inyong mga transaksyong illegal kay wa kanay luna dinhi sa Dakbayan sa Valencia. Sample na ni kang makmak o kang balong di taga Valencia. Pero dirigyod po sila na pukan sa Dakbayan sa Valencia. Nahipos o anak karon sa mamugnaong dapit bilangguan mga igal. Samtang sa lain usab gihapon nga pagpanglutos nining mga individual, hitos purok jes barangay mailag, alas 6 ang takna, alas 6:48 ang taknas gabi, September 6 nadak pa na usab ang duha ka personalidad. Lakip ang usa ka lalaki nga giilas alias nga Vince, 24 anyo si Vince, adunay live-in partner, white trabaho, residente sa Purok Jes Mailag, Valencia. Ang usapan nga nadakpan usa ka 16 anyos nga lalaki, residente sa Purok Uno Mailag. Bida. Ang nasangpit nga kalihugan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Valencia City Police Station, Anti-Drug Special Unit Team o boss sa Buatans Mayor, inaagis koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit, Bukidnon Police Provincial Office. Nasakmit sa nasangpit nga pagpanglutos ang illegal nga droga nga gibana-bana agudunay market value nga 55,760 pesos. Ang mga nadakpan ana karon sa kustodiyas atong kapulisaning atong Dakbayan. So, congratulations sa mga informant, mga misumbong sa nagpakabanas atong palibot. Why mahimo ang atong otoridad kung kitang mga katawan di kita magpakabana? Atong isumbong sa atong kapulisan, sa atong mga kadagkuan sa barangay o sa atong Dakbayan, ang mga ilegal nga binuhatan, ilabi na niining nalambigit sa ginadiling drugas mga igal.

So, atong pagpasalamat sa atong otoridad. Nga way hunong, way tulog-tulog alang sa kahapsay kalinaw ning atong dakbayan sa Valencia. Ing ani nga kalihukan mga igala ato ng suportado nato. Kay usa kita nga nag-advokasiya sa pagpakgang ni ining illegal nga drogas dinis atong palibot. Nalipay kita sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mikunod. Mihinay. Ang nasangpit nga gimbuhatan dinis atong nasudtas Pilipinas. Once gani ma-eradicate, once gani maanam-anam pagpakgang ang mga gimbuhatan naglambigit nining negosyos illegal nga drogas kun syabo, ang atong krimen pud ana mga igsuon muus-us. Pero kon og gani sutoy pastabanog ang paglihok sa illegal nga gimbuhatan, illegal nga negosyo ni ining syabo mga igala, ang krimen sa atong palibot taas gyud kayo ang rektan. Bantay mo sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, ubos kay atong crime rates. Ang mga kawa tulis pagpang-rape, pagpang-labni, mga pagpatay sa mga lugar nga kuya mga igala, mikunod na. Pero sa pagwa na ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, miulbo kini pagbalik mga. So, mapasalamaton kita sa atong mga otoridad o sa atong kadaguan din is dakbayan sa Valencia nga ila kining gitagaag pagtagat. Ila kining prioridad sa programas gobyerno din is atong dakbayan sa Valencia. So, katong mga wapa may undang padayon pagyapon sa ilang illegal nga transaksyon dinis dakbayan sa Valencia, padayon mo muabot ra ang adlaw nga mabalhog mo sa balay bilangguan gyud, di gyud mo magma katong nagplano ayaw na lang ninyo ipadayon kay wa kanay luna dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:26 na mga kaibigan.

kapadgan, kumusta man uban sa imong pamilya? Kang Barangay Kagawad Diaz Baguntaas, Kagawad Frank Bero, kumusta man ato ning kauban sa Parole and Probation sa Valencia City Parole and Probation Office. Susama natong Volunteer Probation Assistant si Kagawad Frank Bero Diaz Baguntaas. Kumusta man? Kumusta man Baguntaas Kagawad? Mayong pagpaniud to diya uban sa imong pamilya. Daghang salamat sa pagpaminaw dinis Radio Kaibigan. Manong Recto Kanda Diaz May Lantapan Water District. Kumusta mong tanan di? Mayong pagpaminaw Diaz Barangay Sungko. Mayong pagpaniud.

CSWD. Kumusta man ang pagserbisyo sa CSWD dinis atong dakbayan? Usas mga pinaka-busy. Adunay halapad nga trabaho ang CSWD, mga higayon. Ayong pagpaminaw, Ma'am Miraluna Iduwabi Velliamor. Uy! Ato di ang barkada. Usaka manlalaban. Attorney Intoy Dahaw. He has my card law office. Mayong pagpaminaw. Mayong pagpanayod to, Attorney Intoy Dahaw. Kumusta man? Consihal Odring Neris Quezon. Consihal Yung Yung Si. Consihal Carl Anthony Leonardo. Kumusta mo mo diya? Dugay na tagwa, nagtapok-tapok. Attorney Intoy Dahaw.

0: kista alumbro dahaw.
1: Mayong pagpaminaw.
0: Mayong pagpaniuto sab kamamchari bulwot. Kumusta man kang Ate Elaine Exili Guzman, kang Brad Bito Guzman, Dias Pinatilan, kumusta mo? Mayong pagpaniod doon sa may sudan diya. Kang Ate Aileen Kagol Kalunsag, uban sa iyang pamilya, maayong pagpaniod. Ono minuto mula gubo na ang alas 12:30 dinis atong papanaguban. Atong pagpasalamat, nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong programang Silab sa Kautuhon dini sa Radyo Kaibigan. VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ng natabangan, daghan pang pagatabangan, daghan ng balatian nga naayo pinaagi sa ilang pagpalit, paggamit, pag-inom sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil alang sa pagpanakits imong kalawasan, daghag panuhot imong lawas. Patasana paggamit ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang VGMAX Plus mapalit dini sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong Dakbayan, Valencia. Nagpaluyo usab nining atong papanaguban ang Lels Laundry. Kung daghan kag labunon, ayaw ka na problema. Dada ka na ang inyong labunon sa Lels Laundry. Barato ang perlod, uga diritso, pinilo na daan. Ang Lels Laundry na himutang Purukuno along National Highway Barangay Lumbo ning atong Dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw Dias Lumbo, agaw anisito luloy pulinar Dias Paglaom Village. Kang Igso Ed Eduabe, so kumustag mayong pagpaminaw. Kang Ineri Sail, mayong pagpaniod to. Mubalik ako human ini mahinungdanon nga pahinumdom. Dunay problema sa kidney ni tatay, natabangan sa VGMAX Plus. Ania ang dugang pamahayag.
2: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa VGMAX, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na, karo nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya, kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga VGMAX, hundin ako makabakal, kag salamat. Kay Pastor Richard nga, naghatlulong siya sa akon, subong nga adlaw, nga gintagaan niya ako sang pribiliyo niya, nga naka... Kuha bakal ako ulit sang VGMAX para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa VGMAX.
3: Sinungalan ni tatay mo?
2: Rinaldo Dosi Senior.
3: Taga din?
2: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
3: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
2: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos... Tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungo daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
3: Pero painom niya sa VGMAX.
2: Umpisa na ginom siya sang VGMAX. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa?
5: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
5: Tulog
4: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
6: Ayay sa paliog pailaila o gatagasa.
7: Sala purok tris ni Pastor.
6: Purok tris? Asa dapit nga purok tris?
7: Purok tris, Barubo, Petisyonan.
6: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
7: Judith Ligardi, Pastor.
6: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
7: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor. Sa pinagi sa Digimax nga napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko'y laing gisampit. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdom ang kung anap ako'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
6: Okay, so okay na siya ang bata. Dakoon na ang magkapaso. To siya kay tubig mang yun na ininit.
7: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko po salamat sa Ginoo, Pastor, nga ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
6: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
7: Salamat, Pastor.
6: Igan, Judith.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

kwartos katawan gibalik ngadtos katawan. Kanang ipanghatag sa mga politiko, ikan sa ilang buhatan, kwarta na natong tanan, ato kanang buwis, dili nato angay pasalamatan ang mga naglingkod diha. Kay ato ng mga real property taxes, buluhisan, sidula, business permits, clearances, mauna, kwarta na natong tanan, ibalik pinaagis ayuda. Kana bitaw mga sip-sip ra kaayo nga mga supporter, daghang salamat honorable congressman, honorable mayor, honorable sa panapunsyong pilatuhan ang ilang pasalamatan. Ako ra gihilasan. Okay ra pasalamatan kanang pangalan sa politiko kun ilang personal nga kwarta. Mapuna ilang tawag personal. Inawat

sa proyekto. Ang gibayad sa kontraktor na yatang sa kontraktor nga sa mga politikong kawatan atong kwarta, mga higa. Dili na to na angay pasalamatan ng mga punso pilatuhan. Kay ato ng kwarta. Entitled kitang tanan, mga higa. Ni anang serbisyo gikan sa gobyerno. Mano'y prangka-prangka nga pagka-istorya, mga higal. Ayong pagpaminaw kang Kristita Ubugon Kangas. Yes, mate. Kumusta mayong pagpaniud to diha uban sa imong pamilya? So, manginaot kita nga katong pag-ani ni Executive Secretary Ralph Recto. Daghan siyang natabangan, daghag ayuda nga gihatag ngadtos nagkadaiyang kalungsuran. Muna'y atong pagpanginaot. Daghan man tug mayor dito siguro ni sugat. Daghang mga barangay official, toto'y mga kapitan dito sig silpi. Ambot baka, nabaka sila'y resolusyon or sulatangyo ngadtos buhatan sa presidente through the Executive Secretary Ralph Recto. Asing adto ra dito pa picture then claim nag per dimes or traveling expenses ilan kilatan or mo color dia panggabaan mo anang yung pagwaldas sa kwartas gobyerno. So, mahinaot kita katong tanan nanunggat dito nakadawat mog ayuda naamoy mapaabot nga ayuda hinabang from the office of the president. Kay ang iyong pagsugat dito, pagmamaritis lang. Di na ba kahay barangay election? Ato ning pangutanon si Executive Secretary. Niingon mas Executive Secretary, kon adunay mapanday maaprobar nga balaod, bagong balaod, ang lower house, the House of Representatives, o ang upper house, mao ang Senate of the Philippines, mupirma kuno si President Bongbong Marcos kon adunay balaod nga maaprobar. Niyawa pa man. Hangtod karon napas committee level. Matod pa ni

i-id og naabay barangay election or wa. Kay kung why barangay election, i-extend ang loan. I-extend ang loan! For loan na laywa na loan, por bida. Alas 12:44 na mga kaya.

President Sara Duterte dili lamang istorya kabahin sa usa ka politiko. Kini usa ka oportunidad alang kanato nga masabtan kung giunsa paglihok ang rule of law. Ang atong nasod adunay daghang problema, political division, misinformation, kakabus, korupsyon, o pagkawala sa pagsalig sa institusyon. Dili nato kinahanglan dugangan pa ang problema pinaagi sa pagpakaylap o kasuko o mga sayop ng impormasyon. Kung supporter ka ni Vice President Sara Duterte, ipaglaban siya pinaagis kamatuuran, respeto o legal nga proseso. Kung kritika, tigsaway ka ni Sara Duterte, ipahayag ang imong kritisismo pinaagi sa mga facts, ebidensya o matinahuron nga diskusyon. O kung ordinaryong Pilipino ka nga nagtanaw lamang sa pangitabo, ayaw tuguti nga ang politika mo'y mukuha sa imong respeto sa kamatuoran. Atong hinumduman, ang warrant of arrest, dili conviction. Ang bail, dili acquittal. Ang akusasyon, dili automatic nga pagkasadaan. Og labing importante, ang hustisya kinahanglan muagi sa hustong proseso. Hinaot nga ang tanang partido, ang vice presidente, ang gobyerno, ang kapulisan, ang prosecutors, ang korte o ang katawan mo respeto sa konstitusyon o sa atong balak. Muna yung importante, kaibigan Joshua, no one above the law. Ignorance of the law excuses no one. Mao kadto mga kaibigan ang mga panghihirap.

ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ambot bakag unsay reaction sa impeachment court na naamay laing korte na nagpagawas og warrant to pare. Ini ang ato mga batid sa balaod mo'y atong atangan og unsay ilang mga pagpadayag ni ini mga higala. Apan para kanako, una untang tagaan pagtagad sa gobyerno ang pag-address sa kapobrehon, ang pag-address sa grabe na kataas dolyar karon Joshua. 1 peso batok 60 kapid ang 1 US dollar. Unsa na lang taon sa Juan de la Cruz aniron? Bugto na yung garter ang esporol pagpaningkamot kay bigang Joshua. Wana kita igong oras mga kaibigan nga muaginod pas ngantos unahan sa mga silingan ni Glintot de la Cruz at mga kaigsunang PWD, person with disability. Kumusta mayong pagpaminaw, mayong pagpaniudto. Juju Caracol, mayong pagpaniudto.

0: Voi din noi, noi, din noi.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Unsa ato igan?
2: Nakoy magulang pastor banga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: Unsa dai ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
1: tasbo
2: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po nako sa utro. Dora gyud po kabuk pastor. Duha ka buok.
1: Yes.
2: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
1: So nakasimba.
2: Salamat kid ko sa Ginoo pastor, naghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
1: 2 months nga naglubog na higda lang.
2: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay na gud iyang matiin.
1: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod.
2: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo pastor, wa nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
2: Sige pastor.
1: Okay, salamat.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services.

0: GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
1: sama sa large format outdoor sticker,
0: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
4: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Kinsa ni pala yung taga-asa?
7: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Naka-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
6: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify. Ah, yes, akin sa nipaliyog kong taga-asa.
8: Ako na si Nanay Ima.
6: Ah, yes. Unta may atong ipaabot na yung testimony.
8: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak. Kay, nanihod kayo kong kamot ba? Kung likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigibak. Dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor. Mga tulog po kayo kabuk ako nainom.
6: Okay. Kada imong gibati, kada imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
8: manon kayo, Pastor.
6: Oh.
8: Manon ragyo nga. Yung gali ko ng Pastor nga. Ikaw naman ako ng Grisun. Salamat po sa inyo. Kapag uli nito niya, Pastor. Di ka mawag. Ipalitan nga ako ng Gmap. Yan na siya. Ikaw, ako ng inyon. Sakit nito. Ay, ako banyo sa'yo. Ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
6: Oh, okay.
8: Pag inyon ako, Pastor, mga upat tabog siguro kung mainom na ko. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
6: Okay. Panay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na ni muna ang gibati, kanang di ka katulog?
8: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw man ko na, di kuha man ko na, Pastor, sa kumungunin bata.
6: Ah, okay.
8: Oh, nalakon rin sa kampuan.
6: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
8: Salamat. Kayo ko sa Ginoo doon niya. Pagkainom na ko, Pastor. Grace, tagpila ko na. Grace, na magsigil ko. Palit ko ko, Ana. Dami ko kayo kong tulog.
6: Okay.
8: Nasa. Kinsa mo kayo na matulog, maayog ko kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon, mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, ang bigimak.
6: Okay, salamat kay Inay.
9: The best songs on the radio.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Ikaw na mamimino, huwag sanata. Alam niya, kung ikaw naginusin

0: Ang sa mahinungdan, ang sunata ngayong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungtuman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udong, at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamanan, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, o sa kamainat nga udto po, inatong tanan. Adlaw karong maigalang nga Lunes, September 7 Pizza 7. So good pa gani. Pizza 7 sa bulan sa September, mga gala, tuig 2022. Ano once again, makaigani or with me, o galain na po nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot at mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagdulunan para sa mga tao na sakitan. Para sa mga tao ang gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Huwag sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsang panigihulat. Iyapadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi. Dala lamang sa ating kapinalanggang sibihahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-aaral ko mag-aulaw ang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa mahitungon sa gugmag kinabuhi. Yan ang design na po ang bahala ni Anig Danay. Lagi nyo lamang buhaton. Isa text ka na sa ito ang hotline number 0965-60-116-88. Sige na, para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message, inyong mga sulat, mga greetings, but shout out, pagpanimbayaan sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyo na timbaya honor or greet sa atong programa karang hapon. Then feel free to call or text mga gadis at ang hotline number once again is 0965-60-116-88, or comments at a Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Yeah!

mga balanggawin, sige na maayog, maayog, maayog, maayog, maayog, udon. Kanin yung daraan, kanaminaw, nagkatsunin, karato, karon sa nagkalain-lain ng radio sets, mga gala, maayog, hapon, maayog, pagpaminaw sa inyong daraan. Sa lahat ng mga nagkatambay, naglandaw, karato, karon sa Facebook Live, kaway-kaway naman saan, mga palangga. Maayog, hapon, maayog, maglandaw po sa inyong lahat saan. Sa song Timbayaon mga gala ang tanang nabina pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato mga gala magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapo ng mga suking tigpamanodi always sa gahulad always sa gaatay sa programa ni DJ Matagalauna sa hapon hello po and welcome sa inyong tanan dito po na pita mga gala sa may laghindingan masamis oriental maayag hapon po rin maayong pagpaminaw sa ating mga palangka ng mga suking tig paminaw. Mga solid, mga avid listeners sa ating programa, mga gala, no? Aside sa may lagindingan o kutob sa mabot sa ilang simyahan, maayang pagpaminaw o maayang hapon sa inyong lahat dyan. And of course, mga sukiya sa tanang namina, nag-tune-in. Nag-monitor sa ating programa karon nag-namina, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kutob na lang po sa mabot sa ating simbahan sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon. O kutob sa mabot sa ating Facebook Live karong hapon. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon. Aka mang depita karon na nakad. Namina sa ating programa, maing habang kanibad kaigara once again. Welcome po sa inyong lahat. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, kamusta man mo diha, mga palenggan? Grabe kainit sa panahon, grabe kaigan, grabe kaalimuot, alingasa. Tapos makalabad sa ulo, mga galeno, ang kainit sa panahon. Nang importante kaayong nga sa matag higayon, matag oras, matag segundo, matag minuto, mag-inom, tag tubig, mga palangga. Unay, pinaka number one nga pagkontra sa sobra kainit sa panahon, mga galan. Amping-amping taganunay, marami nag-amping sinyo diha. Pero magandang hapon ha, singing that John. Naghinaon si DJ. Okay na mo diha. Kalmada inyo bang huna-huna. Pagabog na inyo ang pangutok na iwala sa kainit sa panahon. I hope nga ka-relax lang mo diha. Kahari-hari karon sa inyo mga higdaanan, sa inyo mga duyan. Ang uban galingkod-lingkod sa ilang mga tugkaran. Magalingkod-lingkod karon na. Kung sa kaman karon kaigan, para yun lamang ka sa imong buluhaton, sa kamulupong gabre kay sikay dala sa ilang tag sa kapanimala. Sa kamulo ang gabiyahe ka drive sa ilang mga sakyanan, padulong sa trabaho, padulong sa eskwelahan. Para yun lamang sa inyo ang ginabuhat niya mga gana na kasi-design na pang bahala sa inyo ang udto karon. Because today is Monday, mga gala, Lunes na Lunes po tayo ngayon. Kasama sa atong naandaan. Every Monday, mga gala, may babasahin na naman po tayo. Lain ang pagkasulat ng pagkanan sa ating programa karang hapon. Sa mga excited nga mamino, magmutambag niha. Standby lang po kayo dyan. Stay put lang po kayo mga kaigan. Bukod kay karon taon-taon, hindi paglangay magbasa at tao. Lain ang pagkatambaganan, mga gala. Standby lang po kayo dyan. But before that, sa mga mga comments sa Facebook Live. By the way, sa wala na sayod ha, kaya asa ninyo makita iniwang Lady Diana nga nag-programa karon. Pangitaan lamang ninyo sa Facebook, mga gala, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Huwag sa kasa nagdanaw ka nato karon, palihog ko og share mga gala sa ato ang Facebook Live. Pero palihog lang, please na yun ni Aguan. Paralay pa rin mag-maabnan, mas daghan ba ang makapaminaw sa ato karong hapon. So wala mo sa kadagatanaw sa Facebook Live, tanaw-tanaw po mo. Okay,
pero maning radyo ko sa Facebook Live mga ganla. Kung sa radyo ra ka mamina, of course tingog ra gidi mo madunggan. Pero kung magdara mo sa Facebook Live, mura ra mong nagdanog sa rida di. Okay, live karon si Lady Diana mga ganla no, nagawara-wara sa iyang gamot. Maayong mga buwan. Pag maayong pagdanog po sa inyong lahat. Sa Magdaghapon ha, ato sa ni hinahinayan o gabas sa inyo ha, mga comments sa Facebook Live mga galen. Dili pa ito magbasa sa tuwang tamaganan karon. Magbabay-ubay na po ay basahuno na ito rin ang mga comments sa basin balagtawan, basig malabi na po ning uban. Alright, from Sir Martin de Quinoan, Matod Pania, hello, maayong hapon sa maani aga DJ sa Bukid Noan. O naman. Lady Diana, how are you today? Okay lang po si DJ. Alag-iigang, bahala kalimutan, balag-hugger na kay tayo. Walang dili na mo talab among aircon sa kainit sa Valencia. Aircon magining amu ang stasyonan, no? Pero mura magwara mangya. Ayun, mapili ang kaigang mga gala. Muna, kapag basansahan niyo na po, kag medyo alimuot o dagway. The Lady Diana, karoon ha. Na good na di ha. Ay, masagay paminaw lang mo di ha. Ang best kong song DJ, be, I Will Always Love You by Michael Johnson. Salamat po. Sila nag-i-play karoon taon-taon. May hapon, kadibo di ha. Agado ang suki nga listener mga gana. Nanukad po sa my North Cotabato. No? So Martin, may hapon, kadibo di ha. Salamat sa imong walang sawang na panonood. Pag-suporta sa ating programa Matag Hapon. And from Odiog Angelica, good afternoon po, Lady Diana, nakikinig sa Migdurod area now. Working po from Angelica Binata Odiog, and po shout out ko kang Nestor Subanas. Pero kasi kong song DJ, pagdating sa Pasko. Alright. Pag-play po, salamat to all my friend, kang Ruth P. Serra, dog sa tanan friends and staff ng Radyo Kaibigan. Magandang hapon, o maulan. Ay, kaulan diya sa inyo, ha? Pag-uminaw na lang kanimo ni ha, ang Angelica Binata with yun, kauwan sa iyong palangga gabi ka sa kinabuhi. Ang Sir Nestor Plaza Subana, nag-shoutout na gano'n sa iyong mga friends on air. Maayong, maayong pag-uminaw po sa inyong lahat dyan. Huwag ato nang i-play karoon taon-taon ang mga request ng song ng Angelica ha. Standby ka lang dyan. Sabi yun kaigang ay dili masabot. Nag-jacket-jacket pa naman ko. Pwede ka pong kaigang na rin. But anyways, mga gala, it's already 1:27 in the afternoon. Alauna ba ito set na na po sa kapunod mga gala. O gawarao na siguro para atong basahon o atong himay-himayon ang lain na po na sulat ng baganan sa atong programa karong hapon.

sa ripag lang, mga kaigan. Here it goes. Atong paminawan at atong sabton. Kung unsa mahitungod ang problema nga buot patambagan sa atuang center karong hapon.

Consia, Janelle John Dave, DJ. Tagalandapan, ugsuki sa imong programa, Matagudto. Daghan kog nakatunan sa mga istorya nga akong nadungog, DJ. Labi na sa mga tambag, maong nakaisip kong mag-sendpod sa akong kaagi, Lady Diana. Grabe no? Ingon ani gidi ay kalisod mag-move on, Lady Diana. Nagbulag mi sa kong uyab nga si Cherry last July 2025. Ug 10 years na unta mi sa among relasyon, DJ. Nahibaloan na lang nako nga maayo di ay kaayo siya mutago og sekreto, Lady Diana. Gidungan mi niyag uyab sa iyahang kauban rapod sa trabaho. Wala gid ko kabalo nga ing ato na di ay ang iyahang binuhatan, DJ. Oo, nasuko ko niya. Pero nga naman eh. Nga nung hangtod karoon, lisod magihapon kaayos siyang limtan, DJ. Gibuhat na nako ang tanan pwedeng buhaton. Para lang maka-move on, Lady Diana. Nag-ML na ko. Halos walay tulog. Para lang dili ko makadumdum niya. Nag-apil-apil na ko. Hiking-hiking. Saka sa mga bukid. Para makamit og bagong mga tao. And yes, nakauyab ko kaduha, DJ. Pero ipangundangan na gyapon nako kay bisan asa mi mo adto si Cherry lang gihapon ang akong gakakita, Lady Diana. Siya ang akong gakahuna-hunaan bisag dili siya ang akong kauban. Wala ko kabalo unsa akong buhaton, Lady Diana. Daghan na magudunta kog plano para sa among kaugmaon duha. Nagplano pa kong mamalay sa iyaha karon nga tuig. Pero wala na. Dili na madayon. Kaysa uban na siya, malipayon. Samtang ako dere DJ, wa na nagkadimao ang kinabuhi. Muna makapungutana na lang ko. Nganong unfair man kaayo ang life, Lady Diana. Kung kinsa patong seryoso o nagmahal ng totoo, maupay na sakitan. Samtang ang nagbinuang, maupay malipayon na karon. Base na mo'y mareto diha design, kanang seryoso lang nga babae. Gikapoy na ko anang mga cheater, Lady Diana. Dari na lang ko taman, pag-play na lang sa song, nga sino nga ba siya by Sarah Jeronimo. Kana na lang. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: mo. 98.5.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ay, yes. Akin sa niyo, og taga-asa.
2: Taga-uhaw sa Jensan.
1: Uhaw sa Jensan. Ay, yes. Pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Si Villarin.
1: Okay. Kaibigan LC, kung sa may atong ipabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na. O ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama tong wala na po ng sigig. Kuhan sa radyo ng Luigi Max. Nagpasin ko kapalit. Pagpalit na ko. Naulian mo na nga akong kaso. Nakahugas na kong plato. Makalaban ako. Nakatimba na kong pumbalik.
1: Mga naman mo.
2: Ano ba yung lakaw-lakaw? So, naaram na susunod sa balay.
1: Ah, murod naman ang kagkusog.
2: Oh.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog. Nakasimba ko itong nagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
2: Isa ka kabuta. Kumanghod po. Isa ka kabuta. Pero may lang kami yan na kapaminaw sa imuang.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ikaw. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: Naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makatext na ang kadakadlaon.
1: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Rahaplas po kag aroma na eh.
8: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
1: Okay. Duha ka aroma. Okay.
8: Hindi ako rahan ako. Nindus niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
8: Mas diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Oh, nindus na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamilya, makamata ko, ras ko ato, makatulong na ako, kuhaan na. Iyo, pamilya, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iyo.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong lawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Seven minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano una 47 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Og maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Sa naglain-lain na radio set. Og sa tanang, nagatamay paghihapon sa Facebook Live. Karong hapon. Hello po sa inyo dyan. Maayong pagpamina o maayong paglantaw sa inyong tanan. Oh my God, ato rin nabasa kaganina ang usa kasulat yung ipadala sa atong programa mga gala, no? O karon ang panahon para sa pagpamina sa inyong mga advice ginagmay ng mga pagtambag para kang sender. So I hope inyong nasabtan ang ato ang gibasa kaganina mga gala, no? And we have our first caller here on phone. Ang ato ang unang magtatawag karang hapon na si caller 6643. Alright, hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Lady Diana.
1: Ay, magandang hapon po sa iyo dyan. Ang ito ang Madam Carol na lakad sa may Impalambong Malaybalay City, Bukid North. Madam Carol, kumusta man ang ito ang buhay-buhay niha?
2: Ay, mabuti naman.
1: Mabuti naman, buhay pa rin. Buhay pa rin.
2: Buhay pa.
1: ang buhay pag-ibig di ay diha, Madam Carol. Kumusta man?
2: Ang pag-ibig.
1: Wala, patay na.
2: Patay na, kaya napili buhayin.
1: Ah, sige, maghahanap tayo ng bubuhay ng pag-ibig.
2: Hanapin mo ako ng mabuhay.
1: Hanapin mo. Sige, hahanapan kita. Hanapin kita.
2: Kanang marami.
1: Uy, marami. Grabe. Isa-isa lang po para maapod-pod ang tanay.
2: Hindi Diana.
1: Pero Madam Carol, o yun sa may kaalaga na ako sa imo ka karon. Madam Baga,
2: sa itong... Bayat na lang goro ko, Lady Diana.
1: Ay, alright. Sige, Madam Bayat na lang po. Walay problema. Go ahead, imo ang panahon sa pagbanimbaya.
2: Okay, una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Guwapa, miss na kita.
1: Ay, grabe naman ka-sweet na yan.
2: Timbayaon lang ko karong hapon si Rinson Salana nga taga Babahagon Lantapan. Jam-jam sa mura nga taga Lingayon. Si Sige Anggay na taga Victoria Lantapan.
1: Alright.
2: Si Kakay taga Quezon. Si Joshua Topas nga taga San Carlos Valencia. Si Rizzo Sindangon. Si Kakay Tilma Maglasang. Si Rialin Ligasti, kauban siyang banana nga si G.C. Bacos Larisma. Si Jim Calupi, si Angelica Kunog, si Annalyn sa Impasugong, si Bar, si Dante Balbao, si Terencia John Regal Maribel Teledesma o si Samuel Mangubat, kauban siyang asawa nga si Bitbit Mangubat. O sa mga kauban nako nga mga tagtaray girl. Asa na ka sila karon gibutang sa Ginoo.
1: Nabukato sila karon na naddad. Madam Carol, balik isabot ka baranggayan imong itimbay.
2: Ubay-ubay. Nako sila tanan lidi.
1: Ay wala pa dito na laras tanan. Alright, laras lang, purnas na lang. Oh, yun sa man, guwapa.
2: Pwede mo request song?
1: Yes naman. Ano mo nagkikilig man ka nila? And sa man ang song, imang gusto i-request.
2: Ubus na ako, Lady Diana, guwapa.
1: Ubus na ako, alright. Sige, ito nang i-play garoon taon-taon, imuhan.
2: Pwede duhaon.
1: Ay, duhaon pag yun. Sa man ay kaduhang song, di ha, palingan.
2: Maghintay ka lamang.
1: Maghintay. Lamang. Sige,
2: ay pahabol di ay kay Black Dandy sa San Fernando.
1: Alright.
2: O kang Raul nga taga Cotabato nga wala naman guro siya nakapanawag Lady Diana.
1: Wala na, sinibisi po to sa iyang buhay-buhay si Kuya Raul.
2: paramdam ay.
1: Ay, gimingaw yarn.
2: Marag, marag. Gimingaw sa mga friend.
1: Ah, gimingaw sa mga friend.
2: Gidayan na ako, mga friend na ako. Kay sige, ato lang. Kay cellphone.
1: Ah, sige, ato lang. Basahon mo ang numero, ha? Sa mga gusto maghihigala ni ha? Sa doon. Artistahin.
2: Mga kaigan.
1: Sige po. Aniya ang numero ni Madam. Madam. Sige nga lang, kalimutan mo. Sige, Madam Carol. Lodiya sa impalang po. Ang numero mga kaigan, 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Okay na po.
2: Ang willing lang makigahigala, ha?
1: Sa mga willing lang, wala ni Pugzanay, yaha mga gala.
2: Wala po, balibara.
1: Alright. So, yun lang po, Madam Carol.
2: Okay na lang, Diana.
1: All right. Salamat din mo pagtawa.
2: Kaibigan, mauni ato ni. Bye-bye, Amping. Lili Diana, guwapa. I miss you.
1: All right. Maraming salamat po. That was Madam Carol Muragduka on Budas yung tingog ba niya? Si Madam Carol, nalagad sa mga impalambong Balay-Balay City, Bukino. Nagnatailaing caller, no? I hope nga muhatag ng advice. Ito ang Sender karong hapon. Hello 960, maayong hapon ganimo diha.
3: Hello may hapon Lloydon.
1: Ay magandang hapon, kang alambing basin yung mga tingog. Pinalutay-lutay magigay.
3: Salamat lang mga pangaydon.
1: Ay okay lang po si Lidia. Kasi ako yung Fudgy Bar, kumusta man ang ato ang buhay pag-ibig diha.
3: Ay okay ra gyapon na idol, bisan tuon mainit na dire sa mga nga lugar. Bisan man ang lugar buro idol init gyapon.
1: Pero okay ra ta diha kuya Fudgy Bar.
3: Ay okay ra gyapon na idol, balag init na idol ah.
1: All right sige no, salamat kuya Fudgy Bar, mura mag nag-report o weather updates. Kuya Fudgy Bar bang higala no. So unsa may kaalagan na kusimo ha karon kuya Fudgy Bar, mo tambag ba ka?
3: Ay mo pambit lang kung gamay ra ta Lady Diana, kay di man ko man kabalo mo tambag mo try lang ko.
1: Kabalo oi. Unsa pa na gagamay ato ni paminaw. Kinarang
3: pag tambag ka mo Lady Diana.
1: Play problema kuya Fudgy Bar, sige po go ahead ato paminawon imong tambag.
3: Alang sa sender, may ingapon kanimo di una sender.
1: Mm-hmm.
3: And then tako lang nga makatambag. Kay kini di man gini siya baka move on idol.
1: Yes, di isa maka move on kuya. Kay bisan bag nakauyab na sa duha ka buok. Katulad ihapong iyahang ex nga si Cherry daw kuno ang pangalan. Oh. Ang perminti ni mahinumduman. Grabe naman yan.
3: Malisod man God kung gusto ang ginato na Lady Diana, malisod yun na makalimtan Lady Diana.
1: Tama po no, kay grabe siguro yung gugma ato nga babae ko.
3: Grabe ang yung gugma Lady Diana.
1: Imagine, napulo po sila katuig nga, managuyab kuya Fudgy Bar. Sabi sa kinsa naman siguro, no?
3: Sampulo man din katuig sila ng uban-uban.
1: Malisod yung kaya i-move on. Basta yung una na nakataas ka pa nag-uban. O actually, minuuno na silang duha. Ang kaso nga lang,
3: kay gaminyo na din dapit sila.
1: Oh, nagbinuang lang ang babae.
3: Amo na kalis tan sa uban nga babae din sa bariyang kanan babae na nasa mga
1: may pareha
3: sa lalaki. Naigapon mayo na naigapon.
1: Tama ka din ha. Para naman sa babae, parera po sa lalaki, di ba? Ang uban, mga buuta, nagbuan mga tarong, naapoy uban niya mga badlungon, mga sagbot sa katiling bahay. Mga badlungon po ning uban, Kuya Fudgy Bar, di ba?
3: Ang ako lang ni Mosender, mag-try ka, manguya, basi na malingaw ka diya. Hinangot nga malingaw ka kung kuhan. Manguyab ka gutro.
1: Ay, para sa imuha, ang saman, kanag padayon lang ba siya sa pag-meet o bagong mga tao sa iyahang kinabuhi?
3: Listen niya, makalimtan sa akin kahit yung ka 10 years na sila.
1: Yes, nanguyab. 10 years. Pero para sa imuha, kaya Fudgy Bar.
3: Sige niya na uro ka kita na.
1: Mm-hmm. Sige po niya, guna-una-un, Manggod. Pero para sa imuha, ang iyahang buhaton, padayon lang sa makig-meet o bagong mga tao. Kay eventually, basin, kadugayan, ana, malimtan na yun niya ng bayhan.
3: Malimtan raman noon na niya Lady Diana noon.
1: Yes.
3: Lingaw, wala lang gulang imong una-una. Pangitagi doon, pamagi.
1: Yes, sabangan niya ang kagalingon. Nga, magkadang dili maghuna-una sa babae. Maglikay sa mga butang, nga baka painumdom sa babae. Ano yung una-una, bitaw? Para, kadugayan, ana, basin di ay. kadugayon makabumpon na gid siya.
3: Gugmali gid na yana kung magkagugma ang kagid lidi na yana kaya yes, uban gan lidi na yana pag magpakamatay gumikan sa gugma.
1: Tama. Ingon ana nagkagrabe nga klase sa gugma. Lisod na gid kaayo na Kuya Fajibar. Unang dapat kung may gugma po ta, dili po na to siguro ihatag ang atong tanan-tanan. Magbilin po na gugma para sa itong kagalingon, Kuya Fajibar.
3: At nila lirihan ang bilna na itong
1: 50%. 50-50 kumbaga. 50 lang siya hinigugma. Ang 50.
3: Dili na ito 100 kay imalisod na.
1: Yes. Kay kung imo mo ihatag imuhang tanan, inigabot sa panahon, wala kabalo sa panahon, Kuya Fajibar, di ba? Inigabot sa panahon nga kung galing man magbulag mong duha, biyaan ka, at least na kay nabilin nga gugma para sa imong kaugalingon. At least makabarug pa ka, di ba? Alright. So para sa imuha, Kuya Fajibar, lingaw-lingaw nang niyang kaugalingon, makigmeet, padayon siyang kinabuhat nga makigmeet og mga bagong tao siyang kinabuhi, kaya eventually, kadugayan ani, maka-move on ragid siya. Huwag malimtan na gito
3: niya. Oo, maka-move on ragid po na siya, Lady Diana.
1: Alright. Salamat ka kayo po.
3: Mora na kung makatambang na kung Lady Diana. Yes kay po. Kaya base na pakaroon mananambang karoon nga. Bagangan niya mananambang karoon.
1: Bagangan niya. At kung ano nga, salamat ka kayo, Kuya Fajibar, sa imong tambag ang sender. Manibaya ka, Kuya.
3: Ay, manibaya lang ko sa kong mga friend niya po, Lady Diana. Una sa lahat, salamat sa pagsabot, Lady Diana. O sa... mga suking digpaminaw sa Radio Kaibigan. Taman sa nabot niyong si Bian, mayong mainiton nga kapunon ka na itong naglagiting kainit sa kapanahonan karon, nagamping ka kanon ay. Andi ni Timbayarin ako karon si Asli, andi si Annalyn, yung naminaw karon, mayong kapagminaw ka ni Modera Annalyn, diri sa poblasyon ni Basugong. Laras na lang sa taga-poblasyon, diri poblasyon ni Basugong. Ano na i-greet din ako si Ate Little Edisma, ang dalika nga kuno, huwag si Terencio Dandre Edgar, simula ng kampuan, maramagan din si Migunuloy ng Paitan kay Sir Manintito, kapaminaw si Migunuloy, mayroon pa paminaw ka ni Modera Amigo. And then si Linda Montesilio, Lodi Aksoy, huwag si Nico Samuel Manggubat, tuban siyang malangang pamilya diya sa Butong Quezon. Big-big Manggubat, huwag si Rialin Ligaski, tuban siya sa niyo malangang banana, huwag karoon si Carol nga bago pa nakauman og tawag karon.
1: Mhm.
3: Ni papaminaw kani pa dira Kapitan Carol.
1: Si Kapitan. Kapitan na mahini os ka. Okay pa kadiha ko ni.
3: Ano ni ko Oliver pong kalit tungkol at naman og si Rebecca sa Lani Blantatan na yung pagpaminaw kanimo.
1: Mhm.
3: And then si Romeo Micaela, si Christine nga nabariko ba sa siyang mahal karun nga bana? Ay, papaminaw. Huwag mora-buro na Lady Diana, huwag siya tanda na lang ang parens nga ako yung ligay saan taman nga makalimutin tangan ni si Fajibar.
1: Mm-hmm. Laras lang puro na sa lang sa ilahang tanan.
3: Huwag ma-greet na lang na ako ang tanang kawani sa Radio Kaibigan. Especially na lang sa naka-onboard karun na guwapa kayo nga Lady Diana, abutan.
1: Salamat. Salamat po, Kuya Fajibar. Ay, glory to God. Alright, kana lang mo. Wala'y nalimtan di ha. Basta na'y magmahay, ani ha. Iwan na mensuhin.
3: Wala na guro, Lady Diana. Gilaras na lang sa... Gilaras naman sa lakong Lady Diana.
1: Gilaras lang puro na sa lang sa ilahang tanan. Alright. Sige po, salamat kayo. Sama na gusto, Kuya Fajibar.
3: Kanang kuha na lang... itatago na lang, Lady Diana.
1: Itatago na lang. Sige po, ato nang i-play ka

0: Unay kuyaw nga klase sa paggugma, Kuya Martin. Kaya sa iyo nagani nila, di ba? Dapat, kung may gugma ka, pagbilin, sad o gugma para sa imong kagalingon, kilisod magod ka ay na mo nang uban nga mga buang na lang sa gugma, no? Bili na mo kaon, nang uban to the point nga, wala itong i-mention ni Kuya Fudgy Bar, kanang maka-decide sila nga, humano na lang ilang mga kasakad o pag-anto sa kinabuhi, di ba? Kaya, ilahang mugi hatag ilahang tanan-tanan. So, dapat dili ingunahan na, ha? Magbilin gudagog ba para sa itong kugalingon, mga kaiga? Okay, natin ilain caller ganun mga gali, no? 1-9174. Alright, hello, mayong hapon.
1: Hello, mayong hapon. Okay, hapon, Lady Diana.
0: Yes, magandang hapon. At yung sa'yo dyan, Kuya John ng Halapitan, San Fernando, Bukidnon.
1: Salamat, Chad. May hapon, Chad.
0: Yes. So, Kuya, unsa may kaalaga di DJ sa imuha ka nun?
1: Tampo lang ko gamay.
0: Mm-hmm. Kana. Sige po.
1: Sa imuha mo pa, sa imuha mo pa. Sender, may hapon.
0: Alright.
1: May hapon po sa mga listeners sa Dixariki Radio, kaibigan. Mm-hmm. Happy Lunes ninyong kanan. Sender, yan siya nga problema. Lucky rin, no?
0: Yes po, lalaki po ang ito ang sender, Kuya.
1: Yes, tagalantapan, no?
0: Mm-hmm, tama. Tagalantapan.
1: Yeah, salamat naman kayo, sender, sa pagsalig sa radio, kaibigan. Inani manggod siya nga panghitabo ni mo is makaingon ko nga sa tanan nga butang dili kontrolado.
0: Mhm, tama.
1: Labi na ang yung relasyon niya but of 10 years.
0: Yes.
1: Nagwangi ka sa Diyos, ana. Dili gyud maging kamo.
0: Mhm.
1: Dili na diyang sakto nga istorya yon.
0: All right.
1: Na ang buyan. Kay sa 10 years kung buot na to una-una. Taas na kay na ang populasyon nga inyong gisawo.
0: Mm-hmm.
1: Usapot, unta, ligdong na unta na siya o panguna-huna.
0: Mm-hmm.
1: Una may plano siya sa inyong pamilya.
0: Uh-huh.
1: Pero sa kasamtangan, napukan, gumikan niya ng tanan.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So nagpasabot siya nga dili siya mo ihinatid sa kapalaran aning kalibutan.
0: Alright.
1: Sa part to,
0: sa part to nga,
1: especially sa part to, kanisya.
0: Mm-hmm.
1: No, sender, sa imuhang na sa nabatian na mo sa sulat kaagi is nakauyab ka o isa o duha.
0: Oh, yes po, kaduha sa nakauyab ang bag-o, Kuya John.
1: So, siguro, gisulot ni mo, giintra ni mo ang imo kasing-kasing sa wala pa ka nakamubun.
0: Tama. Gisulot sa relasyon, bisag kabalo sa siyang kagalingon, nga wapag ito nakamove on sa babae.
1: Muna siya. Muna siyang hitabo sinder, di ba? Tama siya.
0: Mm-hmm. Yes,
1: so, diha manggod nga participate. Kung atugod ng kwaon, kwaon gud na natong kinapusulan, anaharon gud ni mo masabtan. Ingan, honey. Gusto ka mag-move on. Kaya ang move on, puti sa yun na kayo nalitokon, pero lisod kay buhaton.
0: Tama.
1: Di ba?
0: Grabe na kataas nga proseso, Kuya John.
1: Isa kay istorya na to.
0: Mm-hmm.
1: May ngontag, biyaan na to siya.
0: Mm-hmm.
1: Atong i-give up siya, pero ang pangutana, ang kasing-kasing ready ba?
0: Tama. Sa yun diba? Litokon, pero lisod ka ayo buhaton. Unay ka matuuran diha.
1: So, ang ako lang, kinesya. Ang mayo gid nimo buhaton ana kung di gid nimo siya malintan.
0: Mhm.
1: Ang sa imong ipuy-an panglinghaya usa aron siya makalimtan tanan nga mga kaagi tanan ninyo nga mga dumanan suka sulod sa 10 years.
0: Mhm.
1: Kinanglan nimo na i-dispose.
0: Uy.
1: Dispose nimo na pati sa imong cellphone katong inyo mga picture kung naamoy mga handumanan sa usag-usa.
0: Mhm.
1: Kinanglan to siya nga sunugon.
0: So, bisan po,
1: magsigig balik-balik.
0: Apil lang ika na pong i-block niya, Kuya John, sa tanang social media accounts. O gaputlo niya ang gabisan unsa mang koneksyon nga nasa ilahag doon ha itong bayan
1: na. Putlon, putlon.
0: Diba? Kaya marag,
1: putlon na tanan kay...
0: Usan na ka pamaagi. Sige po.
1: Kung mag-isgot ta, move on, dili ka ka move on tungod kay naasa imong cellphone ang tanan ninyong mga kaagi.
0: Mm-hmm.
1: Or ang mga tanan ninyong dumanan, mga remembrance na dito tanan.
0: Mm-hmm.
1: Labi nang 10 years, taas kaya na siya o presiso, labi ang pasabot presiso ka nang layo na kay move na abdan.
0: Yes.
1: Nga inyong mauna-unaan,

0: dan sa sulod sa kagabion bisan o dili gabi eh. Ay balaan ang inyong manunan dito may nagsugod sa relasyon nag-adto miyan ang lugar so kanang kanang
1: dili na pwede mga memories ko ya diba
0: oh dili na pwede nga mo balik-balik na simpundo man ang mayo na i-dispose na nimo imong lintan give up kas imong ipuyan kung asa ka dapit
1: alright
0: kung salantapan ka man kung naakay mga lagyo-lagyo nga mga barkada kinahanglan mo give up ka dapit ta haron nga imo siyang malintan.
1: Alright.
0: So, kaya kung diha lang gihapon, sa part 3, sumpay ko lang niya.
1: Alright, sige po.
0: Kung diha sa part 3, kung diha lang gihapon ka sa imong iriya, kumbaga, naara gihapon ka diha sa inyo ha, dili gihapon ka magmalang puson sa pag-move on. Inangano, naa ang lugar nga magpamatuod na kamong duha diha nagsugod.
1: Ah, okay.
0: So, lisod kayo na, buhi kayo.
1: Tama, no.
0: Buhi sige kayo ang niyaga. Panamduman.
1: Oh, sige nagkakitaan, sige nagkalambian, di ba? Or sa baga ha, mga memories
0: account?
1: Nga magkapasumbalik.
0: So, mga... kaming account na to. Kanang account ni mo gigamit karon kinahanglan usbon.
1: Oy, kung mahimo.
0: Na tanan. Gumikan kay na diha tanan magsugod ka sa pag relationship i-move on daan i-give up ikaw ni mo daan imong kasing-kasing imo dang i-heal ni mo daan ayaw sa gablihi kay imo ra buhi pag ayo
1: yes tama gid na di ba iya sa ta iba pa hulay iya hang kasing-kasing di ba kay mura mo gihang gihat gipugos niya ba nga makiga kadang mo entertain og bagong tao sa kinabuhi bisag gamalusa nga wala pa gyud na fully healed kuya o pa gyud na ka move on
0: kay ang mol ina ni mong godiri daya na atong basahon ni tawag itin sa to sa kita nga nabiyaan kita nga nagbulag ina ni mong godo kung imo nang iintra dayon so nagpasabot siya wala ka move on sa isa so karon musugot ang ato ang mga babae o lalaki musugot siya kay mga litaw mong yud ka ang pangutana dili ready ang imuhang kasing-kasing
1: yes, tama.
0: So dili gihapo na magmayuhon ni mo kay musantok gihapon tong babae nga una ni mo sa 10 years kay wala man ni mo gihildaan.
1: Tama. Lisod gud po gaayo nga kanang mo love na po kag bagong tao. Wala pa ni mo nalimdan o wala pa ka nakamove on
0: dili.
1: Sa imuhang previous nga gihigugma. So murag lisod gaayo na no.
0: Ako yung mga dumanan nga buhi pa kayo. Wala pa na nga wala pa na dispose, wala pa na hipos. So inig mata kao ni mo, inigmata ni mo, ay mauman niya akong handumanan,
1: tama
0: ay mauman
1: no?
0: Ni mo, timoni mo.
1: Ito. Mga teddy bear, kaya panghatag, oh. Wala na, good.
0: Wala.
1: Kaya na nga mga butang, pero actually, kung kanai mo ng panghipuson tanan, makatabang na, ma'am, sa Acer Sender, sa imuhang pag-move on, di ba? Kung kaya ni mo, ang giingon ni Kuya Zan, nga, kanang mumuhawa ka dihang lugar, then, pwede ni mong buhaton. Pwede ni mong buhaton. Actually, kaya makatabang magigpun na. Kaya kung nara ka diha sa lugar nga inyuhang gi first meet upan, inyong ginadititan. Maug yun, di ba? Pero naman yung mamadumduman ka din yung mga kaagian ng lugar, di ba? Kung sa mga kalipay diha.
0: Okay.
1: Aha, sige po.
0: Ngayon, usa, isa ka mensahe, Nemo. Tinder, no? Salig sa Diyos.
1: Yes.
0: No? Pangayuang labing maayong babae nga ikatakda ika-meet sa imuha nga mauna na ang maghimo ni mong sumbanan at tanang nga mga memory na lang imong idibdis imong kasing-kasing sa 10 years nga mamahimo ni mong gabayan nga katudili maayo.
1: Tama.
0: Usapod, salig ka, dayon pangayua, sa labang magagahom kong kinsa kanila.
1: Tama.
0: Nga mga babae nga para sa imuha nga mong hangtod sa ikang turan nga kamo mag-ipon nga walay magbudhi sa sag-usa.
1: Yes. Nga mas ninot maguna nga tao nga pinangayo nato sa Ginoo, Kuya John. All right.
0: Kay dali pod nato makit-an nitaw ang isaktong panimuot.
1: Mhm.
0: Dali pod nato makutlo ang uy, sipiat man ito, di ba?
1: Mhm.
0: Uy, mo ni wala. Okay. May manggid na dito tamo sandig niya kay siya man na kay Balo ana.
1: Of course, siya may nasayod sa tanan.
0: Kung ipadayon ba ba daw dili ba? Okay, kanara siguro.
1: Alright, salamat kaayo po. Kuya John ang halapitan San Fernando. Manimbaya ba si Kuya John?
0: Gamay lang, gamay
1: sige
0: lang.
1: Po. Sige po, go ahead.
0: Okay, dumutan lang sa may isa ka mayong ako. Request lahat ang song una be.
1: Sige po, ang samarag song Kuya John.
0: Kahit mali ang puso.
1: Kahit mali ang puso. Alright, sige, ito nang i-play yun ito doon.
0: Okay, sa imo dia. Mayong hapon. O sa mga banggin, family. Darasan ko na sa listening board. And then, kay DJ Aya, kay Engineer Jang, kay Kaya Tartisa, salamat, sir. Ta. Salamat kayo. No? Mm-hmm. Then, nag-minister ko kanina, God. Mm-hmm. Yeah. Kay DJ B, sa tanahan kinatibukan ko siya, sa Radio Kaibigan, darasan ko na sa inyong kanan, province, Bukid nun. Bye-bye, God bless us all. O balik sa studio.
1: Alright! Ako naman gala si Kuya John, alakad sa Marilapitan, San Fernando, Bukidnon. At sa itong last nga tawag, gato matubag, mga palangga, ha? Once again, last sa itong color nga matubag ni DJ, karong tech na tungod kay, naghan pa kaayo tayo ang basahunon ng mga tambag sa text message o sa itong Facebook Live. At usaning tagagpagtagaragoman comments, no? Anantaling comments ibabaw. From Maris, matod pa niya, muna yung ginaingon ko pa nga the past was happy, but it hurts to look back because you are no longer part of my present. Tama, Gyon. Magkaingon ta nga, malipayon man, Gyon. Diba kung buto huna-hunaon, malipayon nga ang lami pamalandungon o lami huna-hunaon ang mga kaagi sa kagahapon nga. Healthy pagkain niyo nga panag-ubanduhan, malipayon pa mo, ugmahan pa sa usag-usa. Pero sakit po doon ahunaon nga katong tanan, tama na lang yun po sa mga memories, mga kaigan. Tungod kay ang tao, wala naman diha. Diba? Dili na parte sa imong karuan, parte na sa imong kagahapon. Okay, muna na naman good. Mati laing mahimo kundi let past be past, mga kaigan. Mag-focus sa present o sa atong future. Kalisod kay magduelta sa itong kagahapon, no? Sa itong past, mga kaigan. Kay maglisod kitag move on, anak. Nakahook ta o kanang nakahook or nakatali ta sa itong mga kagahapon. So, we have to let go of it o mag-focus sa present o sa atong future pohon-pohon. Salamat na may habang ganin mo rihag. Mapag nga mamari, sulatan bus demandes sa kalyata na naghad sa mga Old Kibangay, Lentapan, Bukidnon. Hello, Marie. So, may hapang ganin mo di, ha? And from Sir Martin Lakinon. Ay, na lang dyan mga babae. Grabe naman, Zari. Diliputanan, oy. Kapapitaon. Apod ba yung mga lalaki nga mga ganang badlungon kay, ha? Pero ganun na timing lang yun nga. Ganang ang nagbinuang silang relationship isang babae, di ba? Ang babae mo ay ng two-time. Pinagsabay silang dalawa na walang kaalam-alam si Sir Sender. Ano ba yung mga babae nga maayo po kayo matagong sekreto, no? Kaila liman ka, ana. 10 years silang in a relationship, mga gala. Natago gid na sa babae, ha? Iyahang hidden nga relationship sa iyang katrabaho. Iambo na lang, Sender, nga makakita kag babae nga bahalag kwartahan basta gwapa. Uy, kaya hi, bye. Bahalag kwartahan basta gwapa. Uram sa nagnakadaog og luto, ano? Saon man ang kwartahan og gwapa, uy, kung dili tarong, no? Dapat ka ng magana nga mga butang, ang physical appearance, ang iyang mga butang na sa iyaha, secondary na lang na, or ka ng bonus na lang na. Aha. Ang atong priority good nga pangitaon sa sagataw, mga gala, ha? Iyahag yung nasusunod siyang kasing-kasing. Huwag ang iyang relasyon sa Ginoo mo, ganyan pinaka-importante, mga gala. Advice that is coming from Amaris, sulatan Bustamante sa Bilyata. Madid pa niya, hi, Sander! Usahay, makaingon ta, nganong diha pamangko sa imo, sa imong sobra nagmahal. Kung sa imo raman po dae ko, sobrang masakitan, di ba? But sa realidad sa gugma, dili tanan kalipay ang atong matagamtaman. Kaya usahay, naay ka, kalakit nga kapakyasan. Tungod usahay, dili kaniya kaya panindigan. But dapat dili pong kamahayan ang gugma, sabot na kung tinuod jud kang higugma. Tama gyud, no? Actually, well, dili man ikawala ni Sir Sender, no? Kawalan man sa babae. Kay si Sir Sender, higugma man nga tinud-anay. Kaya mag-ihatag iyahang pinaka-pure, pinaka-genuine niya klase sa pagigugma sa babae. So, dili na nimo kawalan, Sir Sender. No? Walay angay pagmahayan. Diba, at least you did your best, di ba? At least, nagmahal ka lang ng totoo. Bahala na to siyag. Wala ni na-appreciate ang imuhan. Wala nakita imong value as a person. Og sakto po ning ingon ni Mama Riz nga ingon ani magiging realidad sa gugmang may gala. Dili man sa tanang panahon happy-happy lang. Dili sa tanang panahon malipayon. Dili sa tanang panahon kilig-kilig lang no. Ang realidad gid sa gugmang may gala samar gud nas kinabuhi. Apoy mga paghilakusahan, ay mga kasakit, ay mga panag-away. Og ingon ana na gid na part na gid na sa paghigugma mga gala. Ingon nga kung kusulod ka ng gugma-gugma, dapat andam po ka nga masakitan. Dugang pa ni Mama Riz, mga gale, matod pa niya, no? Pero Sander, dapat kabalo ka mag-manage sa imuhang gugma. Bilini imuhang kagalingon para kung panahon sa imong kapakyasan, magkabaro gihapong gabi san wala na samo. O ginaingon na ako ganina mga gala. Kaya dapat binlan ginato gugma atong kagalingon. Dili na ito ihatag 100%, 101%, 150% sa dito nga tao. We'll never know, di ba? Wa mong nagkabalo sa dagan sa panahon. Wa nagkabalo kung maunagid ba na ang imong makauban hangtod sa hangtod. Lumalabay lang ba ang tao sa imong kinabuhi? Una nga, sama sa giingon ni Mama Riz, dapat magbiling tagugma para sa itong kaganingon. Sa panahon nga maabot ang mga pagsulay sa itong kinabuhi, at least napay gugma nga nabilin nga makapabarug sa atua, di ba? Bisan pag wala na siya sa imong kinabuhi. Pero Sander, daghan pag babaeng imong pwede makita nga mahimo nimong makarelasyon. Pero once nga makirelasyon ka, dapat na sure na nimo nga naka-move on na ka sa ibang past. Mo gid pud ni. Move on gid una, ayha mag-entertain or ayha magmangitag bag-o na pud nga karelasyon mga gala. Dapat i-allow sa nimo imong kagalingon nga mag-heal, di ba? I-allow sa nimo kagalingon nga mag-move on. Kaya move on, pag-move on mga gala, dili man na instant lang. Pag tulog nimo, pag mata nimo naka-move on na dahil ka, hindi po yan ganyan. Taas nga proseso. It is a process mga galang pag-move on. Munang i-allow imong kagalingon nga maka-move on sa Sir Sander. Aha ka. Makikila-ila na po og mga posibleng mga tawang pwede ni po di mo makarelasyon. Pero mas nindot ko itong iampo ginimos Ginoo. Ngayon, ginimos sa Ginoo ay babae nga para sa imong kinabuhi. Ano for sure nga sa tamang panahon, ihatag mag-ibig na ni Lord sa imuhan. Para sa iyo talaga yan.

Okay, dapat yung mga comments ibaba. Itang po ha. Tama ba dito nakagbasa ihang advice? Dapat isurni mo na ka-move on na ka sa imong past o para mahimo kang magmalipayan sa imong present sender from Ate Maris. Wow naman. Salamat po. Very nice. Nindot kay nga tamba coming from our Suki nga tigpaminaw at ang guwapag smiling nga kaigan. Taragad sa my old kibangay lindapan wikin on may habang kinimuri at mamaris. So, salamat sa imong pagpaminaw. Kauman sa imong mga minahal sa kinabuhi di hangasan. Ang pinaka-the best ako ang maingon ni Sender before ka mo add to sa another relationship. Una sa Jod imong relationship kay God. Kay only Jesus can fill the emptiness in your heart. Amen! Wala gina, kita mo yung tao, no? Murag, siitag pangita o gugma dari sa kalibutan. Nang dili taga katagbaw kay tinuod magud nga gugma mga higala makita ra gid nato sa Ginoo ra man gyud no mini pinag reality mga higala pinag fact diha bisan unsa pa nimong gugma nga makita res kalibutan dili gid ka matagbaw kaya ang katagbawan sa Ginoo ra magud imo makita kay matud pa ni Sir Martin. Only Jesus can fill the emptiness in your heart. Salamat kaayo, Sir Martin Lakinon. Sunod kayo lang mga advice. Dato yung advice today from Sir Martin once again. Matod ba ni Hello Sender? Yes, in many ways, makaingon yun tanga. Life is really unfair. A good people can suffer and sometimes people who do wrong seems having a perfect life. But remember, there is God who is just and fair. Sometimes circumstances don't match what people deserve, but there's also hope in In Psalms 145 verse 17, the Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. And in Revelation 21 verse 4, matud pa niya, he will wipe every tear from his eyes. So if you're asking why life is so unfair right now, remember, you don't have to understand everything. Trust God. Wow. Pagpunta na kasi imong gawilingon karon nga nung ingon ani man. Ano mo rag unfair man ka ang kakitabo sa kuha, no? Mato pa ni Sir Martin dere, no? Right now, you don't have to understand everything. You just have to trust God. And bring everything unto Him. Have faith in Him. Because sometimes trusting Him is not saying not saying everything is okay, but it's saying, I don't understand this, but I still trust God. Wow! Sino yung mga tambag, mga gala? Glory to God. Sino yung mga kinabuhi, ha? Salamat po, Sir Martin Lakino. Mga butang, mga panghitabo sa nang kinabuhi ka dili nato masabta, no? Hindi mo ito makasabot sa pagkakaroon. Pero alam, ginahanglan na gidbuhaton, anak, may gala. Musalig lang gita. Na inindot nga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Maraming maraming salamat po. Alagawang kagwapan ni Ma'am Lady Diana. Ay, salamat. Glory to God. May hangin ganimurihan. Sir Cyrus Moreno Mendoza na nanonood po sa atin through Facebook Live. Maraming mga kuwan rin mga comments from Angelica Alisuso Kuno. Glaras na lang to all my friends sa ilang BFF. Kay kapoy nag-type. Especially sa imo BFF, ang ping sa imong pag-uli-un niya. Nag-ulan-ulan na rin ang side BFF. Naminaw minimo. Dari sa Purok Noibi, Togaya, Valencia City. Thank you, DJ, sa pagbasa. Bapang DJ. Ay, salamat po. Oga, maayag habang maayag pagmina po sa inyong lahat dyan. Nanagad sa may Purok Noibi, Togaya, Valencia City, Bukidnon, BFF. At kumain, mga Angelica Alisuso, kunog ni Hagawan sa iyang tibuok ka pamilya. Sabi po kayo mga tambag na wala nabasa. Kadali lang ha. Uy, bali sa atong telepono may galagay na ay mga text message nga nagabasahan. Si DJ.
Alright, from 960. Hi, Idol Design. Yeah. I miss you from Kuya Fudzibar. May habang kanimo diha. Gamaayang pabamino once again at Kuya Fudzibar na dagkad sa may poblasyon imasug ong Bukidnon. And from 267. Hi, Ate Diana. Magpapaon air lang ko sa akong number. Lalaki lang. Kanang buutan. Maon di akong number, DJ. 0964-7296-267. Once again, 0964-729-6267. Si Mayan ni DJ. May habang kanimo di mamayan. Maayong pagpaminaw kanimo di ha. Salamat po.

615, Madrid, Manila, letting go is always the hardest. Moving forward, you and I were meant to be with hope. Again, letting go is always the hardest. Moving forward, naanana sa imuha, maong tabangi imong gagalingon, kay ikaw mismo magdesisyon nga mag-move on na ka. Ikaw lang makasulbad, ana, Sender Mereni, sa kabadyangan. Habang kini mo di ma-marry sa may kabadyangan, madod ba niyo, letting go is always the hardest. Moving forward, naana na sa imuha, Sir Sender, madod ba niyo. And from 447, ingana na gina DJ ang kinabuhi. Na ay mga tao nga mabiya na to, pero naapoy yung mga tao nga muabot yung mas maayo pa kaysa sa nibiya. O nang sadig lang DJ, ampo sa Ginoo. Nindot po ding encouragement mga gali, no? Kaya ay nihawa, mo nang sanig lang taga, na ay mas better nga gi-prepare ang Ginoo nga para sa imuha. Narito sa ubos mga gali, no? Karon dako kabalik og dambag, ah, man ay kagikan doon. Magdaog-daog magandawag dang. Kaya po nalang kiniwi niya Sir Blas and Judy or Sir Blas Arbalarote. Managad sa may Pagarian City or the Little Hongkong of the South, Pagarian City. Salamat Sir Blas. At rin ba sa kanyang advice mga gali, no? Advice coming from Sir Bless and Judy. Marud Bania, sometimes we think moving on is about. Wait lang kay gasa. Scroll down agad tuang ko an monitor. Dito sa cellphone magbasa ha. Kadali lang po. Marud Bania, sir. Oy, sobrang haba. Marud Bania, sir. Bless. Sometimes we think moving on is about distractions like new hobbies, new places, and new people. You did that all, like ML, sleepless nights, hiking, meeting new people, and even dating again. But the truth is, you didn't just lose Cherry. You lost 10 years of plans, promises, and a version of yourself nga nagtuo. Kamu nagyud hangtod sa katapusan. Tama gyud pud mga gana. Masabtan dagid nato no. Mo nang anong galisod jug move on. Kay isulod sa napulo ka tuig nila panag-uban. Daghan na kaayg mga plano nga ilang nabuo mga kaigay. Kung hindi lang da si Cherry ang nawala sa iya ha, apil na ang ilang mga plano, mga pangandoy nilang duha. Kung nawala po ang iya hang ka o iyang version sa iyang self nga nagtuo, nga sila nagyudhang tun sa hangtuan. So laliman po gana, sakit po ba yan na, di ba?

0: 98.5.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

because God was with you while you were broken, and He never left you. You don't know what tomorrow holds, but today, choose to trust God. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag naghatag sa inyong mga advice para kang sender karong hapon sa mga nagtawag, nagtext, nagcomment through Facebook Live, daghan kaayong salamat po sa inyong tanan. Huwag maanabot po hon mga igan, magpapagyapag kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sana lamang sa akin at abukang pwersa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-ingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Manghapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: May good news!
3: Hello, oy, unsa koy good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Atong ipon kay ngamulmo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulmo atong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit sunok-sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: sa Bukidnon, mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: At agalantayis, Igana Roselena.
4: Pastor, kanang, sinidyo ko pa minan, pinagpalang musika, kadagadlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gijimak.
3: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
4: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prob na ako nga maayog yun ang gijimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
3: Ay,
4: gainom
3: may.
4: Gainom ko kada buntag.
3: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
4: Makatabang din ang bijimak, Pastor.
3: Okay.
5: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
6: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
7: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
8: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga

0: SRK Radio Kaibigan.
1: So naayo tong tudlo nga nasamad.
2: Naadlo na, siya pastor dahil hamok siya na inanudlo human ang panhamok may mamalito pa ng mizima.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
2: Sa isa kamot.
1: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
2: Oh, one kada kuan ako. Dato pa yung mga di kuan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuan. Tamad man ang panuan siya ng laiza sakit nga diabetic.
1: Oo.
2: Nagkukuloy. Ikaw na tagtagan sa dito wasal. Grabe nila na bumutang utambay. Amang gabon wala daw. Lago pa pala ito Vegemax. Nalalipay pasto dyan kay namalita sila kay agila kuno obo wala ikaw makatabang na sa imbisi makatabang na imbisi magsi pastor dan gay inilinga na ni grabe ako kada adlaw gusto ko na mati kada kadlawon amore tabang na sa aho sakit tampan sa ako mga bata ang ako alam ko tuo gusto ko sa ako kay kaganoon man kunin yung mga hambo gusto ko mga hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsisimba ko. Tulik ko pastor dan pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay nai, salamat kay gayo.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakto kayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag sakit pa jud kayo ako tuhod kagirayong ma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko kong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop.
8: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, oy.
12: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Yes, Igan.
16: Multisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang kasama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botila,
1: oh.
16: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
16: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita, tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
16: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
9: Mga on na ta.
17: Uy, kalami sa sinabaw.
18: Naabay kinilaw.
19: Ilabas ang bida sa lamisa.
20: Fuego blend jelly paste.
18: Kalami ane.
20: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
19: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Paliog pa ila o gatagasa.
6: Nanay Bakudyo from Taguluan.
5: Ah, yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Diyos.
6: Magkuan to, magtestimony ko bayon sa BGMAX, Pastor.
5: Ah, sige, padayon, Nay, padayon.
6: Oh, ako si Lalay Bakudyo, taga Taguluan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa BGMAX nga nagpositibo ako sa COVID.
5: Oy, okay.
6: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gid ko symptomatic ako.
5: Oo.
6: Nalampasan ako nga wala ko'y gibati, as in sip-on, ubo, wala. Napasalamat, gagkukuan, BGMAX, Pastor.
5: Okay. So okay ka na karon ay?
6: Pastor?
5: Oh, so okay ka na karon?
6: Oo, okay ko, pero lanaw lang yapong ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
5: Okay. So...
6: Na-continuous lang yapong ko inong BGMAX, pero at least sa akong pag-COVID, nasaksipol na ako ang 14 days na wala ko'y gibati.
5: So asa ka at itong i-quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka ito, or na-arkasin
6: mo? Wala, nara ko sa balay. Wala ko dalhan. Nara ko sa balay.
5: Okay. So, karon, okay ka na karon.
6: Gawas. Okay na ko, okay. Pero dalaw lang yapong ko hospital kaya magpakuan ko kanang bayan sa akong kidney na sa akong atimanon.
5: Ah, sige, Nay. Padayon inom sa atong BGMAX kaya ako po nagkatabang para sa...
6: Oh, continuous ko ba yes. Inom sa BGMAX.
5: Okay. Sige, salamat, Nay. Salamat.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: Wala gi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5%

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang sa mayong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor sa mad akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, apalig pala ila, and then Tagasa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, ang testimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo igan.
1: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Bichimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maili kayo siya makai. Dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang tiya. Makaili na pulchag tarong. Tapos, magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Bichimak, akong gipalit na kanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang dito sa Ginoo o makatayo sa balatian.
2: Sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
2: Haplas po kag-aroma na eh.
4: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
4: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo na nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
2: Oo.
4: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
4: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo, Naya.
4: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat, Iwi.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
9: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Teresa taga Colombia, Group 3, Valencia City, 73.
2: Gagamit ka
1: ng Vegemax? Gagamit ko.
2: Hindi ka na.
1: Sa ora nagkagamit ko, ulihan mo ako, nagpalit ako ng kumputro.
2: Sa higibati ko
1: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na, kung sa kapuyon ko, ulihan man.
2: Mayingon din mo sa
1: Vegemax. Salamat kay sa kuan kaming Vegemax nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit mo aning Vegemax kay makaayo din sa atong sakit. Makatabang din pag-ayo sa ato.
3: Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
3: Naa pa di ay na.
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing. Naa sabtay signages.
4: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naa sabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Numero 1 sa balita.
8: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
7: Numero 1 sa serbisyo publiko.
9: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
7: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Ug kalingawan sa Bukidnon.
11: Radio Kaibigan.

0: Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: 88.5 Radio Kaibigan Valencia City.
1: Claro pa karon.
0: Ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorana South Cotabato.
1: Ang imong kata.
0: Ay gabi usab diha sa Radio Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental sa tanan mga naka hook up karon sa ilang tagsa-tag sa car radio sets.
1: Murag adlaw.
0: Ayong gabi kaninyong tanan og happy Monday.
1: Bisag gabi na sa kas.
0: Yan o sabang inyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Sa kagabiyon.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan.
1: Tingog.
0: Ato ang pastor ng bayan, atong CEO, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr.
1: Insa.
0: Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong.
1: Kaumahan.
0: Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute.
1: Makapahuway o kapoy.
0: Station Technical Staff
1: Huna-huna.
0: Sir Juswa Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician Sir June.

464 ka barangay, Bain, Tikalungso, Dugduha, ka siyudad nga Gilangkuban, ng probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay, din sa siyudad sa Valencia. Sa kagahapon! Mayong gabi, kaninyong tanan, sa atong mga kaigsuunan na nakaantabay sa programa ni DJ Aya karong gabi una. Mayong gabi, diha kang Mayor Ami Galario. Ingon man diha kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Ang spokesperson, Sir Jose Jun Galario. Mayong gabi, sa Korpo sa Kapulisan, sa atong DILG, sa Bureau of Fire Protection, sa tibok malawigan sa Bukidnon, sa kalain-laing ahensya,

Radyo, kaibigan, Surala South Cotabato. May gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo sa iyong tibuok pamilya. Ayong gabi usap diha sa Lantapan, ingan man diha sa Balila. Usap diha sa Tiburiao, Quezon, Bukidnon. Kung diin asa nagagikan ang ato ang sulat tampo karong gabi una. Wala man to natiwas ato ang Friday. Itong ibalik pagbasa.

0: gala.
1: Balik tayo sa Tampag Panaguban, dali lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ngayon man dyan sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Ngayon man sa mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Ayaw ka magkalimot nga kini nga programa, ipaluyuhan sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Her Viva Coffee Blend, Poigo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, o gingon man ang Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer. Mayang gabi di akang Sir June Bulunos.
0: Murag adlaw, bisag gabi na.
1: Ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diya sa lungsod sa Kalilangan, diya sa Madayag Store, ingon man diya sa Butika Kalilang, diya sa lungsod sa Pangantukan, diya sa Easy Cure Pharmacy, o ingon man diya sa 90.7 Yellow Line FM, diya sa Bago Building Second Floor Maharlika Village. Taalang ninyo si Raff Raff diha.
0: Tingog nga haya.
1: Sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab ang ato mga produkto diha sa Basco's Pharmacy, USAVE Pharmacy, Niete Store diha sa Kalubihon, Mila Kalsada Sari Sari Store sa Imbayaw, o diha sa Kang Iga, Narcisa, Lausa, diha usab sa Imbayaw. Lungsod sa Kadingila, diha Kang Pastura, Alice Ariban, o diha Kang Igan, Idna Jimenez.
0: Makapahuway o kapot.
1: Diha usab sa Kibawi, mapalit ang atong mga produkto diha sa 96.5 Big Light FM. Pangita alamang si Tagiyag Tagdumala, si Pastor Eli Tinaco. Na diha ang ato ang VG Max Plus

James Gulayan and Fruit Store diya sa East Kibawi. Ang Pastor Eder Oliveros Osap diya sa PCFC. Sa lungsod sa Marama diha sa Navarro Dry Goods Store. Ug usab diha sa Kaibigan Center Soul number 18 sa Agro Commercial Complex sa Perimeter Building. Sa Raka North Cotabato mapalit usab diha sa Family Med Pharmacy. Ug diha sa Amay Manibila sa Aya Pharmacy diha kang Igan Noel Baldonasa.

0: Sa lungsod sa Kadingilan, mapalit usab diha sa atong kaibigan center. Purok 5 diha sa may public market duol sa food court. Mag-usab diha sa Cypress Hardware, Nuera Essential Store, MGN Pharmacy, G8 Pharmacy. Mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Garoma Plus Herbal Oil.
1: Sa kabukiran.
0: Diha sa Wao, diha sa East

kaandaman niya ito ang VG Max Plus Herbal Capsule Osaka FDA registered sa Pilipinas. Isip Herbal Supplement. Sabay! Lang kay binipisyo ang VG Max sa ito ang lawas mga igan. Usa kini ka makasuporta sa kinatibuk ang nutrisyon. Usa ka plant-based vitamins and minerals. Makatapang punan ang kakulangon sa gulay sa atong lawas. Rich in antioxidants para sa overall health og vitality. Kanunay nagibalik-balik ni DJ Aya no, ang mga binipisyo sa VG Max sa atong lawas. Maayo usab kini sa atong immune system. Ang mga VG og herbal blends kasagara na ay vitamin C, 1, D3, zinc o guban pang makatabang pangpalig-on sa resistensya. Pag-usab sa atong energy og metabolism. Tungod kay ang V vitamins og plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kita ang mga testimonies sa atong mga kaibigan, sa atong mga kaigsuunan nga katong mga nagkasulay na paggamit ni ining VG Max Plus Herbal Capsule nga matod nila mas nabati nila ang energy human sila nakainom ni ini. Og usab maayo sa atong digestive health. Ano man DJ Aya, tungod kay naay fiber og nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpapalit.

sa mga dili ganahan o gulay. Ito mga dili ganahan mo ka o gulay. Nakatong presko nga gulay. Labi na katong lutoon, no? Dirita sa powder. Himo ni siyang powder, gipigaan. Gipiga ni siya, gihimong liquid. Ang tanan nga 25 ka ingredients. I-combine ni sila tanan, prutas o gulay, gihimong kapsula. Ang original ni ini, liquid ang sulod ha, mga igan. Sulod sa kapsula, liquid. Mora siya og fish oil. Dalira ni lunukon. Sabi na katong mga dili, ganahan o gulay. Mona kini ang alternatibo nga gihimo para kaninyo. Maayo sab kini nga bitbiton lang kung magbiyahe, mag-travel. Dili na kinahanglan nga bitbiton pa to ni mong mga 25 ka prutas o gulay. So kini siya mas convenient para sa ato ang tanan. Kinahanglan kayo kanang food supplement ato ang lawas. Atong hinumduman nga kini siya. Tungod sa daghan kayo mga testimonya na ayo sila tungod ni ining himo na lang tambal. Actually wala man gyoy naka dili siya kanang ningon nga na approve siya sa therapeutic claim. Tambal siya o pwedeng ipanambal, pero tungod kay powerful kayo ang iyahang mga ingredients. Imagina guna 25 ka ingredients, prutas o gulay. Kada usa na nila, daghan kayog benepisyo o maayo kayo ang epekto sa atong lawas. How much more kaha nga kanang 25 gi-combine na tanan. So nahimo gyud siyang powerful kaayo nga pang panangga sa mga balatian sa atong lawas. So, hinahinay ka itong matanggal ka itong mga aduna na yung mga balatian. Kung mo inom ka ni ining VG Max Plus Herbal Capsule, hinay-hinay ka ito siyang mawagtang tungod kay dili niya makaya ang ka-powerful sa epekto ni ini sa atuang lawas. Pero bisan pa man anang tanan, ilabi na ka itong naanay mga maintenance, no? Ato sa mga buntis o nagpadede, kinahanglan po mo bago mo take ani, magkinahanglan mo magpa-check up sa doktor. Lastly, mag-amping sa peke. Maong palit lang yun mo sa pharmacy o sa legit distributor. Mao ka na ang radyo kaibigan. Naalamang diha sa Kaibigan Center.

Itong mga produkto, ganausab diha ang Aroma Plus Herbal Oil na maayo usab sa mga panuhot, sa mga itong ipamaulan. O dili lang panuhot, itong ipamaulan, tambal usab siya sa mga katul-katul o allergies sa itong lawas. Ingon man sa mga samad o katong accidentally nga nasamad ta, pwede kaayon imong itambal ang Aroma Plus Herbal Oil. Usaba na, usab diha ang Herbiba Coffee Blend. Gato mga tagas og sugar, tagas og BP. Ayan o, pag inuman itong mga kape nga makapalpe, magkuhan ang inyong heart.

binaniining VG Max Plus Herbal Capsule. Atong pamati, no? Kanang hayahay, gaan ang atong pamati. Ika nga, feel better, live healthier naturally. Support your daily wellness with plant-based supplement. FDA approved. Wala siyang iyon nga, tuklasin ang lakas ng kalikasan gamit ang VG Max Plus Herbal Capsule. Palakasin ang inyong kalusugan at yakapin ang mas malusog na pamumuhay gamit ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, o ang Herbiba Coffee Blend. So, buka ka na itong mga produkto na dili lang basta ninyong ibaliwala tungod kay maayo, 100% maayo ang epekto para sa atuang lawas. Sigabi na katong adunay mga gipangbati na. So, kinahanglan gyud nato ampingan ang atuang lawas

0: burn out yang sa ibang mga lugar karon, no?
1: DJ Yaya.
0: Musta man ang ato mga listeners diha sa lungsod sa Pangantukan? Maayang gabi diha kang Marites Augie sa Hilan Makite, kang Bridget

0: Bilis family, Bracoso family, condolence. Ikan sa Radyo Kaibigan 98.5 Valencia.
1: DJ Aya among higala.
0: Magayang gabi din sa mga Perotti family. Hello diha kang Iba Perotti. Ingon man diha kang EP Perotti. Sa inyong tanan diha. Hello sab diha kang Ariel Sobrado. Ang ato ang suki sa Herbie Ba Coffee Blend. Labi na diha sa iyang lovely wife nga si Nanette Robles Sobrado sa iyang tibok pamilya. Hello diha kang Marilyn Villasorta, kang Virgil Estrado, kang Bibi Talan. Og ingon man diha kang Inday. Hello kang Ate Gina Parado. Musta mong tanan diha? Maayong

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ka sudan.
2: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
1: Isa rin nga kalamuntay, taga kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
2: Ah, sige, igan. Patayon, igan ha. Patayon.
1: Nagpasalamat ko sa Ginoong na ubi anak ng anak na nalita na ko sa Duhal ang kabigimak. Sa isa na kasimana yung hilanat. Then, magbalik-balik rin niya. Huwag ikaayuhan. O, ato nila akong sa pinter. Ipauli ni kay ako ni doktor. Nahantig pag-abot na mabigit sa balay na mo. Nag-agas niya ang libit. Ito, tungkol siya ang kainit ba? Nagbalik ko ba ka mo si Jumak kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati pa siya mga isa ka oras. Nawala na iyang kainit siya ang lawas. Salamat ko si Jumak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Jumak.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Isip po sa ka-teenager for the go na bakas sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya o dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Akoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
2: Oh, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ko. Discarting bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

Balik tayo sa topic po ng Uban. Gali lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City with your DJ Aya. Kasing. Ayaw ka mong kalimot na kini nga programa gipaluyuhan sa VG Max Plus Herbal Capsule o Garoma Plus Herbal Oil. Tingog nga haya. Sa ato mga kaigsunan nga gustong mag-dealer, pwede ka mong mo-bisita o mudol diha sa Kaibigan Center nga dool sa inyong lugar. Pwede usab ka mo anhi sa ato ang sibyahanan sa radyo.

Kita ninyo dihano dako kayong kaibigan center. O diausab sa maramat sa perimeter building. Sa stall number 18, makita ninyo diha dako kayong kaibigan center. Usab diha sa lungsod sa Kadingilan. Sa mga gustong mag-dealer, ayaw ka mo o visitate nga. Pagbisita, bisita ka mo sa atong mga

0: October man, September.
1: Wapa una una, limpyo ang kasing kasing.
0: In fairness, no mga igan, guwapo gyud kaayo sa tong lawas DG Max Plus Herbal Capsule. Kani nakaabot na kini sa ubang nasud. Tungod diri nila ipalit. Ipadala dito sa ilang mga

ang VG Max o ang radio kaibigan na kambahin alang sa ilang kaayuhan. Dugahan king salamat of course ato ang pastor ang buutan kaayo Pastor Dan. Ato ang CEO atong pastor ng bayan Pastor Dan Dangalyo. Tungod kay kana nga mga produkto iya kanang giampuan. Labi na ang VG Max Plus Herbal Capsule at itong Aroma Plus Herbal Oil. Abi ninyo mga igat, before punta mo inom sa mga tambal, ato maghihapon ng ampuan, mag-pray kita nga kana nga tambal mo'y himong instrumento para mamaayo ang ato ang gibati. Dili lang po nga basta-basta ta mo inom. Ingon na yung wala man to epekto. Dili man to makaayo. Ang pagtuubaya ni mo'y makaayo. Diba mga igan? Mga kaigsuunan? Kung sa panyong gihulat? Pag-maintain na mo sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa di palayog.
2: Igan best paler ni Paso.
1: Igan beta paler. Yes, unsa ato Igan?
2: Kalang magtestimony lang ko sa Bitimak Bita Basol kay si Igan apindat nga taga kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og tiyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og Bitimak sa kabuo ka ilum ko nag Bitimak ang iyang apo kay petis kita ulos tiyan gusto limag-limag sa kasakit sa tiyan pagka man ato gidala na nila hospital si doktor ni iyong kunong doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa tiyan kay ang kaya hindi nga doktor pastor ang kuan ko nun
1: appendicitis ni buto yes
2: appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nga nung wala ko nung maka madaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis hindi na niya nga simak nga kung ipa inom siya nga yung kunong doktor nga ay tipaminawan di ay mo sa anang radio dahil siya nga tipaminawan may kanimbro mami sa kaibigan mo utong doktor may gani kaya painom ninyo bijimak kaya kung wala pa delikado kayo ni imong apo na matay na unta ni utong ito niyang paslamat pastor bonay yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga doon ay bijimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag o kayo kaya kung wala pang bijimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
1: Okay, salamat kay Iga na salamat Iga na bid.
0: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19 Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta kay gikan ni ini ikaw gikuha kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, granny, oy. Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasap tay document printing.
4: printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Numero 1 sa balita.
18: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
17: Numero 1 sa serbisyo publiko.
19: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
17: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
20: Ang kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
17: Nadi 8.

DJ Aya. Una sa tanan, mayang gabi ka ni mo, DJ. Ngayon man sa tibuok kawani ng Sibuyahan ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Mayang gabi usab sa mga sukintig paminawa ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon.

Nakadesisyon ako, DJ Aya. Muhawa sa akong gitrabahoan, tungod kay miabot ang akong igagaw nga gikan sa Manila. Iya akong giagni. Sa iyang pagbalik, iya akong kuyugon, DJ Aya. Gusto ko usab nga manarbaho ang langyaw DJ sa Pamasin. Swerte ho na ko ni atong Dapita. Nanangid ako sa kong amo. Misugot usab sila DJ Aya. Tungod kay dagko naman usab ang ilang mga anak. Sa pagkasayod sa iyang kamagulang ang anak. Grabe kining dangoy-ngoy og hilak DJ. Ugat kaayo nga akong kasing-kasing natong tungura. Sa pagbiya ko ngadto kanila. Sakit usab para kanako. Apan ako usab nga ginahuna. Mao na kini ang chance akong nakita. Para mo lambo usab gamay ang akong kaugalingon. Dili lang kutob dinhi ang akong mga pangandoy. Sa lakto DJ Aya, talarga gayod ako kauban ang akong igagaw. Apan sa akong paglarga DJ, wa ko mahimutan. Dili mawala sa akong nahuna. Ang naong sa anak sa akong amo na diyang mihilak. Sa pagkasayod, upahawa na ako, DJ Aya.

Nagtrabaho ako DJ. Isip usaka driver sa usaka kumpanya sa Manila. Tag Domingo lamang ang akong day off. Puro trabaho ako DJ Aya. Gani sa matag day off. Igo lamang ako sa pagsimba dayon pa uli sa akong quarter. Ambot ba? Sa kanunay ang akong unahuna. Anaaragayod sa Bukidnon. Dako-dako na sa mga akong natigom DJ Aya. Pwede nang ikasugod og negosyo. Tuig 1997. Ipauli ako sa Bukidnon. Diretso sa akong pagpauli, DJ. Bisita ako sa panimalay sa kanikong amo. Nalipay kayo sila sa akong presensya. Gikumusta? Unsa nay nahitabo ug dagan sa akong kinabuhi? Usab. Kumusta ko ang ilang mga anak? Matod pa na ana sa kolehiyo. Nadagko na og dalaga. Pan matod pa. Sukad sa akong paglakaw DJ. Dili na nila halos makaistorya ang ilang kamagulangang anak. Kanunay lang anaa sa kwarta matod sa iyang inahan. Okay naman kuno ang iyang mga grado. Maayo man ang performance sa iyang eskwelahan. Mo lagi. Istorya lang kini ug adunay mga kinahanglanon kalabot sa iyang pag-eskwela. Hangto DJ Aya. Bisita ko pagbalik adlong Sabado. Tungod kay matod sa akong mga amo. Uli ang duha niya ka mga anak.

May balik ako, DJ Aya. Wa ko mapakyas, DJ. Nakita ko kanhi kong mga alaga na dagko ng mga babae. Apan, wa na ako makaila kanila. Kinsa ang magulang o kinsa ang manghot. Tungod kay halos pariho lang sila dagko. Ang postura, ingon man, ang panagway. Hangtod sila usap, wala makaira, ngayon ka na ako. Tungod kay niyad mga tungura. Medyo midako ako. Ipaila-ila ko sa ilang mama. Ingon man, kung kinsa kanila ang magulang o ang mangho, DJ. Apan, DJ Aya. Samtang nag-istorya pa ang ilang inahan. Mikalit sa pagsulot sa kwarto ang usa niya kaanak. Kadi ay maokad to ang kamagwangan niyang anak, DJ Aya.

batang mihila kaniadto sa akong paglakaw. Wa ko kasabot sa akong gibati, DJ. Pagkagwapa na niya. Hangtod gitawag ako sa iyang mama. Ako no, istoryahon ko siya. Kami lang dito sa iyang kwarto. Abli ang pultahan, DJ Aya. Ug dito ako siyang gisulod ug istorya. Sa pipila ka mga tuig na nalabay. Dako na kaayo ang kausaban. Sa akong pagsulod, DJ, nagdangoy-ngoy siya og hila. Umiduol siyang rekanako. Bigakos og hugot kaayo. Ora siyag batang gamay. Nanumbalik ang tanan kanako sa kaniadto nga mga bata pa sila, DJ Aya. Nagkaistorya kami. Iyang gisaysay kanako ang tanan. Ang rason nganong naingon siya ni Adto. Matud niya. Nakurat siya. Naanad siya nga ako ang nagatiman kanila. Naanad siya nga naa ako kanunay sa ilang kiliran. Labi mo, DJ. Ang pinaka nakurat ako sa iyang ipamulong. Matod niya. Nga dili og dili na kuno siya musugot nga mawala pa ako sa iyang pananaw. Isakitan ka ay ko sa akong nadungog, DJ Aya. Sa pila ka tuig nga naghulat siya sa akong pagbalik. Tungod kay matod niya ang iyang gipanaad sa iyang kaugalingon na after siya mo graduate og college, gusto siya nga magminyo ug ako ang iyang gusto nga mabana, DJ Aya.

sa akong mga nanungog, DJ. Nakurat ako. Sabay iyang gawira ng akong mga kamot. Kung ako usap niya itong mga tungura, wala na makapugong sa akong gibati. Yakus ko siya, DJ Ayo. Wala na mo na malayan ang iyang mga ginikanan nung ang iyang igsuon. Anaadi ay gawa sa kwarto. Siguro, DJ, sa mga nakadungog dining akong storya sa kinabuhi, makaingon ngayon himo-himo ko lang kining tanan. Apan mo ako kini ang tinuod, DJ Aya. Kasayod ako nga susama ang akong gibati ngadto kaniya. Gani siya ang hinungdan kung ano ni balik ako sa bukid noon. Nadungog kining tanan sa iyang mga ginikanan. Matod nila DJ Aya. Wala sila'y pagsupa. Kung agkay kong kalipay nila nga makita ang ilang anak na mubalik sa normal ang tanan. Tuod man DJ, bisan sa kalayo, sa gintang sa among pangidaron. Dusi ka tuig, DJ Ayang Agwat. Wala kini makapugong. Wala gid ay edad nga makapugong. Gugma gayod ang magsugo, DJ. Samtang naghulat ako sa iyang graduation, nagtukod ako gamay nga negosyo. Hangtod, DJ Ayang. Tuig 2001.

Tuig 2001 naghiusa nga mo mga dalan DJ. Di kasal kami. Ug malipayon ang tanan. Labi na ang iyang mga ginikana. Dati kong amo, DJ Aya. Sa pagkakaroon DJ, aduna na usab kami duha ka mga anak, pareho ng professional. Giligiday na tumatag na ang dagan sa atong pagpanginabuhi din sa kalibutan. Wala tamasayod kinsang giandam sa Ginoo para ka nato. Atong makapariha, DJ Aya. Parihas na ako. Ako pa ang nagbantay kanila, kaniadto sa gagmay pa sila. Kinsay magdahom. O sa kanila, mahimo kong kapikas. O karon party na ako sa ilang pamilya, DJ Aya. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo. Dado sa Kiburiaw, Quezon, Bukidnon.

Balik tayo sa itong pagpanag-uban, dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Kagahapon, klaro pa karo. Ayong gabi, diha kang Igan, G-Lord, Gersalia, Rosalinda. Good evening, DJ Aya. Naminaw ko sa imong programa. Pwede ko request og song, title ka ba? Salamat. Watching from Hinguog City. Ang gabi usap diha kang Daniel Jeff Vera. Hello DJ Aya, mayong gabi po. Pwede po pa shout out po ako o pa shout out usab sa akong kauban diri karon nga si Stephanie Perez o sa friend ni Stephanie Perez nga si Angelica Ali Susukuno. Muragadlaw Susukuno, daghang salamat. Maayong gabi diha kang Leti Lidesma. Maayong gabi DJ Aya, request kong song Sinungaling Mong Puso. Kasing kasing. Maayong gabi usap kang April Giselle Gavales Antonio. Good evening DJ Aya. Pa-shout out po nila Mama Michelle, Papa Jerry, Cassie Alfonso, Altia Gavales Family, Kabornay Family. Mayong gabi usap diha kang Agatha Barbara. Hello DJ Aya, shoutout lang ko ni Kent og special someone sa akong palangga nga bana nga si JC Bacos. Darisma, request kog song Mahal Ka Sa Akin. Murag hangin sa. Yes, kumusta mong tanan diha? Mayong gabi sa atong mga viewers. O sa atong mga texters, atong mga listeners, atong mga avid listeners, maayong gabi ninyong tanan. Makapahuway o kapoy, huna-huna. Okay, ano yan ang requested song ni Igan G. Lord diha sa Hinguog City.

Balik ta sa tapag panaguban. Dili lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kani nga programa hatod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Claro. Ingon man ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Romix Robix Plus Foliar Fertilizer mo kini ang sekreto sa mga mag-uuma para mudaghan ang inyong harvest o ang inyong ani na igan. Tungod kay usa kini siya ka liquid fertilizer.

0: Ayaw ka mong kalimot nga ang Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer, barato ra sa magkantagiya Romix Plus. Magaduray kasing-kasing nga mag-uuman. Mapalit ang Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer sa tanan agri supply sa inyong mga lugar.
1: Tingog nga haya, murag hangin sa...
0: Okay, gamay na lamang yun ang atong oras. Daghan kang salamat sa ato ang letter sender karong gabi una. Ikan kang Dado diha sa Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Once again, may gabi diha kang Dix si Marie Vera. Hello DJ Aya, mayong gabi po. Shout out mo po namin kami diri sa Tibuli, South Cotabato po. Kanunay naminaw sa imo og pa-shout out usab sa akong mama nga si Dolores Vera. Daghang salamat.

0: nga naminaw karon sa imo nga si Marian Perez. Daghang salamat. O aduna tay caller. Gikan kang 174, maayong gabi eh.
1: Hello, maayong gabi eh. Ayabin ko, wala ka.
0: Na ako. Kaso marag, basigban ako dyan sa inyo.
1: Napalong man. Napalong man diri sa muagod ganina.
0: Nara ko diri.
1: Hindi, wala na ko ka. Abot dyan sa sender.
0: Okay.
1: So, niya, ang ato ang isa kadit ha kay kusugay atong signal nga gabi naman manibaya na lang siguro ko ba.
0: Yes, go ahead Sir John.
1: Okay, salamat kayo is unang-una ni Bodia may gabi ni Bodia siya Jaya mga opya pamili ito huwag kong wala ba naman di ay then kay Lady Diana ay di Jubilas ni Pundas sa Hukya, pumili din sa Fardilio, Ranita, Bulaco, ilas ni Pundas ni Nintanas, netibuk ang Forza, Dix Arkiracho, kaibigan, Pastor Dan Galio, kay Engineer Chang, kay Sir Tata Retisa, o Engineer Chang, ang ato ang pangbato ng bayan, ngayong gabi, Engineer. And then, di makaparequest pa?
0: Sorry?
1: Maka-request ba di na?
0: Yes, request. Kaya ito lang i-play. Request lang.
1: Maybe na kung di na kay mulayas na ko.
0: Request lang kay i-play raman na ako di ha. Mapaminawa okay, na lang
1: niya. Dayon sa di sa siyad sa Balincias. Mungoyon di sa mga hukya pamili. Dayon sa ako mga friends na las kang inandaras ng purnas inyong ganan. Silenta mo sa uta. Kay muragabiin na. Then, pa-request na lang na song.
0: Unsa nga song?
1: Ano? Can be with you tonight?
0: Okay.
1: And then, isa dayon, ano, natutulog ba ng Diyos? Kapatidyo, pumili, dadir sa kuwang silingan.
0: Okay.
1: Thank you, Sereno, kapatidyo. Last for last ninyo. O gusto sa lapitan San Fernando. Gikan lang sa lapitan San Fernando. Kini si John alang sa programa ni mo DJ Aya mayong gabi eh. Bye-bye, God bless us all. Ugma na lang sa kig diet at tambag.
0: Okay, dahil salamat. Bye-bye.

Nangala na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong Sibya Hanan sa ato ang buutan nga CEO, ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, na walay tulak kabigin. Grabe gyud. Grabe kay ang pamuhat ni Lord pod sa iyahang kinabuhi. Ug kana moay atong pasalamatan sa iyahang kinabuhi. Gihatag siya ang himong instrumento ni Lord para sa ato ang tanan. Thank you kayo, Pastor Dan Dangalyo, sa ato usab nga Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilo, Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Amil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingka. Daghang salamat. Once again, good night. God bless.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Naga Sibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa

0: Money 8.5.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Ba, na-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Nalilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilang sa gahong sa Diyos.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Lugay na.
1: Nakagi ka hospital ka at tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din ni Kuminda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, ikan sa bigimak, pinagi sa gahong sa ito. Usa pa na ako, di pa balir sa kong mga anak nga. Inana, di ay, in wala na naayon na ay pala ka. Wala na kinarapay tambal. So, yan sa Ginoo.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog.
2: Norma, Alistair Marinkin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Atong ipon kay hangulgo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar tin o taas mo pa sa 1 hour taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgol atong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
2: Yes, Igan.
3: Magkisimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas, ni boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: The best songs on the radio.

0: RRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: At agalanta, yes, Iga na Roselyn.
2: Pastor, kanang sinidyo ko pa mina ni pinagpalang musika, kadagadlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sinikog inom o gijimak.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Kita, Pastor, kaya naprob na ako nga maayogyod ang gijimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
1: Ay,
2: gainom ko kada buntag.
1: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na, salamat kay Gaya.
2: Makatabang din ang gijimak, Pastor.
1: Okay.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
5: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
6: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
7: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
8: Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
9: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte.
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
13: Rexido Forte.
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: Rexido Forte.
12: Maunang diskarte na ko, discarding bisnak na to.
13: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
16: Iduduak ko ni Pastor Dan, taga-Kyari Manolo.
1: Duduak ko, Kyari Manolo. Yes, Igan Dudo, on sa may ato ipabot sa kanginan.
16: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
1: Okay, sige pala yun, Igan.
16: kay na magukuy papa pastor dan nga 91 na edad. Ako ni singi pa rin tanong bichin magpastor dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maulili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako singi pa rin tanong pastor dan sa bichima. Tagka na siya pastor dan gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihin na pujag tarong. Tapos magtulog na pujag tarong. Sa karon pastor dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko pastor dan. Sa bichima, akong ipalit na kanunan ako maluhong sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong abjimak ang ipalagyan ko sa Ginoo o makatayo sa balatian.
1: Sa last pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
8: Numero 1 sa balita.
15: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
8: Numero 1 sa serbisyo publiko.
17: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
8: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
8: Nadi 8.5.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mena dalago ng Dios ha, matagad lang maabot, igsoon, matod pa sa awit, nagdala kini o kapaglaom. Bagong paglaom, alang ka nimo, bagong paglaom, alang ka nako, bagong paglaom, alang ka natong tanan. Usa ka may buntag o maayong pagpaminaw mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Laing adlaw na po na kita mabanuban sa pagpamalandong sa balang presensya sa Dios. Samtang kita magpaminaw ani mga piniling mga awit ay makalangit o sa balang pulong sa Dios, mga kaibigan ko. Busa, sangalatbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan, malipayin kong budapit kaninyo sa pag-uban ka na ko hangto dala 5 imidya. Ning atong programang pinagpalang musika, kaibigan ko. Aoga sa gihapon, dalay ko ng Diyos, madugog kini siya sa lalaing mga radio stations. Nga nakaukap ka nato ng mga orasa. Aoga, ikalipay na ko ang pag-knowledge sa atong mga partner stations nga sa'yo ka ay naka... Pandara silang estasyonan o ganihook up sa mga pinagpalang musika nga mabati na sawa pang alas 4 sa kabuntagong mga kaibigan ko. Naguna ganiya nga nakasignify nga ni ka na to mga kaibigan ko nga mga awit yung makalangit madungog na diya sa ilang estasyonan. Kinabuhi ko. Naguna ganiya mga kaibigan ang King's Radio diya sinatuan. May bunta kayong tanan to mga kaibigan diya sinatuan. Pinanguluan ni Pastora Dindo, may buntag din mo diya Pastor. O gamaw sa bigsoon ang D1 FM Marihatag Surigao del Sur. O ang Barangay Radio diya sa Gipo sa Barangay Radio Bislig City mga kaibigan na kukab na kanato. Power Radio Villanueva, Misamis Oriental, ang atong partner station diya sa Malinaw, Kalilangan, ang Bliss FM. Euroline FM diha sa Pangantukan, o mausapig soon ang Chill FM, Kabanglasan. C102.9 FM, Arasasan. Diyan ni Skagwa, itang Surigao del Sur. Radyo Sapol, My FM, Digo City, mga kaibigan. Radyo Kabayuriang, Surigao del Sur. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. Isa FM, Wao, Lana del Sur. DXRM, Diya sa Tagbina. Salamat ni kayo. O, mabati na po kita iksoon ang mga orasa diya sa Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur, ang My FM, or DXMM FM, My Radio, Calamba, Misamis, Occidental. Radyo Bandira, General Santos City. On-air na po digsoon ang Radyo Bandira, Kidapawan City. Ayop nga madugi kita liya sa mga dapit karon sa North Cotabato na maging mga lugar igsoon nga murag di malusot ang atong signal liya sa 96.7. Kaya na uban nga gaingon nga pasudan wa lagi magtingog. Pero suban po ingon nga loud and clear man po. Sa magkapon liya sa tulunan na tayo liya avid listener nato igsoon nga nag-text na ito nga di na madugog dito ang 96.7. Pero na po na text na ito yung soon, loud and clear ang po na sa laing dapit. Anyway, kanyang tanan diya, maayo, maing aga, may buntag, magandang umaga po. Kinimagun na istasyon yung soon, abot diya sa Maguindanao. Kamusta diya itong tipaminawan sa sarik pagkukuha ka Maguindanao nga naminaw sa 96.7. O, nila po, doon ako kapta ka na ito, ang GIS FM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Pastor Jimmy, may bunta diya kanimo. Kita kids ta karong umabot ta Monday para sa Pastor Fellowship. Bukidnon Evangelical Ministers Association na fellowship na ito karong umabot Monday. Metro FM Rosario, Real Betrillo, Hingoog City. Ogbo sa pagkabigan ang big

0: Infinite Radio Tandag City. Ang Siwan 8.9 FM Dias Kagwait. 94.3 Light FM Kibaw Ibukidnon. Ikaw ang kahaya sa dalan nga gisu. Dia sa pangantukan, try nyo paminaw ang 94.3 kaso dili bidungog ang Yululine FM. Sa mga lugar nga di mabot sa Yululine FM bandas pangantukan. Wala na'y pangitaon ba? Try nyo ang 94.3. Labi dia banda sa southern part o ba pangantukan. Padulong sa bdaigsoon sa bahayin sa Talakag, di as Dominoroga. Try to paminaw, no? Listen sa 94.3 Light FM Kibawe. Jet FM Lambunaw Iloilo, maing aga sa tanan kapamati sa ato sa Lambunaw. Kamusta ang Metro FM Prosperidad o ang Radyo Kaibigan Lagindingan? Apro sa besog mong kugon magkaibigan magkaigsoonan ko. Salamat kayo, kaabag. Rodel at Iksona. Okap na ka na to ang Metro FM Prosperidad.
1: Akong Diyos, may kasiguruhan ang...
0: Ikson, sa gihapon, live kita nga magkita o naka-live kita sa Facebook account Dan El Evangel. O salamat sa tanang comment o mausap Iksoon sa labigatong ga-share sa atong live karon. Bye-bye na ang comment igsoon. Sunod lamang sa pila kapitulo na natay 80 na ka mga comment nga gipabot ka ni kanato. Good morning to kaibigang Nida versus sa Tiksoon diya sa Kibawe. O by the way, Kibawe, ang atong anniversary diya will be October, moraga 7 ba to siya? Please be excited ani magigsuunan or November 7 og kibawi ato pangandaman kini ato anniversary sa kaibigan diya sa inyong lungsod nga asa ang tanang kaibigan magtapo ka dai disili umaki estapadora may buntag kanimo anto analin iloksuman Tisa or Martis Agbalsa, Marita Barakia, and vlogger Nils Labs, Virgie Mirata, diya sa Proxinco Mailag, Lilibit Bisto, diya sa Mirayon, may buntag yung tanan, o kangaroon lang diya si Skolintas sa Talakugon, Buena Gracia Talakugon, thank you for watching. Ato ning avid listener, magkaibigan, makiksunan diya sa Talakugon. Jocelyn Abapo, nga matod pa, kadakadlaon yun, no, matod pa din no, ni Jocelyn Abapo. Ilokso na akong gi. Greet ko akong nani Miding o sa akong bana, Mario Abapo, kadakadlaon yun, minaminaw. Salamat kayo no, sa magsuan nga kadakadlaon yun. Naminaw ni ini nga programa kay Malipay kayo among kasing-kasi makadungog sa balaang pulong sa Dios. Salamat sa Diyos kayong tanan nga gikalipay gininyo ang pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika Matag Kadlaon. Og salamat usbon ko kanyong tanan gatang niini gapaningapot sa grasya sa Diyos ka makamata og sa iyo. May buntag diya kang kaibigang Cora Antolin diya sa Tagum City. Thank you for listening sa itong programa. Ubo sa bigsoon diya sa kang Jewel Ponce. Diya sa Tawas Kitaw-Taw, may buntag kayong tanan diya. Jewel Ponce, o gamaw sa Bila Pastor Ili o Mrs. Ili diya sa Tawas Kitaw-Taw. Salamat ika ayo sa inyong papadayon sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. O sa mga sa Umpil Family, o sa Emang Silingan diya, Lucas o Gatalino, Gawahan Bisto Family, may buntag kanyong tanan diya sa Tangkulan Lirungan. Dili tayo tama dayon og adto ga Talakag unya kaya nga tong meeting diha sa mga functionaries nato and na move hope base na dito pa ni banda sa katapusan na og tuod ni ini igsuon dili ta makatapok unya diha sa ako na ba ano dili mga dayon atong tapok unya diha sa tikalaan ato mga functionaries sa kaibigan.

kanyang tanan diha maayong buntag. Consolation Boy Sir Usab. Luhan ang maayong buntag. Thank you for listening. O Yuhinya Wargi and Nelfate o kang Piri Sara. Arlene Sulatan Dila Sir na daugan usab maayong pagpaminaw o kang kaibigang Michael Bangkilid. Lina Sambas o kang Jonaline Layawon. Sheng Arama, may butag din mo diya, ha, Sheng. Ikaw ang hangin. Rosalina Mariano Pante. Ann Maricel Payahay Valiente. Jonaline Layawon. O kinakaayo pa Sudan ang 98.5. Glory to God. Rosalina Mariano Pante, maayong pagpaminaw o kang Maricel Pahayahay Valiente. Kaibigan Sidra Ayeng, maibuntag. Happy birthday sa ako anak nga si Gingging Ayeng, iyang ikat 30 years. Salamat o, happy birthday sa mga anak.

0: Amen. Salamat sa Diyos. Magkaya ang tanan ka ang Diyos, anaman. O ga, luyo sa lalay mga hagit sa kinabuhi. Mga lalay mga pagsulay, ang atong masirati, anigsoon. Nindot kay pamalandungon nga magkaya ang tanan. Ditungod sa tong kusog, ditungod kanimo kanako, apan tungod sa tabang sa Diyos.
1: Akong Diyos.
0: Diyos nga misaad ka nato, yakitang ubanas ng panahon.
1: May kasigur.
0: Mao nga magkaya ang tanan. Kaya ang Diyos, anaman. Ayalan sa panawag, Igan. Ayalan sa magpanawag, ha?
1: Tungo lamang kalimu.
0: Good morning, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo nga naakakanunay nga magwali sa balaang pulong sa Ginoo, Pastor Dan. Ako mapanginaot, Pastor Dan, nga tagaan ka kanunay sa Ginoo og maayong panglawas aron mapadayon ang pagsangyaw sa balaang pulong. Lang ni salamat igan lang diya sa talakugon. Nanay Bibing diya sa San Jose niyo Corelia maibuntag kanimo. Oga salamat gyud sa kanunay pagsunod sa atong programa pinagpala musika. Oga mausab diya kang diya sa kang Amilin sa ganahay Kalamba Kibanggay. Salamat Ginoo kay nabuhi pa ko. Pagpaampo ko nga mubalik ng akong kusuga. Salamat. Yes. Kaya mo kay Bang Amelina sa ganahay. Maimbuntag diha sa Barangay Basa, Kaalantapan. Labi ka gagawad inday diha. Kung sa itong mga functionaries kahapon, bay-bay ang taga Barangay Basa kang bisita ka na to. Ato mga functionaries o duha ka pamilya nga kansang minahal sa kinabuhi ni Panaw. Pamilya Villanueva o ga pamilya Aruta. Last vigil unya. I hope ka makalugar ko ga bisita. Kay na po last vigil unya dito sa Barangay Bukbuk. Don Carlos, so duha ka buk ang last vigil unya. Kung asa ko na doon sa Diyos unya, din dito ko mga kaibigan makiksunan. Kaibigan John Galyasa, alas 3 pa, naminan ako sa pinagpala musika sa Trento. Salamat di kayo. Kaibigan John Galyasa, classmate, may agad ya kanimo. Iksoon, mag-aampo na kita diya sa Cuevas, Trento. Agusan del Sur, may punta diya kaibigan Rubina Marapaw. Matupan niya, morning, pasudan, kanunay may nag-tune in diri sa Cuevas, Trento. Agusan del Sur. Paampo may pastor, 1 month na gatik og tambal para sa heart. Ihatag ang complete nga kayuhan kang pastor Sinon Cuevas. Yes, Igan. Salamat sa pag-text. Iksoon, mag-ampo ta. Ato itugyan sa Diyos ting ato pag-uban-uban kay 20 minutos na makalipas ang ras 4. Atong ihalat sa Diyos kining atong pag-uban-uban sa kanginan. Dinis program pinagpala musika.

Emniksoon sa way pagduduha sa ligi nga ikaw ang Dios. Amin ang Dios ay gugma kanimo. Sa ligi nga ikaw gigugma sa Dios, kaibigan. Pakatahom sa minsay ato adungog karon. Hindi ka nagkulang. Ang Dios wagi magkulang kanato. Taliwala kita dagang kapakyasan og kakulangon ngadto kaniya. Kaibigan ko. Maayong pagpaminaw kay Bang LC Bayukot og Ilma Ontihay. Helen Navarro bin Danilio, may buntag diya kanimo igan. Og speaking of Navarro, may buntag diya sa mga Navarro family sa Maramaga. Ato ni mga higala igsoon atong kaibigan. Ipaminaw na ko ani nila. Tadakuha magkabisita kanila, may buntag yung tandiha. Igan Bini, igan Judith. Salamat sa iyong suporta, pinagi sa pagtabang og baligya sa itong produkto na kung nakatabang para sa ministry. Nga may mong available silang tindahan ng itong produkto nga Vegemax Aroma. Kahapon na malit na po din sila dito sa itong tindahan sa Maramag. Og ilang ginadisipli diya silang tindahan sa Maramag, diya sa Grosite o diya sa Perimeter Building. Tuloy lang pwesto diya, may buntag atong kaibigang Bini. Oga Judith Navarro of Navarro the Good Store. Ikson oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. Nga ako ginasulti kanunay may pinakasentro sa atong programa o importanteng bahin sa programang Pinagpala Musika.

At ang oras igsoon, karon 9 minutos makalipas sa 5. Bye-bye na maminsagi, pabot ka ni kanato karon. Ato lang gini nga pati kamuta na ito basa ng uban na ani di mga ito ni Mahurot Ugbasa.

0: biya.
1: Tabangi ko kampo pastor nga sa akong paglakaw nga makaya na ako pagsimba. Dugadugay na jud ko wala makasimba. May buta ka din mo kaibigan nga Norma Morente diya sa Barubo ning Dakbayan sa Valencia. Ay kay kagool kung di ka makasimba. Ang importante nga mangko nimo ang kayuhan. O niya, kanunay nga naa ka makasinati sa presensya sa Dios. Although salamat nga dako kagandom nga maka-fellowship na po sa mga magtotoo. At salamat sa Dios nga naay program pitagpala musika, no? Nga pwede nato ma-

Rita Salazar. May buntag kaibigang Boy Fernandez diya sa San Lorenzo, San Roque, Bislig City. May buntag din mong tanan diya, no? Nangayot din kapo ni Sakog Gcash number si Kuan Igan Edita. Salamat saan nga gasuporta ka nato igsoon, gapag-Gcash ka ni kanato. O man mga kapag-Gcash, kung pwede palang inyo na siyang screenshot o ang transaksyon na receipt ninyo, iya ipadala ka na ako. Kay malipay ko, masaya lang kisa na padala ka na ako para ito pumaampuan igsoon. O gamapasalamatan.

0: sa mga anak sa Diyos igsoon nga may talikod nga to sa Ginoo, balik na samtang aduna pay panahon. May buta kami ang Rosely na puhas diha sa Barandihas. Rosely na puhas. Glay sa saway usa, may buntag ka nimo igan glay sa diya sa kibanggay. Diyos sa dila, Rosely lintaw usab. Pasudan, pakanindot sa pulong sa Diyos nga imong gisangyaw karong buntaga pasudan. Kay adunay mga tao nga bisan sa panahon sa Ginoo. Wala sila magahin sa panahon sa Ginoo. Lagi na usay busy kay ta. Malimuta sa butanga mas importante kayo. Good morning pasudan, salamat sa Word of God nga natandog namo karon. Nadungog namo karon. Yesinood na kagrabe na gyud ang mga pagtabo sa kalibutan pasudan, pero padayon gyud ta sa Ginoo. Kasi gyud ang atong darangpanan og makahimo sa paglaban na batok sa unsa man nga pagtabo sa kalibutan. Bisan daghang mga problema moabot ta pasudan. Yes, salig lang gyud sa Dios. Isalig sa Ginoo ang tanan balag unsa pagtabo sa palibot. Salamat igan nati Ruflo Longino. Salamat, salamat igayo. Pasudan, grabe na gyud ang panahon na karon. Busa salig gayud sa Ginoo. Yes, isalig lang sa Dios. Salamat ay buntag igan Maris Payagan.
1: May kalipay nga kanimo lang ibalong.
0: Good morning pasudan, kanoy mingga paminaw sa imong wali. Dugay na ko na minaw bag-o kulang nakita ang imong account. Salamat og may buntag Elias Parasa. Evangeline Oton, may buntag.

Good morning, Pasudan. Magpaampo kong makatrabaho na unta ko. Yes, iganrande vertudaso. Sa pangalan ni Jesus, katong kapag itagtrabaho, makaangkon o katrabaho ng paimuot usap sa Dios. Yes, iganrande. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo nga iyang pagsustain ka namo ni Hanilin diri sa Davao. Wala niya kami pasagdi. From Igantiri ka na to. Yes, Igantiri, glory to God. Kang season na lindi ha. Ako pagampo nga, ang grasya sa Diyos, patay niyong masinati. Luyo aning medical procedure nga imong gina-undergo karon na nilin. Just patayin sa pagsalig sa Diyos. Dili niya mo pasagdan. Maayong buntag sa tanan, igan sa mambuaya, talakag o tanang dapit. Amping pasudan, salamat igan, Itchaliko, Christina Aceron. May buntag mambuaya, kang Mama Rusing dia, may buntag. Pasuglit kong happy birthday ni igan, Mercy Buta, Dolotaldias. Birthday ni igan, Mercy, da ikaron. Igan, Mercy, may buntag. Og sayang apo nga si Ara from Ria Alitia Kiara. Tingting atuan na buka usama ang buntag kanimo. Verinya Gabriela Pugasa Guangco. Oy, may buntag ate Igan, may buntag diya kanimo. Morning Pasudan, salamat sa balaang pulong sa Dios. Kaga salamat sa pagampo padayon unta sa pag kaligon, di magpadala sa tentasyon. Praise God from Igan Verinya Cabrilla Pugasa Guangco. Diha sa kuano, kagawad mo, kagawad. May butag ni mo diha. Igan. Igan kagawad. Diha sa wao. Amen sa panindot o amen sa minsay sa Diyos ning kabuntagon na bless ko kaayo pasudan. Makaligon sa pagduo o kapagsalig ni Kristo Jesus. Nindot kaayong awit sa Ginoo pasudan from Vlogger Nails. Salamat kayo, dalay ko ng Diyos sa iyang balaang pulong

0: Maayong buntag, pasudan paliugog announce na ami pagaymoon nga orientation karong Sabado. Pizza 12, alauna sa hapon sa First Square Church, Purok 2, Violeta. So, atensyon taga Violeta o silingang barangay ang gusto mapili sa kaibigan na orientation diya sa First Square Church sa Violeta. Karong umabot Sabado, alauna sa hapon pagkabuhaton. At dumudiha, ah! Ang patungan, gikan kang Igan, Miriam Lumilang.
1: Galang anong nagsubok ka, kung may problema isugit.
0: Analisa at yung zone may buntag, diya sa Prog 8, St. Peter Malaybalay City. May buntag diya ay sa taga Malaybalay, natay kaibigan na kaya diya karon.
1: Ang kasing-kasing
0: murag unya ba tong last vigil, no?
1: Kabugat manggi dala-dala.
0: Pero lagi dita makana, no? Kaya naputay laing commitment nga tuan. Happy birthday sa akong ugangan, ika-65 na niya karon o akong bayaw nga si Teresita Mingis. Si Alaga Dubin na Caldillo ni sa Kadingilan, wao. Salamat, pasudan, nabismi sa pulong karon nga among dungog. Salamat, may buntag ka nimo, kaibigang Alaga Drubin, diya sa wao. Kadingilan, wao. Ato ning korektor, korditos, kaibigan diya sa barangay Kadingilan, wao, Lana del Sur. Happy birthday sa imong ugangan. Og sa imong bayaw nga si Teresita Mingis. Lipay ko ning kinabuhi ni Alagad. No, Alagad ni Simbahang Katoliko, Ikson, diya sa Kadingilan, wao. Salamat sa imong pag-atiman sa tong grupo diha. Ubay-ubay na silang membro sa kaibigan diha kahit itong bagong anniversary nato. Tagantaga Kadingilan, Igsoon, Kadingilan, wao nga miadto dito. Lay po tong Kadingilan nga lungsod, lay po. Salamat, Alaga Drubin. Sumalig ka, wa kanya gipasagdan. Aslang ko unsa nga verses sa Timoteo ang imong giwali. Ikaduang Timoteo, Kapitulo 3. Yes, nga to sa 15, pero pwede ba saon gikan uno? Sikan Timoteo chapter 3. 10 to 15, may itong ibasa ganiya. Anya, ito pong itanaw ang gikan sa versikulo 1.
1: Sumalik ka, wala kagipasa.
0: It's better, pastor, nga may kahadlok ta sa Ginoo kay may layo gyud ta sa mga daotang hitabo. Ara ang Dios nagaprotekta sa aton. Salamat, Igan Evelyn oba Esperanza Sultan Kudarat. Og matod pa niya 3M pagbukas ko ng radio, bless gid ko sa kanta. Panginoon, salamat sa pagtanggap sa akin. Nabaton ko na, pastor, ang Vigimax og ang Herbal Coffee. Salamat, Igan Evangeline, taga Sultan Kudarat. Listener nato niya sa Radyo Bandira Kidapawan, nga matod pa niya loud and clear tadiha. Nipalit niyo, aton lang gipa, murag ipa diaris, no, sa atong staff. 5 kagarapang Vegemax, unya murag tulo kapak nga coffee. Ikaduwa niya ng order nga ato lang gipa dala sa GRS, no, or GNT Bakato. Salamat, Igan Evangeline, kay matod pa niya nga katong iyang unang order. Tagang kay ganahan po, kay nakita po nilang epekto ani.
1: Higala.
0: Salamat gigayo, Igan Evangeline. Salamat gigayo. Igan Evelyn, diha sa Sultan Kudarat, diha sa Esperanza. Ga-invite ni kanato nga maligo dito sa ilang hot spring, ang ilang hot nga swimming pool. Nindot kay na ba? Sige lang, abot kami niya.

Morning, Pasudan. Nakaila ko kay akong ubang anak wala na nagsimba. Tabangi kog ampo nga mabalik na sila sa pag-alagad sa Yes Egan Vilma Sisa. Padayon kita to paluyan sa mga pag-ampo ni ato mga anak, no? Kay usay, madanigid sila sa mga kalibutan ng butang. Good morning to Clarita Ganahon o Charita Ganahon Andaliston Anto Cristina Montesa. Salamat pasundan sa message sa pastor itugot sa Ginoo nga magka-remit nami karon uban ni Sis Vilma, no, from Mrs. L. Aginong Diyos mag-uban ka ninyo. Mrs. L. Ate, may buntag ka ninyo. Salamat po sa pagtimas ng grupo diha. Rufino Ayano Pitalco na Junior, may buntag. Di at kalugmanan, Manuel Fortins. Kaibigang Gloria Velasco, may buntag ka ni mo igan. Namino diya sa Radyo ng Masa. Sarang diya sa Maasim, sarang ka ni Prophet. Patabang kog ampo sa Ginoo pastudan nga tagaan ko sa Ginoo kusog og bugat na kaayo akong lawas. Yes, igan, kung kinsa man ni. 0048. Nanay Bibs, ob alubihit ay buntag. Walay kami sipyat sa pagpaminaw sa iyong minsay. Salamat igayo. Matupan niya maayong buntag sa pinangga namong pasudan. Nanay Bibs ni sa alubihit. Nanay Bibs, may buntag ni mo. Gimingaw na ko ninyo. Kamusta sila? Lulong, sila Mario. Ang mapag-ampo man ang iyong tanan diha, no? Sa lubida. Salamat kayo sa tanan nga gigamit sa Diyos arong paluyan itong programa. Salamat kay Iga na Nelson and Bibing Dolo diha sa Filibayugan City. Salamat kayo. Igan diting sibog ang tagiya sa lamia ang litso manok diha sa wao. Grabe kalami. Ato ang kanay frisco ang ilang manok, dagko pa, lami pa, juicy kayo igsoon. Di asawao, banisilan, salawagan o kalilangan. Salamat igan diling sibog. Sistina Bautista of Davao City. Salamat igan Tina Bautista Ayuban di Davao. Salamat igan Tina. Giyot ang ito pa tayo magpanalangin kanimo. Kaibigang Alma Lutrago, salamat igayo. O niya mausap diha kang kaibigang Kagawad Mayang de Villieres, Kagawad Ida Dagalio, Bitol and Blackie Lumiston. Salamat din kayo, dalay ko ng Diyos sa iyong matag kinabuhi nga. Labi na giyot sa iyong paggamit sa Diyos. Di ba lumagi ko nga lisod ang kinabuhi apang salamat sa pagpagamit sa Diyos kaninyo. Para sa bulaton sa Ginoo, ang Ginoong Diyos padayong magpanalangin kanyong tanan o magpasinati sa iyang grasya. O paborya kaninyo. Salamat kanyo, Bitol and Black Lumiston. O sa tanan, gat maluyos ng program Pinagpala Musika. Sis Bibi, diha sa Lagunglong. Si Nanay Inday Makabinta, diha sa Gusa. Salamat igayo. Egan Rubicento, mga kaibigan sa Sungko, salamat igayo. Mga kaibigan sa Kulasian, salamat igayo. Federation officers nato sa kaibigan sa Lantapan, dagang salamat. Og sa mga dealers nato sa itong produktong Vigimax, karuma, dagang salamat. Kung na kayong tabang inyong pagbaligya. Diya sa Magnao, na diya mapalitigsoon sa Balao Agri-Supply Store. Diya sa Basak, Lantapan, na diya igsoon sa itong mga kaibigang collectors. Og diya sa tindahan nila ni Igan Aljon. Naputinda ni Atbang sa elementary school na agihapon diya type produkto. O dito sa Angel Ricky Store, Tangkulan. O sa tindahan nila ni Igan Inday Asilan sa Merayon. Salamat tindahan mga Igan ha. May buntag kang Igan na tutugara. Gawuran, tawag ka na ito kahapon. Nangitag VJ Max ilang balay. Nahurtdan na siya. Pabutan nyo kay karong Sabado mo abot diya ang atong VJ Max. Pero to make sure, at tumuga, Domingo na lang mo palit sa konsep pwede niya nga bakanting oras diya. Kaya maningkamot mi by Saturday, maka-deliver ta.
Kay naputay tuyo igsoon diha sa North Cotabato, diha sa Arakan. Agi may Arakan ha. Karong nga Sabado. Tanan nga gusto mapalit sa produkto igsoon diha sa Arakan. Anak mo diha. Diha midrimi agi sa Buda and din laos mi diha sa Arakan. Then, to kidapawan to tulunan. Usara ng kaadlaw igsoon nga ruta na mo karong Sabado. O basig Friday, mo gikan nami ha. At inyo ang detalye lang igsoon sa among biyahe. Magsoonan kanang atong oras pas pa kay mudaga no. Good morning Pastor Dan. Uy, ako pag-ampo man sa pamilya, sa tong kaibigan, yung taon 24 anyos pa. Na ni Panaw, no? Lineman sa Busiko, na kurintihan. Atong kaibigan, dahil laya, ito ko pag-ampo man na diya kaninyo. Sabi sa pamilya. Sa ngalad bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Miraflora Book Abud ak may buntag. Raquel Gomez usab may buntag di kanimo igan. Michael Bangkilid Verinya Kabasag may buntag igana DV. Bol pabutan niyo akong final announcement na basta pabutan niyo maabot gigo diha. Itugot sa Dios. Arsenia Ulana, maibuntag kanyong tanan diha, no? Salamat sa paminaw sa itong program Pitagpala Musika. Diya ni sa Trento. Proxinko, Aper, Manat, at Trento, Agus Anderson. Salamat sa pagpaminaw. Kaibigang Ate Lorna Ibkas, maibuntag. Og kang Carmelita Carcuiva. Igan Chris Mapula, maibuntag Igan Chris. Basi makalugar ka karong Wednesday, apilta sa seminar. Karong dinhi sa church no natay seminar basi makaapil ka igana Chris kay mag-organize ta katong disaster response team dinhi sa Valencia igan hila apil ta karong Wednesday ha uban usab ni igan Hendry. Good morning to John Rafael. Salamat kayo. Matod pa niyang morning pasudan, nakahook up na midiria pastor sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat kayo. Bonus sa kalibukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamilit sa programang Pitagpala Musika. Ako mag-ingon, ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, tugada, be the glory.

0: Kinsa ang ngalan nimo kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo ang akong anak nato sa hubagan to siya din sa ilalom sa iyang suang dunay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to isa ka semana niya gibati kay gikan siya butuan. Tapos pag-abot niya diri sa balay, pastor, wala man ko laing tambal. Katong aroma ra gyud, pastor, aroma ra may akong hapla sa iyang hubag kay dili gani maukab yang baba. Pag haplas na ako dito, mga 30 minutos lang, pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalom sa iyang suang at ako pa sa Julin. So, lagi ko lang gitambal, pastor, maura itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoo dito kay isa na to kasimana niyang gibati nga dili maukab yang baba nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, pastor, okay na, pastor.
0: Okay, salamat yung kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong kataki ang kaman?
3: Sakas kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Ipiktibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
5: Sige na ho, tado ni Tagaakanday o Gumlurito o Gusandil, sir. Kagpunanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di ko ana, amo kong di pa inom o mas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lurito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya, iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan o kung ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pasto, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata ba, niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang di pagayon o paato sa kuhan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang babat kong bigimak, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang babat niya, pagkakaadlaon, pastor, naging hukling-huk siya kay kalibangon ko no, niya, nakalibang, nagihugasan sa akong manghod na banan niya, nagihugasan siya kay nakalibang nagigihas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres, nakalingkod na unya, taod-taod, nangadtong dito, kay silingan naman amo, nagadtong dito, nagsitam, amo siyang iyas. Ano ka na? Ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluig sa Diyos, impan niya. Maayo naman ko, impan niya. Nangayo na yun siya ang pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
5: Kaluig sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.

0: Horas Filipinas a las 5:38.
1: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

Sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, o sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil, ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, o bano ba napunta ang dalasay sa itong siren kining pipila ka mga balita, hatod ka na to sa produkto nga Vegemax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan ko. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom, o tungod sa panalangin sa Diyos, mga kaibigan, na imo kining tambal sa kadaghanan. Osbon ko, Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 8 aning bulan sa September 2026. Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Nabilikad to nga bago pag yun ni tune in sa atong programa. Bago ay palang ato nadungog ang programang pinagpala musika, programa madungog matag buntag mga kaibigan, alas 4 hangtod alas 5 imidya sa buntag. Oga, igso mabatikin, madungog gini siya sa mga 40 kapin ka istasyonan din sa Mindanao o mosab sa Visayas. O mosab kini atong programang Mindanao Visayas Headlines. Asbun ko, igsoon, adlaw Martes karon. O katong wapag yung magkabakod-bakod na mga kaibigan. Dapat mabakod at malipayon. Andam na po sa pagtubang sa bagong adlaw, laing hagit na po sa kinabuhi. O salamat sa Diyos sa atong gisulti ka niya, makaya ang tanan kay ang Diyos anaman na itong kauban. Ay buntag diha, kamusta diha sa 98.5. Diyos na ako'y importanteng minsay ka ni mo Diyos. Diyos was his son. Diha sa Radyo Kaibigan 98.5. Palitan na ako si mong messenger. Kapanawag ko sa itong technician dito. Murag anatindi diyang cellphone. Sa gihapon ding son, live ta sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Aoga, madugog kita sa kapin 40 ka estasyonan. Kini atong Mindanao Visayas Headlines. Igsoon ang produkto nga Vegemax, mapalit kini siya sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. O sa ato sa mga pipila ka mga tindahan o naipo tayo pipila ka butika. Igsoon, kanang akong ginanounce niya butika, hindi mo, inyo nang ipatronize kay mo na makatabang aron palain tayo madungog mga kaibigan sa itong programang Pinagpala Musika o dinusap sa itong Mindanao Visayas Headlines.

0: Ang pag-inom sa atong produkto nga Vegemax, mga kaibigan, 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di pata mukaon. Palita buntag ka mainom, so before breakfast, 30 minutes to 1 hour. Pwede po, mga kaibigan, natay ko na ato nito bagon. May buntag mo diya, kaibigan, 4368, unsay atong toyo o kinsati palihog.
1: Okay, may buntag, Pastor. Ako ni sinanay ni Mojulita Mansi. Iman, Mansigli
0: siya. Ayos, Nay. Oh, ang say ato, Nay, kay may papagsugod na to. Nagtawag man ka, ang say ato.
1: Nagtawag din ko kay. Naordan ako sa akuan. Pastor ba? Bibimak.
0: Ah, sige, Nay. Kanang unya natawag na ya, kay ato istigutan niya na ya. Tawag sa akuan niya. Kay magsugod sa
1: ko. Tisimuni ko, Pastor.
0: Oh, nakatisimuni ka ron. Oh, sige, Nay. Oh, sige.
1: Parang, sukad gani, Pastor, tong kuan, katungwa pa ko nagamit sa Bibimak. Taas diyo lang akong dugo.
0: Oh.
1: Sige ko, ipihan na ako mintinan nga, gagmay gani nga, tablet tayo sa pangalanan ko ang, muna, sige ko pabipidi, taas na manghihapon ang akong dugo mo, tong diyaan na ko tong kuan, mintinan, nga katugay, nagtisimuni ko si ima nga, sila kasi manan akong di makatulong niya, sakit akong tangkugo.
0: Oo.
1: Nagpapalit ko kuan, bidrima, ito nakatulog na ko, nga kuan, niya karon kay, nagkuala ako anak nga maatusta dito magpabipita o niya patanaw ang taas ba yung dugo o niya nagkuyog ko sila Pastor ako giyod ang giuna nila bipihan o niya nga, nagpasalamat giyod ko sa Ginoo kay wagi ko high blood why di taas ang akong dugo tamara giyod o niya ta, ay sakto ang timbang niya itanaw na ako itaas niya siugal waman daw ko siugal mutong inguntong ko anya pasalamat ka na sa Ginoo kay dito ka ang kagmayang panglawa nga wa nagyo kay high blood di na ko ang Ginoo Pastor sukad yung magtumal ko anang bidrima na naubos yun ang akong dugo unya ay tagaan ko niya kusong wa ko anang di sa akong tiyugar
0: okay
1: kung nagpasalamat yun ko sa bidrima na sukad yun nga
0: yes. Paminaw ko salamat sa Ginoo Nay
1: Nay Pastor daw nagmatalang kong magulat ko siya mong
0: pagkakas okay. Pila imong edad Nay pila imong edad karon yeah.
1: Ha?
0: Pila na imong edad karon?
1: Di lang, madungog imong tingog.
0: Pila na imong pangidaron karon?
1: Di na ako makadungog.
0: Ah, sige, sige na ya. Okay na, salamat kayo na sa tawag. Salamat sa testimony. Kanang taga mga senior igsoon nga maugin na ilang ginagamit, naghatag lagdugang kusog. Huwag matod pa yung nanay, taas yung BP ka nito, apan sa diyan nakainom sa Vegemax. Normal na yung BP. Apli ang sugar. Kaso lang karoon hotdan siya. Pabuta na nai ha. Kaya mabalik na gindagtago, mangita tag atong kabutangan diha. Kanang atong inampuan din nga atong produkto ng Vegemax. Nga may mong available diha mismo sa Tagum City sa Pagkaromanggod. Mapatay dealer diha. Nga gikan din mismo sa atong nga produkto para patayin tabadungog diha. Igsoon, gawas diha sa Kapalong, nata diha sa Kapalong, sa Big FM, and din diha sa Panabo City na diha sa Infinite FM. O Galite FM sa Panabo City, Santo Niño, Panabo City at bang na siya sa Panabo City Inn or Hotel. At ang oras sa kaibigan, 46 minutos makalipas alas 5. Unya sa tawag ka diyo ta, kay magbalita sa ta.
2: Mindanao, Visayas Headline.
0: O garon sa ulan tudling sa itong mga balita. Katong buot mo tawag kay mag-testify, unya tataod, ako mo tawag higayon ha. Unya katong ang pangutana, igsoon, pwede ragin itiks nga ni kanato inyong pangutana at patingamutan nga itong mabasahan ang inyong pangutana mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Aniya ang ulan tudling sa itong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headline.
0: 15 anyos gidunggab sa 18 anyos nga estudyante sulod sa tulungaan sa Buayan National High School, General Santos City.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang 49 anyos nga ginang gitaho nga na missing, nakit ang patay sa Sasawaga River sa Malaybalay City.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tapuan most wanted person sa regional level nga membro sa CTG ang nasikop sa mga kapulisan sa Tagbina, Surigao del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang higayon nun mga kaibigan. Senior citizen ginsulod sa iabalay kag ginpatay sa San Rafael, Iloilo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa atong mga balita. 38 anyos nga lalaki nadakpan sa drug bypass operation sa Tambulig, Zamboanga del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kabigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita aning adlaw nga Martes o gapit sa 8 aning bulan Setyembre. Atangi ang atong detalye niini mga kaibigan. O galing aduna kay panguta na may tungod sa atong produkto, mga kaibigan, pwede ragi ka, mutiks ka na to sa atong numero nga 09-27-71-12-12. Osbon ko, ang numero nga asong pwede magkapabot og mga pangutana, maong numero nga 09-27-71-12-12. O niya, kung buot ka, magpaabot og testimony, pwede ka mo tawag igsoon sa atong numero nga gihatag. Good morning to 43-68. Kung adunay testimony, pwede rin niya itawag igan sa di pamaman ng atong Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 49 minutos makalipas alas 5, garon sa detalye sa atong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 15 anyos gidunggab sa 18 anyos nga estudyante sulod sa tulungaan sa Buayan National High School, General Santos City. Alang sa detalye atong daw atong report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Anaa karon sa kustudiya sa Police Station 3 ang usa ka grade 11 student sa Buayan National High School. Human gidunggad niini ang usa ka grade 8 student alas 8:50 sa buntag kagahapon adlaw sulod mismo sa Buayan National High School nga nahimutang sa Purok 1, Barangay Buayan, General Santos City. Giilang biktima nga si alias Janjan, 15 anyos, ug nanimuyo sa Barangay Buayan, siyudad sa Jensan, kinsa nakaangkon matud pa, ug sa madinunggaban sa iyang tuo nga bahin sa liog ug sa tuo nga bahin sa iyang tiyan, human gidunggab ug balisong sa suspect nga si alias Alex, nga nanimuyo usab sa susamang barangay. Sumala pa, nakadawat na lang ang tawag ang mga personahe sa kapulisan kabahin sa maong insidente asa gilayong girespondihan o naabtan ang biktima nga nagkadugo o gilayong gidala sa usa ka pribadong balay tambalanan sa syudad. Samtang ang suspect nadakpan sa mga gwardiya sa maong eskwilahan o giturnover sa mga may responding kapulisan. Nahitabo ang pagpandunggab tungod umano sa pagpangbuli sa biktima. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka balisong anaa sa 5 inches ang gitason sa kasamtangan. Padayon pa ang ginahimong investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong panghitabo o ginasuta ang tinud-anay nga motibo sa maong pagpandunggab. Balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigang Nuinim Rafisora Kainoy sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Usa ka 49 anyos nga ginangagitaho nga namising nakit-ang patay sa Sawaga River, Malaybalay City. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Charemy Pahangin, anukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Natapos sa magkasabong panghitabo ang pagpangita sa usa ka 49 anyos nga ginang nagkataho nga nawala sa ilang panimalay human kini nagkaplagang wala na kinabuhi sa Sawaga River sa Purok 8, Barangay Noybi, Malaybalay City alas 7 sa buntag hapang adlaw, September 7, 2026. Ang biktima gila nga si Bibing Mer, residente sa Purok 6, Kasisang, Dakbayan sa Malaybalay. Subay sa impormasyon, pasado alas 12 sa kadlawon nitong September 6, katapusang nakita ang ginang sulod sa ilang pinabalay, human kini nananghid gamagawas kadyot aron mangihi. Apan wala na kini makabalik pa, hinungdan nga misugod ang pamilya sa pagpangita ni ini sa palibot. Pagkaugma, nakitaan ang usa ka patayng lawas nga naglutaw sa Suwaga River, og mismong anak sa biktima ang miilaw ug kumpirma nga nakita ang patayng lawas mao ang iyang inahan. Gibutyag sa anak na nag-maintenance ug tambal ang biktima tungod sa sakit nga nervos ug matod pa ni ini itong Bernes September 4 nasulti na usab sa iyang inahan nga doon na kanitinguha nga muambak sa tulay. Samtang, sumala sa bana sa biktima nga si Eduardo Mir, dili kini unang higayon nga kalit kumabiyak sa ilang pinimalay ang iyang asawa. Sa pagkakaroon, giatiman na sa pamilya ang makinahanglan alang sa paninglawas sa biktima ug sa pagkatod ni ini sa iyang katapusang kapahulayan. Balitang Hrugnato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil na nakwada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan at Jeremy Pangin sa maong report. Ang produkto ng Vegemax nagbayan sa Valencia na nanimutang sa Alquino Emporio. Ano mo mga kaibigan, katong gusto mo palit? Kay diya sa Alquino Emporio, ang tanang mo palit at least pulo ka garapa na ti ay plus one igsoon. So gabay tin plus one ta, di nila na sa bukid no na itong atindahan ha? Basta dealer na ito mo palit igsoon o napulo. At sa pulo ka garapa, na libreng usa ka garapa. Sa mas ubos pagid nga presyo mataga garapa. Ang usa garapa nato 50 kapsula ang sulod ana. O nya igsoon di ka magmahay. Og malipay ko na maligyas ng kabaranggayan para mahimong available atong produkto sa kabaranggayan ang atong Vegemax apil ang atong aroma. Lain balita mga kaibigan. Gikan sa dini sa Bukidnon at tuta sa Surigao del Sur. Top 1 most wanted person sa regional level nga membro sa CTJ ang nasikop sa mga kapulisan sa Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Rinalyn Rosit Martinez. Nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Sikop ang usa ka top 1 most wanted person sa regional level human gihimo ang usa ka hiniusang operasyon sa mga kapulisan sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsunas ACOP isip lead unit inubanan sa koordinasyon sa mga personal sa 131st Mobile Company RMFB13 nga gipangluhan ni Police Major Michael Jan E. Sentinta Company Commander uban sa mga personal sa 14 SACS 1st Sub PNP SAF nga gipangluhan ni Police Captain GC Leonard RD nga may hinungdan sa pagkasikop sa usa ka 28 anyos nga lalaki minyo walay trabaho og residente sa Proxay City Juan Ayana Barangay Jatagol Yanga Surigao del Sur gilangmong dinakpan isip kaning squad leader sa SRSDG Westland in EMRC nga usa ka miyembro sa CTG og nalisa sa PSR ni atong first quarter do smell by size nahimo ang pagkasikop base sa arrest warrant nga gi-issue kalabot sa criminal case number 7320-T alang sa kasong direct assault with attempted homicide gidala ang nasikop nga individual sa kustodiya sa Tagbina Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ug angay nga legal nga mga proseso. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rinalyn Rosette Martinez o DXRM Tagbina. Tagbina, Surigao del Sur, ang atong produkto, mga kaibigan, na palit sa maong istasyonan, busa taga Tagbina. Alang sa padayon sa pagdungog sa atong programang Pinagpala Musika, diha mo palit sa istasyonan sa DXRM sa Tagbina. Pag naamo sa natuan dito sa Kings Radio, pag naamo diha sa Bislig City, adto mo sa mga goy sa ato mismo nga tindahan o atong opisina sa kaibigan, R. Castillo Street, halos kilid sa Cap Building, mga kaibigan. May buntag kang nanay Pearly Estoril, pasundagan na kutik, so wala, nabasa. paampo ko, Pastor. Yes, Nay, pero wa ko yung dawatan nga bisag usa ka text ni mo, Nay. Nanay, pwede, Nay. Akong kita na o diri karoon lagi, wa ko yung nakita nga text ni mo, di ba ka sa akong messenger o sa akong number, wa ko yung nakita. Laing balita, mga kaibigan! Balitang hiligay noon. Usa ka senior citizen ginsulod sa Iabalay kag ginpatay sa San Rafael, Iloilo. Para ihatag ka na ito ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Napaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sa senior citizen nga lalaki nga ginsulod sa Iabalay kag ginpatay sa barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Surugay Police Lieutenant Francis Caruna, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, ginpayag niya nga ginautopsi na ang bangkay sa nasambit siya nga senior citizen. Surupa sa iya, 3-4 kadlaw, magwa ang resulta. Dugang pa niya, ginaproseso naman sa kapulisan ang mga dokumento agud mafile ang kaso ng murder sa suspect. Duha ka mga person of interest ang ginalantaw sa kapulisan kag posible kilala sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, pagpangawat ang motibo sa krimen bangod masaming nga nagakadulang kwarta sa senior citizen. Payag pa ni Karuna nga posible na monitor sa mga suspect nga nag-withdraw sa kasang biktima, rason nga ginsulod sa Iabalay, ginkawatan kag ginpatay. Sa ngalan sa Bijmas Plus ang pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa ng report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, Turug Nabas, Gugba. Ayayay!
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa. Nanukad diya sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Katapusang balita, mga kaibigan. 8 anyos na lalaki na dagpan sa drug bypass operation sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Na dakpan ang usa ka 38 anyos nga lalaki nga wala nahingan lisensya sa kapolisan. Nga gila, isip street level individual kun nasa lay. Atong sa usa drug bypass operation, eksakto alas 4:45 sa hapon kanitong kalabay nga adlaw, September 5, 2026. Ditong dapita sa Barangay Lower Ludyong, lungsod sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang mga operasyon, gimo sa mga personahe sa Tambulig Municipal Police Station, uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 9 nga resulta sa pagkadakop sa suspek o pagsakmit sa tulog head cell transparent plastic sachets. Nga nisulod nga gitahapang Cebu ang nasakmit kay gidunang mga illegal nga druga gito gina ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination ug din kasamtangan ang nadakpan nga lalaki ug nasakmit ka magbutang gidala na sa Tambulig Municipal Police Station alang sa tukbang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur, sa ngalan sa Vegbox Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang iyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat, kaibigang Francis Ralph Dinopol Yemit sa maong report. Hatod ka nato sa produkto ng VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Mga kaibigan, wala ang taigong oras. Salamat sa nanggaview ka nato, nag-follow ka nato. Diyas ang kanan, Eileen and Ruiz Aliluan, may buta ka nimo. Emily na punok usab di San Vicente Baungon, may buntag. Obisan pa sa 0465 pasudan diri sa tandag ulay na nagtingog. Amaw ba? Salamat sa feedback, Egan. Bueno, sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping magkabigan, dalaygon ang Dios.
2: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
3: Mga on na ta-

0: spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Kinsa ka?
7: Ayaw, nagpagunta na pa.
6: Oh, kutsilyo!
7: Ayaw, pagpalag. Hold up ni.
6: Tata! Tulisan!
7: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
8: Hala!
7: Luuyas ba ito?
9: Luuyas ba ito?
10: Huwag kasing-kasing agbihibo diin, minor de edad.
9: Grabe,
10: gilugos! Unya gipatay pa! Gipon d'yo to!

0: siguro addict. Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya bo?
1: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, manigan ang mata ninyo sa gutom.
2: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta gikan sa illegal na droga.
3: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapil, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinungdom, hatod ka na to sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansya o sa Public Information and Assistance Division.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. May good news!
4: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wakaday pangitaon pa, basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay na iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Pagkaling Kaibigan.
4: Tugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:25 sa buntag.
5: Good morning!
4: Mga kaigan, mga kagalaan, mga kaparintian, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver, nga mga badlungon. O mga miyembro ng PDA.
6: Darna!
4: Diligin na nato kalimtan. Magandang umaga po.
5: Good morning!
6: Darna!
4: Kanandi yun, mangundang og sojop niya ng Shabu. Ngit-ngit pas alkitran ang inyong kaugmaon. Duharag yung inyong kabaingnan. Og dili menteryo. Prisuhan. Og musokol. Og dili pod mental hospital. Chus, pili mo. Asay mas nindot. Abagay og prisuhan napay bantay. Napakay gwardiya libre kaon. Diba? Og musokol at least wa na kay problema. May daghan nang mag-celebrate sa imong birthday kay ibalhins kagkag.
2: Agay!
4: Ana ra na siya. Napakasakit Kuya Eddie. Kaganinang alasay sa buntag ang mga produktong petroleum.
2: Agay!
4: Ang diesel, you will die of the price. Ayan! Itawagan na diesel kay diesel. Diesel. Feeling man. Quatro na ba? 5 pesos o 18 centimos ang pagsaka sa diesel.
2: Agay!
4: Samtang ang gasolina, 469. Hallelujah. Estimate na ko, mubalik na sa nis 100 ba per liter. Wabag yun, nangundang ning gira diha sa Iran o Estados Unidos. Pila ka mga barko gipambumbahan sa Iran nga nakakit sa Strait of Hormuz. Doon na ganito ka Pilipino seaman ang namatay. Ikan sa pagpamomba sa Iran. So, padayon gining saka kaganina sa tunibalan saka nasad sa Minoplat Singapore ang per dollar per barrel sa mga produktong petroleum. Susunod si mana, sure na ang lawin saka nasad ang mga produktong petroleum. I will be honest with you. Umuabot, balik na sa tanis sa gatos. Ay pa, magkuhan na lang tanig, sugo na lang tanig, rinda ning kabayo. Kabayo lang na tanig. Ang problema lang kay, matika, padaganan ris kabayo. O, diba? Kabayo sa bulano na. Ay, nako. Matod pa sa panultihon ni General Lim. The law applies to all. Otherwise, it's none at all. Itagang ni Sinta ngano kunong walay magsiyat ang vice presidente. It's a matter of courtesy. But again, sa nitabo, ato nang isgutan. It's a question of jurisprudence. Jurisprudence means law. It's a question of law. Nakatanggap ako ng sulat mula sa RTC.

0: Hoy!
1: Nakatanggap na daw ng sulat mula sa ating nakalarawan doon ang hamon
0: kay Di Pizarra. Warato pares, warato pares. What's up?

0: ้ย
1: อาวีตินกูอาวีตินกูไอ้ป้า
0: ลาลาอาวีตินกูอาวี

0: good morning.
1: Diba? Ay, yeah. Expanding na ang Davao City. No, puno na ang bisig-asa na. Nilapad na gyud ang Davao, niluag na gyud ang Davao, gumikan sa expansion. Oy!

0: epicenter sa baha, Davao City. Nindot kayo, no? Makalingaw. Doon ay mga nindot kayo nga panghitabo. Si Vice President Sara Duterte, nakasuhan sa RTC Quezon City sa death threat. Gawas ang warat, piyansa. Available man ang death threat. Dili man ang murder. Ang dili pwede kapiyansa, murder. Ikaduha dayon rape. Ikatulo dayon kiningkoan, kini ang kidnapping. Wala na siya. Di gina ka pwede mo piyansa. Kidnapping with consent. Oy! Lain po na siya. Kanang kidnap me. Morning at umato. Sir Jan, magandang umaga po. Jan Pardillo diha sa San Fernando. May buntag ni mo, Sir Jan.
1: Good morning, Engineer. Good morning, mga listeners. Kumusta naman ka, Engineer?
0: Wala at ang programa gapon kay Dunay. Technical problem to, technical.
1: Mitaw. Salamat kay sa Diyos. Nagbalik naman.
0: Normal then, na. Nindot na kay signal.
1: Oo. Dayon may morning ni mo diha pag-usap sa imo mga kauban diha sa kabuhat. Dirita. Dirita aning imuhang gisbutan sa pagkaroon na mo ikagubdan sa katawahan.
0: Ang pagpagawa sa Wara do Pares kang Sara Duterte o ang pagpagawas usab sa Wara do Pares kagapong adlawa third division ng Sandigan Bayan kag speaker former speaker Martin Romualdez pero si speaker nasa hospital arrest.
1: Sila.
0: Ang taong nagigipit sa hospital bed kumakapit.
1: Klaro naman gitayo na siya.
0: Hallelujah.
1: Pero sa investigasyon ng atong tanawon engineer sus Ginoo ko ba ang imbestigahan nato ang Davao ang nahitabo ang Manila sumok mangayo ta o ilang panguna-una nga ano man simpre lugar ang Davao mo nagipit sa pagkaron ng atong hubaron eh murag wala na may klarong mga balita engineer kay
0: naamang yoy actually I have to be honest no di lang ako hinganlan but doon na yung mga media nga bias kayo dako urban di lang sana ako hinganlan no? But again kung sila gani ang mang-interview ang ilang interviewon katong yung supak sa baga Duterte
1: katong
0: yung maglagot sa mga naglagot sa mga Duterte. Pero doon na po'y dako nga network nga kung mga interview, fair. Balansi kayo. Muna nga, dito ko sa ila ha. Dito ko sa ila maminaw, dito ko magmonitor. Pero doon na'y dako nga network nga di ko ganahan kay ang ilang pangimbitaron katong naglagot sa pamilyang Duterte. Muna, niingon ko na. Kay Bao man ko nga no, di na lang nako na iyagyag. Kay Bao mo anang tanan.
1: Ano ito ni Bal, ano man kita na ito? Kaya ka na siya engineer bitaw. Ang nabita sa kong kuwan ka, di lang sana ko na ilibkas kay mauna mong good na ang giingon. Di ba nakapiansa na nga itong Inday Sara?
0: Yes, actually.
1: Nakapiansa siya.
0: Ang death threat man good sir, available na siya. Available na siya. Ako lang i-correct ang katauhan nga mo. Ingon sila nga kini ang double jeopardy ang naitabo kang Sara Duterte. No, it's not a double jeopardy. Kaya ang balaod under the bill of rights, no bill of attainder or double jeopardy law shall be enacted. Buti pa sabot, same case, kaduha kagipailan og kaso with the same case which is wrong. Lahi man, ang kang BP Sara impeachment pagtangtang sa iya sa pwesto. Aya, og matangtang niya sa pwesto, aya na siya pailan og kaso. Depende. Kanimang usa death threat, it's another interpretation of the law which is og imong tan-aon under the Article 11, Section 2. Wala na kaatig lawyer. Nagatuon, magtuon, magitagdain. Importante
1: ito. Magtuon.
0: Article 11, Section 2 og ang Supreme Court ruling nag-ingon nga ang Vice Presidente is an impeachable official. Sama sa kiniang presidente, vice-presidente, mga membro ng Korte Suprema o Ombudsman. Those officials are impeachable. So, mo na niingon ko kaganina sa jurisprudence, buti pasabot sa jurisprudence, ang pagtuon pinasubay sa balaod, different interpretation karon ang kini ang jurisprudence nato sa balaod. Kini ang pwede ba di ay makasuhan sa regional trial court ang presidente sa DEDRET when in fact hinampak ang iyang ang iyang kaso is an impeachable offense. Unya na una na may gisang at nga impeachment og appeal sa impeachment ang katong DEDRET in article 4 na ang ika number 4 nga giningang akusasyon. But again, sa ako nang ginaingon lagi nga it's an interpretation of the law. But dunay panultihon, ignorance of the law excuses no one. Di ba? Kabito, niingon ko nga, the law should be applied to all, otherwise it's none at all. Ang balaod ipahamtang sa tanan, otherwise og dili may paywa. Oh, may murag naa, murag wa, may pagwa, kaya naa, kaya naa, gwa man. Hallelujah!
1: May pangwa, kaya murag pagna.
0: Sakto. Wa? Oh, sakto. Sir, pala yun.
1: Pero nangyayon ko wa kay, kanibal, sinibitong mga loyalista sa Pikas. Ato sa nang sabutan. Di lang gusto mag-binsin ko. Ato rin gusto lang dalikyatan. Di ba, engineer, sila sa una panahon ba, mingin sila nga, ma-preso gid sila sa rap. Ato pa nang tukiyo noy kay may magkamoy sandigan bayan. No, may magkamoy babalao dili man.
0: Naaman tay kon karon impeachment trial, naaman tay mga senador.
1: Naaman.
0: Nagadungog karon sa impeachment kang Vice President Sara Duterte. Pero daghan man mga legal nga mga abogado both sides ha. Kung pabor o katong dili, o ang dili, maingon yun nga, malabo ang prosecution
1: na
0: mapamatudan ang mga sala ni Vice President Sara. O ang giniang pabor po sa Pikas, ningon po ng mga prosecution nga, di nga kinahanglan, klaro na yung kayo nga nangaw ka ang Vice Presidente sa iyang intelligence pan, klaro kayo nga daghan kay mga fake nga gipangbutang di ang mga pangalan sa iyang intelligence pan, klaro kayo. Aw, kung klaro, di na lang ta mag-impeachment. Di ba? O klaro kayo nga nung wala na lang ninyo pahili o kaso. But then again, dili man pwede mapahilan o kaso ng atong busy-busy presidente kaya siya it's an impeachable official. So dito yung kasi impeachment. Mora yun na. O maingon po nga klaro. Pag-sure mo eh.
1: Pag-sure mo. Pag-sure mo. Kaling istorya nila ba nga? Di ba nag-ingon sila ba nga? Kutob sa mga loyalista ni Ikuan, nila ni Inday Sara, diya sa unang panahon, nga, ngayon sila nga, confidential funds, ba? Confidential?
0: Confidential funds.
1: Oo. Oh, di karon, ato nang, ano na, ato nang hugtan ha. Hugtan na ito na, sige, confidential fund man ka. Sige, sa ito pa di ay, si Vice na di ay, ang ay confidential fund.
0: Mas dako ang ato presidente, kay billion. 4.5 billion ang confidential fund sa ato presidente.
1: Natiaw.
0: Nagkang BP Sara, 600 na.
1: Maulagi na ba?
0: Gihubak ko.
1: Makatawag yung guway. Makatawag ko sa mga istorya bang mga balita bitaw man. Na puy pick news man gud engineer na oi. Eh. Na gyud pero apo bitaw nga tan-aon gyud bitaw. Sige. Confidential pan man ka sige. Ato bughang tan-aon bugha inyo confidential pan be. Ato ang inyong mga gabe. Inyong kagrupo ninyo. Kay ngano si Inday ra man inyong so sino ko gamay ra anak.
0: Kabalo ka, sir. Magprangkahanay na lang tadi sa kangina, no? Ay mo naman yung nasugdan. Mapahukampo. But ako na lang nintiwason. Ani na lang ginasya, sir. Ang tumong og tingwa, it is not, again, regarding kay, ano, this is not, whether we like it or not, this is really political in nature. Pabulitika gini. Inani, mga God. Kamong mga naminaw sa tag-sa-tag sa ka radio sets. inani ni siya. Og dili ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Akong ginalantaw, ako rin yung point of view ha. Basig either anira mag-declare og martial law. Ikadua sir. Basig dunay constitutional assembly. So mag-ilis na sa system of government from presidential to parliamentary.
1: Dobe. Diba?
0: So kung pero og ma-impeach si Sara, wala na, kay wa na may kontra. Isa may kontra. So mana, paningkamutan gid nila nga ma-impeach ang vice presidente because mudawat man kitang tanan o dili, he is the most or she is the most qualified person to run as President of the Republic of the Philippines. Wala may lain. Kinsa si Lini Robredo, ambot lang. Si giniang na isa ka senadora, si Risa Hontiveros na ba? Hontiveros. Risa Hontiveros. Apiki man. Kinsa pa? Apiki. Kinsa pa man? Wala.
1: Klaro naman galpon.
0: Mao gani nga. Ang paningkamutan gyud nga matangtang gyud ma-impeach gyud si BCP Sara Duterte kay kondili kani sila tanan og makalingkod si Sara, good luck and God bless na lang. Ana ra na. Wa may lain.
1: Nya engineer. Maghuot na sila dito.
0: Wala may kaso na siya kay luwag pa man ang atong NB New Bilibid Prison. Luwag boy. Luwag kayo. Luwag kayo, nabay bag-o di sa Payatas, Quezon City, nga bag-o na. Naamu diya karon si Guan, na diya si Luoy Pod, na diya si gini ang Jingo Estrada, na diya si Bong Revilla, na diya si Senador Rodante Marcoleta, si Bato Apaikita, Bato sa Buhangin, ang naara. Kay hirap unawain bawat damdamin.
1: Scout Ranger, magpadakop.
0: Mauna, padakop sa tumbuhi itong panuway.
1: Sige, engineer, balik sa nimo diya. Sir, kay bigan mo.
0: Sir, hey, balik sa niya. Sir, doon ako'y pangutanan nimo, sir. Kabao ka ba, sir? Pila na'y utang sa Pilipinas?
1: Matay, engineer, murag nagkadako, man.
0: 19.39 trillion ang atong utang. Kay mao ba mo, sir, pilay atong bayronon katag-usa ka nato, apil ka ng bag-o gimugso nga bata. Pilay atong bayronon ang atong utang. Apil tagbayan na, sir. Kitang tanan, sir, utangan og 172,000 matag-usa ka Pilipino.
1: Yes, di natakabayad, ana engineer, oy.
0: Maglisod, maginitagbayad, anang 5 na ay 6? 5-6?
1: Mare niya, mangutang naman po kung itong balita, engineer, di ba?
0: Normal, unsa may ipinas, o gudi po na mangutang, kaya wala naman tayo.
1: Punoto kay, wala naman po kung lagi kong ikwarta.
0: Ambot, o pangutahan na, dag, asa gibutang, gino, atong pundo.
1: Lagi? Ba, lagi po na ba? Mugin ay nakaparap yun.
0: Muna diha.
1: Sige, engineer. Sige, balik sa animo diha. Sige, kay Maminaw Ramidre.
0: Daghan kay salamat sa iyo pagdawa. Good morning, mga taga San Fernando, Bukidnon, Luzon, Visayas, and Mindanao. 19.39 trillion na ang atong utang. Matag-usa ka na to. Doon ay bayronon nga 172,000. Gimpiyagin daw. Mindanao!
2: Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
2: Mga igsoon!

Ay, nako, gising na bayan ko! Ano na nangyayari sa bayan natin ngayon? Hallelujah! Alang ka na tong tanan, usa kita magampo!

Saan nga ba tayo papunta? Ha? Where are we going? To the left, to the right, or to the center? Hindi natin alam. I will be honest with you. Inani ni siya, ha? Ano yung kikitabo karon? Ang atong diesel, balik na sa din katos. Sa tinuod lang, doon na yung mga lugar nga 90 plus na. Katos gini. Either we like it or not. First trading days, saka na. So, sunod semana, saka ni karon og 5. Sunod semana, saka na sa ni. Wala yun. Asa tapat padung ani. Hallelujah. Paano na lang si Juan de la Cruz nga gaswildo lang og inadlaw. Balik taron ka na to. Kini nga ito mga politiko, ato nalaga ning minimum wage. Tanahon, tagnudo pa ba'y managan ng mga politiko kung ang ato mga politiko, swilduhan na lang nato ning minimum. Dili G.O. Ha? Dili G.O. Minimum, tanahon ta. Tanahon, tagnudo pa ba'y managan. Tanahon, tagnudo na pa ba'y magpapili. Kaninyong tanan, ato namang gayong naandan, nagkauna na tagisgutanan, mag-ampo sa kita sa makadiyot. Kamong tanan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagtanaw sa Facebook Live o sa YouTube, duko kitang tanan, uban kamuganako. Duyog kamuganako, alang sa atong bulaw, ano bagampo?

alang sa tuma kaigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, ag parakalo noy, kangara no, no mario, ogoy niyada noy, gumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo no alo, bugay ko'y tukunon, noy nuggo ilango noy, puigo ako'y kamunga utaw, no makasasalo, susungo, og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo karami, uligi ko'y oyoko no ko'y, og ko alap to agad, no ko'y no maruot no batasan.

0: alang sa tumo kay Xuna mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arakmanir Rahim. Malikyaw midin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idinazera dalmos takim. Siya talasin na namtahalahim. Gairil magdubilahim. Wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Bigang.

0: Once again, akong Osbon, magandang umaga po. Akong Osbon, ha, gandisil, ganinang alasay sa buntag. 5.18 ang pagsaga o ang gasolina, 4.69 centavos, 4 pesos and 69 centavos. Ang kerosene, 5 gyapon kapin. But then again, inanin ni siya, na yung mga diesel karon nga 85 na. Na gani, 86, 87 na. Dugangan og 5, ganinang alasays, 20 kapin na. Dili yun, hayan yun kayo nga, next week, uabot na gini katos. Mubalik na sa taan eh, sa 100 pesos per liter ang diesel, whether we like it or not. Now, what would happen to us? Kung sa'yo may tabo ka na to, ang atong mga panudlan, atong mga suhulan, sa inadlaw, adlaw nga suhulan, wala biya nagasaka. Di man na parihog diesel. Nga masaker kada simana sa ato ang bitaka. Ang presyo sa atong mga gasolina, morgi masaker kining atong pitaka kada adlaw. O kada simana. As kampaita. Okay rin yung mga politiko, di kami korta. Samtang arita kang Vice President Sara Duterte, pagawasan man siya og warrant niya itong Huwebes ba ito? Biyernes? I think so. Then nakapiyan siya siya itong Sabado. Then even sa statement ni Vice President Sara Duterte, warag, dayag kayong maragwaan na siya salig sa iyang siguridad sa atong pangagamhanan. Iya man po na. But then again, matod palagi sa ato sa pangagamhanan nga, eh, wala may kuanin mo, mura mag, wala may detret or death threat. But again, huwag imong kuhaon ng statement ni Vice President Sara, gakadlok din siya. Unsa, gusto ganito ito niya magpapriso na lang. But again, ang advice ay mga lawyer, ayaw, kayo wala magtanaw ni mong mata ng publiko. Mas may nang gawas noon ka, magpiansa ka, kayo nakikita ng mata ng bayan, nakikita ng tao, ano ang iyong kalagayan. O, di ba? Muna'y kapait diha. Ano ba may paminawan ninyo ng statement ni Vice President Sara Duterte?
1: Maraming pulis dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nanghahara sa bahay namin, nanghahara sa akin simula noong 2023, sinosurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court. Nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para ako ay makababa at makasakay sa sasakyan. Pwede ba akong makiusap sa inyo?
2: Yes, ma'am.
1: Papasalamat ako sa media dahil sa mga lens ninyo at sa mga microphone ninyo, naririnig ng taong bayan kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Nagpapasalamat ako sa oras ninyo ngayong araw na ito.
2: Ma'am, anong next DP? Pwede makakita yung papel?
1: Ang next move, sabi sa akin, kahit saan man ako pumunta, kahit sa tulog ko daw, ilagay ko daw ito sa unan ko.
2: Anong tawag ang konti?
1: Order.
2: Ang konti, pagbita ka. Wala kang pagpiansa na. Mapatakas na.
3: Mapatingin ko.
2: Ma'am, dito na. Phone.
1: Kasi nga, sabi nila, meron daw mga kaso ng mga meron na daw order pero hinuli pa rin.
2: Ano mo sabi niyo po sa justice system?
1: Sabi ko nga, wala na akong tiwala kahit kanino maliban sa taong bayan. Maraming pulis dito ngayon.
0: Muna'y pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Murag wala na siyang tiwala maliban sa taong bayan. Well, iha ng kagalingon nga pamahayag, if he doesn't trust our government at present, well, we like it or not, mao na mga ginigay katabo karon. But then again,

0: isang bantayan. Laging kang bigyan ng lakas ng loob. Bigyan mo siya ng lakas na kalooban para kami ipagtanggol, Panginoon ko. Tulungan mo po yung dito, presidente namin, Lord. Kayo lang po ang sandigo namin, Lord. Amen. Ingat ka, baby. Ingat ka, baby. Ingat ka, baby. Pag-asa ka namin, baby. Ingat ka, baby. Ingat ka, baby.
1: Usa sa pagkiniang sentimiento sa usa ka tiguang o sa ni sakay ng atong presidente sa ihang coaster, paingon to siya sa RTC, QCRTC, Quezon City Regional Trial Court dito sa Metro Manila. Well, kagahapon, alas 5:30, girapol na sa giniang sandigang bayan kung asa mabilong ang kaso nga plunder nga kaso. 7.4 billion nga plunder nga kaso. Dili ini pwede mo piyansa. Plunder cases unavailable. Batok ka nga former speaker or former speaker Martin Romualdez o gano'n na yung duha. Kakauban na ni. Nga plunder case. So kagahapon, girapol, naadto sa 3rd Division ng Sandigang Bayan. 5:30 rapol. Mga 5 minutos para mag-alas 6. Nigawas ang Wara Dubares kang giniang Martin Romualdez. Galing lang, karong mga panahon na, or kagahapon, si Speaker Martin Romualdez naka-hospital arrest. Muna, ginaingaw lagi nila nga ang tao nagigipit sa hospital bed kumakapit. Hindi, na may sakit lang talaga, kamog yun. Kung ang yun kayo mga panguna-una, naunarara ninyo na, ay, pastila ninyo. Ganun lang ang buhay. Mana maingon sila nga ang ato ko ng hustisya sa matud pa ni General Lim. The law applies to all. Otherwise, none at all. But then again, kamong mga naminaw, pangutan-on ko. Pangutan-on ta kamo. Is our, ang atong balaod, fair sa ordinaryo nga tao o sa dunay kwarta? Layo ras tinuod. I will be honest. Ganun na kaingon ko layo ra. Kay kung pobre ka, wa man kay laing makuhaan, upailan kag kaso, gawas mo ato kasapaw, public attorney's office. Pero og sapian ka, makakuha man kag mga abogado di kampanilya. Pero di kampanilya usab ang bayad. Pero mo lagi na. Ingon sila, the law is fair. It is not. Alang ka na ko, why? Ah, og na'y gwarta. Baliwala. Makapiansa man. Ang pobreyo sa may piansa. Kalisod pa man gani, pamalit og bugas. Ngita pa mga ganing, muli niya mga ganing, tag 20 pesos ang kilo. Iyag sa pian, muli niya din, magkano yan? Tiyaw mo? Kani, how can we say nga, the law is fair, applies to all? It is not. Alang ka na ko, it is not. Kay, pag kuan ba lang, pagpangita palag abogado, pilay acceptance fee karon sa mga lawyer. Pinakagamay, 30, 50, depende sa kaso. Acceptance fee palang daan, bayad ka na. O pobre ka, dawato na lang gini mo ang kamatuoran nga wa kay ikabayad og abogado paingon dio ka sa pao. Di ba? So dili ta makaingon usahay nga fair ang atong balaod. It is why number one, status na to. You cannot say that the law is fair. It is not. Alang ka na ko. Pobre ka, kawawa ka. Pwede ka magpa-hospital. Og supian ka. Time pa. Nalain akong gibate, magpa-sick up sa gawa sa nasod. Ngapply at kandain ka. Oh, di ba? Ito at anawa si Kuan, si Saldico, Asaraman. Anong, political asylum, ito sa France, hantod ka ron, wapang dakpi. Nagpobre ito, wala na doon, kaya ito, kinakop eh. Ngawat ka niyang sardina, diya sa giniang grocery, ay impas ka. Ngawat ka niyang sabon lang, ay impas ka, gatas, ay impas ka. Dakop diritso, wala yung istorya. Pero sabihin ka, baka nagkamali lang ha? Baka nailagay lang yan dyan. Magkano ba yan? Tiyaw mo. See? You cannot say that the law applies to all. It is not. It's fair. It is really unfair. I will be honest with you. Paano kaya tayo magiging fair? Ganito lang yun. Tagaan to mag-implo. Sa baga na minaw, tinuod ni. Maulaw ko sa ambulansya.

inanin ni siya. Ha? Kinsa may, kamo mga namino, kinsa may nagpalingkod nato sa mga dagkong opisyal. Dabi na kato mga elected, kitang mga butante. But, dako kayo bat, sana abat, dakong abat, inanin ni siya. O kana sila mangagi, nakawangwang tabla pay emergency. O kirang ang PTB, patient transport vehicle or ambulansya, kay doon na may pasyente nga gibit-bit. Kana sila, gadali-dali, kay basig na late sa trabaho, dugay nakamata, basig malate sa ilang appointment, mag-i-ribbon cutting ng mga panuway. Pero nakawangwang. Padablayin mga butante, kay muagi ang hari, muagi ang reyna, nakawangwang. Doon na po'y mga haggard, haggard ba'y tawagan na, haggard? Mga nakamotor, Dublin, Dublin, Dublin, kay muagi, muagi ang inyong gibutaran. Tiaw mo. Tiaw mo na. Di ba, how can we say it's fair? It is not fair. Ang tao nga nagpalingkod kanila, ipadaplin kay muagi sila. Asa namang hustisya diya? Di ba ni sila mauwaw? Di ba, uwaw? Nga naman. Niingon ang atong ginimbalaod nga, live a very modest life. How come? Butangan na itong S-engineer. How comes? Oh. How comes? How comes? Umuingon tag, live a very modest life. Nga no, ilang gisakyan mo? Tikab? Bao-bao? Ilang gisakyan habal-habal? Dili. Nindot mga branded nga mga sakyanan. BYD. Fortuner. Kami ang taon, pahintuner lang. Di ba? Naka-pick up. Naka-nindot kay mga sakyanan. Ang butante, baklay! Mga tihik! Sakto. Sakay mo habal-habal. Kay kami nga inyong gibutaran, sakay mignindot nga sakyanan. Kung imong kwintahon, pilay ilang sweldo, ang dakong pangutana, kaya ka nilang mo palit sa ingon ana nga sakyanan. Kaspa! Kira ito ka kaspar gidin taos ulo na ah. Kaspar yun! Ilaha kas yun. Magkano yan? Oh, tiaw mo. How can you say our life is fair when you borders magbaglay? Asa naman ang ginaingon nato nga pagpaubos sa katawhan? Asa naman ang ginaingon? Kami ang inyong sulugoon. Sakto lugar na? No, supa kay kwa na. Kanang maingon na kami inyong sulugoon. Sugo alang. Pag sugo na mo ninyo, ikaw nagsakay, kami kabaklay. Di ba sakto? Padaplin mo kay muagi ko. Live a modest life. How can we respect? Unsao na to pagrespeto ningin yung aning klase ka mga opisyal nga bisan sila dili maantigo mo respeto sa balaod sa trapiko kay muagi sila padaplin sa mong tanan gibahak na. O ingon mo death threat mahadlok mo kay nganong nanagan man mo hadlok mo mamatay maservisyo mo mus katawan o guwa mo'y atrasos katilingban nganong mga hadlok mo. Diba? Nganong kinahanglang dagang escort. It's an eye-opener ngadto sa tanan. Pahigmata ka ni kanato, pahigmata ninyo mga listeners. Kung dili yun mo mag-usab, kining atong nasod, wa yoy kausaban. Nakita mo na ba, o sa kanta pa, sa asin, nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa nyo na ba ang dapat na mga bagay na dapat yung ginawa? Number one, pag-respeto sa katawhan. Doon na ba'y respeto? Kining mangagi na kawangwang? Murag mga tag-iag dalan, tag-iag traffic, tag-iag sa tanan, nga untagi palingkod sa katawhan? Pweh! Puriyagaba na lang, puriyagaba! Doy, asa to, balik to. Nyo na na. Diba? Naka, gatong asin ganina. Nakita mo na ba? Inanin niya. Why? Nga namang, diba, asa naman ang respeto?
They are our elected government official. Kung makaagi, magwangwang. Kitang tanan mo padaplin. Sila naas tungas dalan. Bisan pag nakago na ang light or naka-red ang light, gogi na sila. Kay nga naman, gadali o na late lang sa pagbata. Nganong di mo matag sa'yo? Nganong kinahanglan yun magwangwang? Nganong kinahanglan yun doon na escort? Kisa may nagpasildoan ang ilang escort? Kitang katawan. Kisa may nagpalingkod ana nila? Kitang katawan. Asa ang katawan? Baklay! Baklay! Paghabal-habal! Pagbao-bao! Pagmultikab! Kay kami mo palit big sakyanan. Kas! Kita in tao na akas pa! Sakto! Dili ta. Ako? If I am an elected government official, di na ko na batod ba? Kay nga naman, mauaw ko sa akong kogalingon because I am a public servant. How can we say that they are public servant nga kung muagi hari ng kadalanan? Hallelujah! Magandang umaga po!

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay mga t-shirt, oh!
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga match nga na atong nawot
9: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
15: Yes, Egan.
14: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor,
15: okay,
14: na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor, tapos doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
15: Okay.
14: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos doon siya hubang mga kanyaplas, ni boto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
15: Salamat sa
14: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
15: So aroma herbal oil ka igan.
14: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Yes, Egan.
1: Isa kita ugyan ha, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then, pakalastris ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga ganunon. Dayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unta man, magpa-admit ka kay Mudo tira ba ko? Muna siya nga. Hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka anan. Gabuntag na sakit na siya, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor, na bigimak na ugian doon siya.
0: So, wak na inoon madalag, wak na madalag hospital. Wak na.
1: Wak na, Pastor.
0: Okay. So, salamat kayo.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mangyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot mo?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Numero 1 sa balita.
7: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
6: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Magkalingawan sa Bukidnon.
6: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

0: Ani ato buntag mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan Maoni ato ni sa VGMAX Plus sa pinagbalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga utanon o mga herbal, busa garantisado og epektibo. Number 1 ako nga gainom og VGMAX kada adlaw walay absent. Upat ka kapsula kada adlaw akong ginainom. Tinuod na, di na bakak. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang ha plus. Uego Blend Chili Paste, pampagana sa kaon. ZRD Printing Services sa Quezon, nga nanimutang sa Dickett Building. Oga ZRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal, nga giatod kaninyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Coco Paloga. Good morning! Gipadayag ni Bukidnon Police Provincial Director Police Colonel Oliver Navales ang hugot nga kooperasyon sa katawhan o mga opisyal sa barangay na nag-unang yawi sa pagpabilin sa kalinaw o kauswagan sa tibuok lalawigan. Ini ang nahimong mensahe ni Police Colonel Nabalis atol sa pagsaulog sa ika-12 anibersaryo sa Bukidnon.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Gilayong gipusasan ang mga operatiba ang usa ka drug personality o man kini positibong napalitan sa droga atol sa bypass operation alas 3:39 sa kadlaon sa Zone 6 Barangay Gango Libuna Bukidnon. Ang suspect nga si alias Rambo 31 anyos o gila nga street level individual. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka pakete sa gito ang shabu nga mutimbang og 5.4 gramos o adunay standard price nga 36,720 pesos. Dugang sa nakumpiskar ang usa ka cellphone, coin purse, lighter o bypass money.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Sa balitang rehonal, nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Ipaimangnoan sa Environment Management Bureau 7 ang publiko nga likayan ang dugay nga pagkaladlad sa haze nga nakaapekto sa Cebu og Negros Oriental gumikan sa delikadong level sa kalidad sa hangin. Matod sa EMB 7 Regional Director Jed Ang, niabot sa accurately unhealthy nga kategorya ang air quality index sa Cebu samtang gituhang padung sa habagatang kasadpan ang haze paingon sa Negros Oriental.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Giaprubahan sa Senado sa ikatulo o katapusang pagbasa ang Senate Bill Number 1982 o Government Contracting and Procurement Integrity Act nga nagdili sa mga baryente sa mga opisyal sa gobyerno sa pagkuha o government contracts sakto. Ubo sa baong kabalaod noon, madisqualify sa government procurement o mga kontrata ang mga paryente sa politiko sulod sa ika-4 nga civil degree of consanguinity or affinity. Sana all. Duha ka Pilipinong marinero ang namatay sa usa ka insidente sa seguridad samtang miagi kini ang barko nining Sidar sa Strait of Hormuz. Sumala sa shipping company sa Saudi Arabia nga Bar Konbari wa na mahamuhatag og dugang detalye ang shipping company labahin sa maong insidente.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Ayon sa itong mga balita, sagol naman eh. Matulpan, napulog siyam ka mga pamilya, 88 ka individual. Ang napiktuhan sa usa ka oras kasunog, gamihapak sa usa ka residential area sa Veterans Village, Iloilo City.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Kabsan sa kinabuhi ang usa ka 10-anyos nga babay. Human mibangga sa usa ka series bus ang iyang gibanihong motor sa sitio proper Barangay Dayhagon, Medellin, Cebu.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Pagkatapusan sa balitang regional, balik tarog nasyonal. Hallelujah. Imbestigahan karon sa kapulisan ang violenting pagpatay sa usa ka foreign national og sa iyang asawa nga Pilipina sa Barangay Bahumpandan, Dumaguete City. Matod ni Police Captain Stephen Polinar, tigpamaba sa Negros and Oriental Police Provincial Office, ispusil ang mga biktima sa mga alas 4 sa kadlawon sa kitaho sa Dumaguete City Police Station. Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated.
1: Iga National.
0: Gibutyag sa Assistant Secretary sa Office of the Vice President nga si Lemuel Ortonio nga migasto o 48 milyones sa ilang confidential funds ang buhatan ni Vice Presidente Sara Duterte sulod sa 130 kadlaw para sa pag-abang sa mga safe houses. Gimo ni Ortonio ang pagkonfirmar atol sa direktang pag-examine sa private prosecutor nga si May Divina Gracia. Kinsa mi atubang kang Ortonio gamit ang mga accomplishment report nga gisubmiti sa OVP sa mga state auditor kung giun sa paggasto sa una ang ilang confidential funds.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Miabot na sa Manila ang 22 ka Pilipinong marinero. Uman sila gipapauli gikan sa Ukraine. Uman sa pag-atake sa missile sa ilang barko. Samtang kini nagdunggo sa Chumomors port sa rayon sa Black Sea. Ang mga tripulante sakay sa Liberian flag boat carrier nga MV Antonia S na dihang naigo ang barko sa usa ka missile niadtong Agosto 19 sumala sa DMW kon Department of Migrant Workers.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Misupak ang usa sa tulo ka maestrado sa Sandigan Bayan 5th Division. Human gibasura ang mga kasong grab o plunder. Nagisang at batok sa kanihipi sa Department of Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan. Ang mga piskal gikan sa Office of the Ombudsman nagisang at og motion for leave to file amended information. Aron tangtangon si Bunuan gikan sa duha ka kaso samtang gidawat sa anti-craft body ang ilang gun-craft body ang iyang tanyag nga mahimong state witness aron mo testigo batok sa daghang mga personalidad nga nalambigid sa kagubot sa flood control projects. Padayon ang search and rescue operation sa SUV nga nahug gikan sa Agana Bridge ngadto sa Tarlac River. Hindi nakit-ana, ana ni nagpadayon, nakit-ana og nakuha ng SUV nga nahog sa Agana Bridge. Induha pa kapatayang lawas ang wa pagyod igkita hangtod ning pagbalita.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Padayon sa tumabalitang nasudnon, gipasalig ni Presidente Marcos Jr. ngadto sa katauhan sa Bangsamoro ang nga buhaton sa gobyerno ang tanan sulod sa iyang mandato aron masiguro ang safe, peaceful and credible nga pagpahigayon sa inaugural parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao karong umaabot September 14.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Gipasaka sa Office of the Ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan ang kaso Bato Kangkani Bureau of Fire Protection. Fire Director Jesus Fernandez og usa ka pribadong individual may kalabtanan sa gingong anomaloso nga pagpalit og 132 ka ambulansya kamo kantidad og 485 million. Yakusahan si Fernandez og duha ka counts sa indirect bribery og duha ka counts sa paglapas sa Section 3B sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Itakda sa Senado ang tibuok adlaw sa nga impeachment hearing sa Oktubre 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 o 15 aron makumpleto ang presentasyon sa mga ebidensya sa prosecution. Sumala ni Senador Miguel Zubiri ang presentasyon sa mga ebidensya sa prosecution gilauman nga mahuman sa Oktubre 15. Labi na kay gikataho nga naghisgot ang grupo sa prosecution sa posibilidad na tangtangon ang Article 3 na naghisgot bahin sa bribery and corruption.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Imanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal sa pagtabang sa baga pamilya sa duha ka Pilipino seafarer nga namatay sa usa ka insidente sa seguridad sa Strait of Hormuz. Si Marcos nagpahayag sa iyang pasubo sa baga pamilya sa duha ka mga marinero. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castros miingon sa usa ka press briefing sa Malacañang. Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gipaibaw sa Department of Justice nga naglusad kini og pasiunang investigasyon sa kamatayon sa mga student-athlete na si Rene Baterbonia o Divine Adeli. Sumala sa Department of Justice ang mga respondents sa reklamo nga reckless imprudence resulting to in homicide. Ilang kuba nila ni Tab Baldwin ng assistant coaches o physical therapies. Justice Undersecretary Ian Norman Dato ingon nga ang unang pasiunang investigasyon gihimo samtang ipahigayon ang ikaduhang investigasyon sa September 15.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Samtang sa balita sa kawasan nasod, nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Ang presidente sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky, nagpahimangno sa mga kumpanya sa eroplano nga dili mulupad sa kahanginan sa Russia. Inigumikan sa ilang gipakusog nga pag-atake sa drone sa Russia. Ang presidente sa Ukraine miingon nga ang kahanginan sa Russia mahimong delikado alang sa sibilyan nga abyon.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa mga Board of Directors o General Manager Engineer Dominic M. Garcia. Usa ka high-rise residential building sa Black Sea, Port City sa Odessa, ang naguba human sa laing air attack sa Russia kon Russian military sayo sa buntag. Matod ni Sergey Lysak, ang hipis sa military administration sa maong lugar, miabot sa 8 ka mga tao ang nawala, mga samaran o nagkaangkon o nagkadaiyang samad sa kalawasan resulta sa maong pag-atake. Girelay ni Lysak ang taho pinaagi sa Telegram on messaging app samtang nagpadayon ang pagtino sa kinatibuk ang kadaot nga naitabo sa pagbuto sa mga silingang estruktura.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Mao katutubon tago mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa Vigimax Plus ang pinagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang haplas. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon ug ning siyudad sa Valencia. Sa baga sponsors, Valencia City Water District, IBA College of Mindanao, MM Holdings Incorporated, og Don Carlos Water District. Among President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Songkiawon Kilong-Kilong. Sa itong Technical and Transmitter, Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong News Writer May the Gorgeous Belka. Sa itong mga broadcaster, Attorney Ruby Belecio, Tata Ritiza, Noel Cagol, Cherry May Pangin, DJ B and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Muingon, Pilipinas ug Bukidnon, nagasalamat ug may buntag ganiyong tanan. Mosunod gilayon ang the trial of the century, the impeachment trial of Vice President Zara Zimmerman Duterte Carpio.
2: Opo. Next, certified copy of the check and paid DV or disbursement voucher of the cash advance drawn for the CF being liquidated, signed and or approved by the head of office with certification by the agency accountant, stamped and printed on the DV. Is that correct?
3: Opo, tama po.
2: Okay. And number three, documentary evidence of payments and certification from the HOA. And there is a format for that under Annex B of the JC, correct?
3: Opo, tama po.
2: Then physical and financial plan?
3: Opo, okay. Tama po.
2: And then certified copy of accomplishment report and its proof of submission to the Office of the President, the Senate, President and House Speaker. Is that correct?
3: Opo, tama po.
2: Okay. And then copy of the transmitter letter of the DV and supporting documents pertaining to the cash advance being liquidated. Tapos yan ay may receiving copy ng COA audit team leader.
3: Opo, tama po.
2: Okay. So, lahat naman ho yan, no, based sa inyong audit, na-submit ho yan ng Office of the Vice President for the fourth quarter of 2022 as well as the first to third quarters of 2023.
3: Opo.
2: Okay. Na-submit din ho yan when it comes to the liquidation of confidential funds of the DepEd for the first to third quarter of 2023.
3: Opo, tama.
2: Okay, thank you po. So, precisely nga, yun nga yung nag-come up po kayo ng audit findings ninyo in the form of the notices of disallowance.
3: Opo, doon na po pumasok sa notices of disallowance.
2: Okay, so, can we go back to the second ND? Ralph, can you please give a copy to the witness? That is dated March 1, 2026.
4: 31.
2: At 31, Your Honor. I stand corrected. March 31, 2026. Okay, do you have that copy already? Let's go to paragraph 2. Celine? Celine. Paragraph 2, it says there, based on the results of our evaluation, with due consideration to subsequent information given under oath during the hearings of the Committee on Good Government and Public Accountability of the House of Representatives, the amount of 375 million is hereby disallowed in audit. Nakita niyo ba yan?
3: Opo, tama po.
2: So, I'm just curious, Celine, isn't it that the audit of confidential expenses be based on the liquidation documents submitted by the agency?
3: Pwede din po kaming mag-rely sa available information po.
2: Mag-rely sa available information?
3: Yes po. And yung information po na ito is galing dun sa Committee on Good Government and Public Accountability.
2: Yes. I just cited that. I'll propound questions later. But nakalagay ho ba sa JC na pwede kayong mag-rely specifically no, dun sa committee hearing na ginawa ng CGGPA, no, Committee on Good Governance and Public Accountability?
3: Pwede po siyang pumasok dun sa 6.2.3.7 na other supporting documents or necessary for the audit. Dun